0: Ale morena mari ba bata sa metsi ga gap makaka tele majagella pelesa siti ya pelo sa bakwena khanya pa fitho nga bua ga bula ne ga tsosa di fe
1: ke re ba se ne ba botsa gore na motho yero kwa o kae ka mohopola mohlangkane mo swatho thapelo bulane.

Madiba. Wena erenga o hlapa madiba o ya nyolo. O bane a o ka the wa ka tsala me ka le me hlolo. Batho ba bona diepepe, mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya. Re ke tekele bo e jwa lo makana murimo wa ka ya ntsingang a dimile phetsimelo. Yona e ntsenye tswa jwa lo dinkontsa ka. Yena ya ntsingang a dimile hore ke nne ke solo phanya maoto wa ka. Hori mampa ya ka ya lebika. Ka yena ka nke woli ya mohau. Ele nyona isopa a ka e foke. Ya ka sitena le ho rotisetsa hantle ka go di ofisi tsohle tse tsa maisanga ena tshebeletso ho te wa u dimodimo ho ya ka se mautu ka ro ba sebeletsi bohle ka o fela ba hantatai ka go tlo ke le ba ba lona khaitsedi ya motho la ela e mapone ya o nkileng ha monnate ngwana wa batho tlo ho rengetsane tsa bo borobong ho nyelwela hantle ho rengetsa bo le shumele metso e mmedi na go ntsane tsa bo chechella kwana ya santsa bo ka di khomo ka go sepala mwansa ha o la penga mo ditsungulona teng a mo sebetseng wa ka o fopa kana o kentse headset ya hao ibitswe la ka ke thapelo ke mwana wa habulani ke mshimano wa ka mono ka kwaringa ha so di ke botleng a tlasa le balala le hlatsa stadium wena o tlebitsa ka hore ke kwaringa Highlanders stadium anta tsa thaba le pantsula thaba ye se pono mpe ha bo matswalo mutenga ke busanga bjalo ke mokana thogiso ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sudi sudi ena ke wa tefelo tefelo ke wa matsuso ka sa li hlole ntshotsho le boetile pele ba mokana taelo matsuso ha ile morena kwa ba netheko ena ke morena wa thaba ke ke le tiela borraro ke le bofela gona basotho ka bona khotso bula nala ke la borraro ke la le shume le metso e mehlano go di yona ke ya borrubunga selomo ke sa ke tse pedi ma ha ikona na ke la borraro ha go la le shume le metso e tsheletseng ke seng la le shume le metso e mehlano ra le shumele metso e tsheletseng kweringa ya borobonga selomo sa sekete tse pedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng re dutse hanto le mamatsatsi a magolo a mabedi mashume a mahlano ka motso o robileng a monno o le mong ke bopa ke ba buitseletse fela matsatsi ane a legolo le metso e tsheletseng e ke yona ke a mashume a manne ka motso o le mong a thuto ya letsatsi lena e le ya dikete tse pedi mashome a mabedi ka metso e meraro 2023 e sale ke fihlile hantatai ke sebeletsa phisi ya famili e nanonne monnate le bititsweng a fela selemela morning drive show e mo ifo wona ke wa bana ba kgwale go ya tseba gore thapelo ke lelomolo ka go le nanone bona metsotsong yona ena eo ke seng a re je le bonnete e le shumele metso e mmedi banna o tlo ntshwarele haeba kgaso ya hao e na le ka gago go yona o na le dintho tse dinya ka gago o tsebetsa ka ka mona jale ntata o ntse ya fasa ka mona o ntse ya fasa bonnete le o ke fitlhe go lona ka tsela ye nnepaetseng yalo tlo ntshwarela ga e ka bona le modumo nyana-nyana o mongwe o sa utlweng gantle tjena nomoro tsa mohala +26659956 le 21299956 ga e ba le teng ga e ba ga le yo e re ke tle ke etse thapelo ka lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang ka lebitso la ntate le la morale la moya o halalelang gabitsa go wena rrabo sa feleng alpha le omeka qalo le ketello wena tšhabisa letsatsi mesonga ya letsatsi ntate re go tlo qale le gone ntate o tlo o khubele gona o tlo o qetelle le gona ntate le nanong le tsena tsohle re dikopa bua lo tlasa lebitso le matla la magana wa gona Jesu Kriste ena a ileng a shwa a ga hatela lefu mme a re siela bophelo bo sa feleng ha o dumela
re amen. Number tsa mahala +266 599 56 le 212 199 956. Atinyane Facebook page PCFM Lesotho lenano selimela. WhatsApp number ya rona kwa PCFM 62009956 62009956 kiona WhatsApp number ya rona.

re atamela o morena morimo wa rona ka mo lebo wa jwalo ge morroka e ka ba ka ditemana e ka ba ka pesa leme e ka ba ka mantsoe a thape e ka ba ka mminathoko

0: reba ha o morena
1: reba ha o morena mme
0: morena matse
1: atana la mme mo re tsepo go ba nya re se wa tsepa reba ha o morena
0: reba ha o morena morena matse pontori
1: amma sodi
0: amen anyone is morena nketse mosebeletsi wa kgotso ya hao mo honanga le honya ha mapelo e jale tshepo le fifi ke jale khanya ke ba hao morena nkhono tshe u ya la ntate molo le qele ba hao morena
1: ba hao morena
0: anis e ke le ke o tiitisa wa tseba hona le modumo ho nna monano e ke sa ukwing hantle bela ha o ka tiisa ke tla tseba ho utlwa hantle
1: re tsona no mo tsasa la ke le ke lo tsa ba ho ya sa tsama e ke nya ba e tsa a ba tsabela mola wa mo tsana mola o ona ha na ba ha o mo re
0: ba ha o mo rena mema thabo hey wa u ke hlile hona le modumo o se monate ka ho nna ka mona ke utlile go holona mona ka nna ba ha uo ho nna mona hona le modumo o se monate tje na bjale o tlokole ke o tisa ka hanong o sa etsela gata empa o tise ka hanong e le hore ke tle ke tsebe ho utlwa hantle seo o se bolelang mesunga ya letsatsi le entseng a bjalo ke morena o di mapisi ya FM ya lo khotla la khaso la hantatai with wa hantle a vanele suthu hotel and casino.

0: eba hau murren. Go le hlohonolo wa setšhaba seo morena a ikgethetseng ya sona go ba lefala gae. Re ba gao morena, ngwana ditsela a le kwading. Re ba gao morena.
1: Ba gao morena.
0: Ntate Tshokolo.
1: Lesela maeto a fita. Bofa ke modisa wa ka. Ke ka soka leto gobane o mfomotsa makgulong a matala. Ba hao morena.
0: Ba hao morena ntate Tshokolo mo hai.
1: A tsusane ntate, a ile mo duwa mo nata ya u.
0: He pin ntate wa. Ho ntse ho faswa ka thata letsatsi la ho sane. Re a tshepa go ho tla bo setjena hantle re mamelleng fela le batkeng sa letsatsi lena fela. Ntata o ntse a fasa ka thata ka mona ntate o fasa ka thata mo le mongwe gore ntho di fitlhe go wena di nepaetse mme re sentse re ikopela tshwarelo e re re tswele pele re ba gao morena go ja wa seke wa tatela go tshepa motho wa potlakela go mo kenya ka gara bophelo ba gago amang maqeba o kebe o sena ona baskom maswabi e ditse ya ntle ya ntate molotsa utse re ba gao morena mmetšhite
2: anthuse se ona mpona o tsilela jalo anthusa gotlo go nna o fela matsalo re ba gao morena
0: re ba gao morena mmetšhita
2: a bana ba tlalaka
0: morena modimo wa matsidi tswala kganya le kgotsa wa balele ba ntlweng
2: ka o tshwana fela le wena bokoeng
0: amen and nine
2: a bana ba tlalaka
0: o hlabolla moya wa ka o ntsamaisa mehlaleng ya holoka ka lebaka la lebitso la hae metsidi a le ntate molopita re ba gao morena
3: ba gao morena
0: rakgadi
3: ke tla ke je so ke di tsogiele. Ke wen sa hae ka je mo ja khatlo. Ke ba ha o mogeng.
0: Re ba ha o morena ra khadi.
3: Ke ba khutsa mo nes.
0: Amen in nes. Wa di be. Ba neng ba nthusa ba tsamaile ke wena morena tlolale ho nna. Re ba ha o morena. Morena adoro ofisi nyekolo andatemolo motsweni.

0: E ba ho moren.
1: E ba ho moren.
0: Morena wa Masisi.
1: Ya tshika le mina o tla wela ho yona. Le e tsa sefone ga go o tla lengwa ke no. Le a suthisa majwe. O tla tswa ke yona. E ba ho moren.
0: E ba ho morena, morena wa Masisi.
1: Ka pontsho ngwana.
0: Amen in name.

0: o seke wa mpatela sefahlo sa hao ntate le hloka a le qeme ya ntate molopita re ba o morena
1: ba mo ga le di tsapela bo shanga ke ho ba
0: morena tibel
1: a mo hela nge so jo lo ka mo ga na le mo pulusi ke mo kwa e mo cha tsa khale di se di fitile ke ba o morena
0: re ba o morena morena tibel
1: a se pe se le go le pela botlhe ga tsa pa mo shanga le ke go ke tsa pamisa pala ga di go tsiya tsong sa mahu amen
0: amen e morena wa
1: Yeso ke morena
0: wa dipelo
1: haleluya
0: re ba ha o morena ke ntse ke itima kgotsa ke tlala pelaelo ha ke sa isi ditaba go wena ka thapelo re ba ha o morena le mmamatshediso mogothu a le ya ntate molofa

0: raba haa mo ren
1: ala haa mo ganda dum
0: abuti mo pe
1: ay dama ko do jamo biddi ala ko je sunu be ala ko do bana mo kana nan ala haa mo ganda dum ya ti ti ti ba ga ti ti na
0: ka e mene wane
1: ala
0: Jalo ka khama e la balabela metsi a molatswana le monya wa ka o la balabela wena modimo nkhono tsheu a le ntate molo le qele re ba ha o morena
2: ra o morena ntate
0: mempo
2: a kompa ba le morena o ba ne ke tsabela ho we ra ha o morena ntate
0: ba o morena mempo ma khem
2: amen ntate
0: amen me wa

tsena tsohle ka o fela dikwala tlasa temana yo re fumanang a bukenya ya tsenolo haolo ke mashume a mabedi mana ke le shume le metso e mehlano bao mabitso a bona a skipping a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo Anto dielwa sebutinga samol ke laboraro letsatsing le laboraro ke la le shemele metso e tsheletseng kgwedi yona ke ya bokae kgwedi ke ya borobong selemo ke saketetse pedi mashome a mabedi ka metso e tsheletseng bonnete re ditse hantle odima matsatsi ama kholo ama beri mashime ama hlanu ka motso o robileng a monno o le mong atinyane o setse jwa lo matsa

yane alokolo le metso e tsheletseng piki ke amashume amane ka motso o le mong ha tuto ya letsatsi lena ele ya diketetse pedi mashume amabedi ka metso e meraro e sale ke fihlile ha ntatai e sebeletsa PC ya fam lena non le monnati le bititsenga fela selemela morning drive show ya rezeditsenga thapelo gore kopanya le mogana modimo thapelo jolo ka ha ile senotlolo sa legodimo ka qetella thapelo yeo ya ka ka o bua dipuo tse monnati tsa manyolo ile batho Ori ma PC ya fam. Kai katella fela ka hore. Ori ma PC.

0: Nak.
1: Meso.
0: Ka mo go go tatetseng ka teng.
1: Tatetse.
0: Ha bo hlo.
1: Ke nene he se ke le ka tlhentsa ha nne.
0: Hey. Le ha ona le tlhaga tlhaga.
1: Hey, piki bu tlo go tlhaga tlhaga itse.
0: A.
1: Ke go ene ntse go sukudisa ga sale.
0: Ning.
1: Monat.
0: E bile o ya thabisa.
1: O monate ngwaneso.
0: Ke thabo fela nna.
1: Ga di etse tsa ba ha mogwe.
0: Mm.
1: Mga na ma tsa pontu ri ta ma tsodi. Go nna tsodi ha tsala ka le tikitane. Go khona ma ba ma ga go kwala batho. Mana tsila go di ga le tikitane nda tse sekolo ma hai ha tsotsa. A se kwa ma sa di ka le tikitane la ha tsa. Ke nne tsi ka pela tso me tsi ha tsika ka le tikitane. Ba ga di tsene ma tsi ha ba go ba mo ga na do go ha mo tsene ka le tikitane. Maleti ka fokotsi a o se le stadium e ra ka le tikitane se go tsa go mo motho di ka ka ma tsotsi. A o se le hata magalane ka le tikitane ne ma motho go ma ga ya tsama. A bo ke mo pedi fala ka le tshe ha ba di ka le tikitane ma sale tswele. Ne mo le le ke tsaba ne ka le tikitane ne ma foko go nya ne na sala tsa. A o se le go tsana ka le tikitane. Ne ma ga tsidi ka mazino a tsine ma go tso go khwele kwa la ba ka le tikitane. Nem a tulen lo mahati ka maspoli mga na mami tulen mo ekesi tulong hati. Aus malus mula posin fitinya ni mo na kin machikita. Nem a gini lo kote ha nele se nem a tulen lang makabata ni hausan. Nalis mo kuma mo tuli ng kuto tate lo kaka tulen ni hati ka. Mga na masisya tisla lo matia kena tate ding pompolo sikala ka machikita. Tate ding pompolo aga musteka tate potere supane sa kuro. Mwana Franci Sebelon ke se ke se le le tla ba tsatsa se le ala mati. Mena na tsi so mo khutsi ka le tiki a ne nem pho magema a kena. Nda ke thata malo fane go le tswana ka le tiki tsa ne nema tiki so go tlhelela ka le tiki tsa ne mo tsena kwa di line. Nema go tsa mo ka tsina ha tsi ke ka le tiki tsa ne ka tsin tlhane ha tipo. A kena tsi se le ala mati ya ba rentela ma ho ke nna le tsama go ma mo tlong go tso. Bile masuma mara go ntlo go bo ba yo hala mo ke tshe ke bana tswa masuma mana ya metsi tsletsi e ga go nne so kwa
0: ke tsena nna
1: a ha ke sala pile thata ke hantla o kwa
0: go bete
1: o se se tsitsi ya le cake
0: a o bona ntho tso tle di ne pa itse ntho tso tle di ne pa itse
1: o mo ntse
0: ntho tso tle di ne pa itse
1: Uluji, leuka.
0: Ai, aona matata.
1: Ulalo nna ke re thama ke thama le tse ha monna.
0: Ah, o bete ga di la thama la hela yalo baba.
1: Ya, ga thama la hela yalo tsadi siame.

banna ka ba ka hopola temana temana ye nngwe e reng ga ke hopola temana ena ke hopola temana e reng a ke re ntse re le ka go mankgang sekotšheng e ga e ba teng mankgang a ko ntse ke hopola temana eno temana ena e re nke ke be ka tloela selemela nke ke be ka tloela selemela le gale go fitlhela ke fumana tlhonolofatso e banna banna la e le mona a sa ilemo kana masisi banna ke ne ke re ke tlo mo botsa ngwane e sore helang banna helang manna hei ke tle seka ba ra utlwa ga morago mona kapa re tsebe na kunene e santsane le ngwana gago ka lebatuweng ka mo na kunene e sa le ngwana gago ka lebatuweng ka mo o mokana wa ka ke ne ke itse ke tlo mo botsa mokana masizi gao ngwane wa gago ga bo ga e le mokete o sa sitwa go mema bana ba bo ke ne ke re ke tlo o botsa ntse ke tla mo botsa gore gao o sa sitwa go mema bana beno ga eno o na le mokete ye ga eno o na le mokete o se sutwa o mema bana be empa he a se gona mo o taba e leng ona teng ke potso fela e neng ke ipotsa yona fela nje ka motho nje ka motho e re ke gatele pele ga e ba ga yo mankgang sekotšheng nna le batho ba ka o sebedisang ore go na le batho e ka reng ga ba le mathateng ba gopola gore na gana mathateng moo ge ke tle ke tswe koo ke tle ke ye go kae ga o qeta o tswa ka go mathatano ga ba kula ba tla moifong wa bana ba gwale ga ba fola ba ya tsamaya ye ga ba kula ba tla moifong wa bana ba gwale ga ba fola ba ya tsamaya ke tshebetso ntho eno o ikopele diatla le wena mo o leng ngwana teng o bontshe gore a ehlile ke ya sebetsa legodimo le re ee ehlile ke ya sebetsa ga ba kula ba tla moifong wa bana ba gwale ga ba fola ba ya tsamaya nke ke be ka tloelela selemela le gale go fitlhela ke fumana tlhonolofatso ke ke be ka tloelela selemela le gale go fitlhela ke fumana tlhonolofatso shebana kwa gone paetseng a ntle metsotso ke yane masome a mabedi ka metso e metlhano le sekoto re qeta one ya mokokotlo goreng ya rona ya bone odima PCFM e ya lekgotla la gaso la gantatai ntumelele ke potele le mona ke etse ka tsela le mokgwa mofuta we kanga ona ona ke mmathele bjalo ditsebisonga tse akaretsanga tsa moifo mmathele bjalo ditsebisonga tse akaretsanga tsa moifo odima PCFM ya lekgotla la gaso la gantatai o theowa gantle avane lesotho hotel and casino.

ke ka mesarelo le kutlwela bohloko le lapala ha dumela etsi bisanga mo ifo o bana ba gwale ka lefula memma mo tshaneng kana meri dumela

inye ya borobedi selemong sa 2026 a hlokahalla matedile a magage maholong o tla bolokwa ka la lshimele motso o rubong kgodinya ena ye hodimo selemong sa na se hodimo ke be ke ena e tlang a bolokelwa setseng sa bafu sa maholonga materile ha magage ditshebeletso diqala ho renya ya borobedi tsebiso le bitsonga la lelapa mmuso dumela ya mmulwa ka setempe sa morena wa maholonga materile wat mafitinga lesotho.

0: ere ho le baka mono ke le kgolo le mashume ya mahlano ere ho le baka mono ke le kgolo le mashume a mahlano se fofane se pa ama hantle ho renya ya botshelela ho tloa bo ema fofane manonyane di ailo se fofane se pa ama hantle Horinga ya botshelela ho tloa bo ema fofane di aelung manonyane melona baka mona ka south ke itse le ngodise ka pelenyana re tle re tsebe ho tseba hore na sefofane se tla fitla se tsorama ho kae ha se tloa ka mona ka di aelung ana Se tla fitla se tsorama bo ema fofane le galaneng. Ana se tla fitla se tsorama bo ema fofane hantate molo motsheneng. Ana se tla fitla se tsorama bo ema fofane hantate molo matala. Ho feta mona. Ana se tla tsorama. Masiano kenga. Di molong. Kapa sefofane se se tla o tsorama Masiano King Junction go feta mona ene match se tla o tsorama antle kwana botshaba tshitsa ha e ba o thubo thata boteng se tla o tsorama bo morija kwana ha se tloa ka morija se tla fika se tsorama la o qetela ponchunga ya motsekua jalo o botsatsela tsele bang ka matedile ba o supisa ba ke kwana Go tloa mono se tla o tsorama antle maholong. A magage ke motse. Mme ke ne ke itse o tlo ngodise ka pelenyana. O tlo skebe wa ntshwa phoso. Go bana o tla ntshwa ya phoso. Ke itse o ngodise ka pele. O tlo skebe wa ntshwa phoso. Go bana o tla ntshwa ya phoso. Ha ke na tami kwano mo ifong wa bana ba kgwale mo. Seo ke se tsebang kore ha rena tami ha rena tami mo ifong wa bana ba kgwale mo sheba hantle nako ya nepahetseng hantle metsotso ke yane mashome ya mararo ka mora hora ya rona ya bone godima pc ya fama ya lekgotla la kgaso la hantatae o theowa hantle avane lesotho hotel and casino re pepesa sesotho re se beya fashione Chaba se sa tsebe mo setswang teng se kekebe sa tseba mo se le bangateng le gale re pepe sa sesotho sana re se beya fashioni
1: ke ho ama dume ke phaphaka go tso PC dumela hle mo gana thapelo budane se bo ruti ya sa ka kwa ringe ya dumedisa ke ntse ke go dumedisa bana ba ba sotho ba ho iri medisa nke motho a se khutlong kwana wa thabana machache nje ke be ka ba ka hlolwa ke hlotse ka bona dithaba tsa yeso dithaba ke di bona ka pelo ke le mase ho meja metala na ke bona popa nyane wa tseba ho rimo ho yona ho yemela go wa ho yemela se u yeme kolobe ga ntwa yeme ntse tunya di tshapya tlase puri ye hlabana ga sa pata ngwana mo hlomo nyire shano e sa hlabile lo montsha batho ba le shano ba motswa ka hama ma ba fatsitse le kopo kopo go poma le tsi ba le tshanye ge nyege tlase popa yeme le popa nyana thaba ke di bona ka pedi dithaba di pedi magalo a mang Halo la popa ke tsile ka rona ke tsile ka thabana di mmela ke tlo ha eso kwana ke ga go mmela tsela ke wa manya ke re ya tole fela ke le chanyetse e bile ke tlo ha eso kwana ntate a nko mmela jwalo ka ngwana nyana a senye tseng lateng phatlana ya phatla se phatla ka dira tsa di motori wa di khomo tsa matebeleng se di ya di ya se ka nkhata ke itholetse le se nna le botsa ke ba tla nge ba tla go kora phoko e ke ya go bala na heng le mphela ona ke fitla ke le ya paga ja ta ke hlelle ka di mathaba tsa popo nna mo tlanje file mona ke re ke ba tla ke patela ha eso matla ke letla ke le tshola bo se itshola ina mantho ya pata tlo ka di nokeng le go tla se kurele le tshege mahumo a ntwa bore di mapa ya mela tsitsi ya pula le ke jebela ba la tlhola le khala ke pitsi ya la hanta mo ke tlola ka masenentwing ke tla etse mo se foga ma watleng kona le ba hlamantseng ba mpotsa ke emelwang ha ke ntwe ka ba ya mala khala mo hlang ke neng ke re mo ke ne ke botso ke thope ya mpotsa le ditswa ke mang mo kona ke tsaya hanyana pele ke mo aga ba ke ke nna nda tere se biri khutlwa se ya go ba sa ka ha mama matsela go go go di mela mbato ba ha isole ba hlamba nna ke le ba tlise ha ba le ba tla ha fa potang le kwano o ja thaba tsena ne di ba tola nka be ke ba totse pulana se phakwa ke di bona ha bo mme kwana di gori se gori sene sentse ka di ba ka sa fofa ka yana sa la ba o di montho ene nka ba nyedi gori ke o ka khutlela ha eso mahlakeng
2: ya duma ke ya tswana le go ya botshabe ho ba sankana le go tlina le duma la duma la tola kola la tola ma chebe o di mo bana ke ya tswana le duma jwa ba sankana ba ga ke me tshu tshu le tike ya me di pale ke bona o bua di baka ya ke tla bona ma tedi di ke bona mama e bana pu ke bona di baka tsa ma ka o teng ke bona tla se mo metsi ya go ang ka lenala ka pele pele ke bona ma tedi di bana ke khutla ka pele ke ga ma tshuja bo di ya go di melang ke khutla ka pele ke ga mogana le duma dumela tla di ya ma rume mo gena bana ka pele ke se ditla ke matha ke bona ba thaba tshu ye me ntse mo kogotlo ka o di ma sa hlaba anna mathebe ke ena ye me bujudi ye me wa me wa hanetse go thibia ka pena o thibia ka mana o thibia mabuku ba tla ka phala di tshabato kolo ke ena hana ka mogafo hana ka temane hana ka sekama kolo e hanetse go ribole ka ba tla o phagiya mo kogotlo bana e o dumela tlase anna tsa kholo matamong kwana tlase mo kota mo tlase tlase mo metsi a kwang ka lenala ba pele di notse se di tloa mo di ntse mo ya tshwana di ntse mo go go ba hlankana ma ho di a di etella pele ka fitla tsa tlo la bu di mata o tla fitla tsa tlo la matsoseng tsa di fitla te bang a tlo ba etsa sentle bogoko ngwana mo gana ha kwa bala o letse a bo hlobaela bogoko bana ngwana mo gana ha kwa bala a pele pele ba nna di notse se fitla di tlo la phokwana o di mo sa fitla ha makopela thabeng a tsela mo tuba tsana bana ga ka botsa fitla tsa pa go letsa fela ka le fidi ha ma ho di di fidi tso le tsona di fitla fela le marimo ngwana ha di a pota di tsebile di usitse ka sheba motse bua thuteng ya dikgang dilotse ke tsena di lepelela ka fika tsa tlola boloing bo bogolo a tlola le motseng itse ya di fitla mo ja sokote ba oki ba phasa-phasa ba utlwa dinotse ba nna tsa ba otlaga makala ja ka tla utlwa ditlhoko di duma banna di duma matsieng di duma dithaba bosibu pula ena ka go kgetha dibaka mafafatsane ana ikentse mehudi a fafaditse tebang a fafaditse matsieng ga di ke motlangwangwane motona go sa nne diela bogago le ena ntle le wa madi a ba ka oteng anna halhala la dithota tse go biriki tsena di eme dithota di eme re masapo a batho mafeteng ke ena eme ba ntwe ikopane ntswe leng re bona ga ba thibisana makaota ba ratana bana ba motho jwa le banna ba ntwe ntshe moya o mosetlha ke go lwantsha dibata ke ena eng ka tsotlhe banna fang go ikwana nna ke sekile ka tsela bahlankana ba gatisa dipasa nna ke tshetse patlama ka tsela gampe bahlankana tsatsi dilo dikela banna itse ya ke gotla bamphala disa mabuku ka tla ka makala ya ke tla fitlha motlhetlhe dithuteng ya ke tla fungwana kgaka difedile motseng setsetse pedi tsa go kgabisanaga itse ya ke fitlha makaung dikokong banna ke bua ka tegateng dikokong ga fungwana bahlankana ba fedidio fedidio le masimana wa go kata pina mo thampile mpina makaota kopana le belentswe le ntle le bona le hlola mathata ire hele le bantwe a thwa makaota mba moya o mo mahlangana o bona ha ba lwantsha mosebetsi be lwantsha tlala hala la khaola ya ya ke le kao
3: Why are you

0: la nan di la a yin su jin jin ta hale
1: a wi la mu ya se
0: uru li ga ya di ga nan ta ja li su tu
1: a wi la ma wo je
0: uru li ga ya di ga nan ta ja li su tu
1: ya di e li ga wo la le ta mo ta mo wo ta je a wi la ma fo n ko e se
0: Alwana le manazi unuri kaya jana nda jari sutu
1: Ajira ache
0: Ajira
1: ache
0: Itamayi hale jiri ntamarimu
1: Ajira ache
0: Ajira
1: ache
0: Itamayi hale jiri ntamarimu
1: Awela
0: Nga jira na njira
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Ha o sa tsebe mo tswanteng o ke ke ba batse ba mole ba ngwana ding a le gale. Mme ho horra ke ya bohlano, ho ima PC ya fama ya le go tlala ga sola ha ntatai. Bonnete re se pepe sitse jwa lo se sotho letsatsing le. Ere ke mathe, go ba be se ke tswantswang le yena, ka re e tlokwane. Tomon
1: ya ke sa ke re tswantswang le yena mabolala sonke ka he jokwa to to mo
2: a busha skoroko busha skoroko busha skoroko busha skoroko
3: ana masebe je ja
2: busha skoroko
3: busha skoroko
4: selemela sports updates.
0: Bonnete ha se se gabotse jwalo selelekela sena se nkopanya le wena dihlontsa ditaba tsa dipapadi motenya re tlanga ho sheba jwalo sephetho sa dipapadi tsane tsa Vodacom Premier League tse bapetsweng jwalo letsatsing lane la maobane tse bapetsweng jwalo letsatsing lane la maobane mabaleng a ka ho fapakana ha ona ka ho fapakana wa ona media tsa etse ka mogodi etsa etseng ya ka teng re tla reng go ba re tla ga ke dipitsi go ba di mathili re metse re tla ga ke dipitsi go ba di mathili eta tsingela maobane se fa pasa manonyane sire sankana go le le mkwa mkwing motenga di tlhopatse ka bobedi di apara jalo botsho di ile tsa tswa ka le balenga e le wanka kanka se tlhopaka senga 22 se ka pasa members ya ka mona ka machikwaneng ya nkana jalo le di fofane o tewa ka mane ka bokoro e banoi ke motenga di fofane ile nyanyeka bukwidiata se fa pasa members ka di ntlhatse pedi honoto LMPS simunye yankana bolo le se fa pasa a matshoma tebele batho ba o khika tente ba nyofa leloko yega le loko lena la hana o nyofea ba khitli toposena yega le toposena bemba sona ba hana o nyofea ba nke toposena ba ile sona mabitleng ke bua bolo ka se fa pasa bantu ile ya mumula se fa pasa LMPS kantla ile nngwe honoto o sanishitse motyane o sanishitse motyane wa thabana mogae se fa pasa majanja game down and set majanja yankana bolo le se fa pasa dinare botenga dinare o tla hempentse tala Marikwenga masogu ya dithothemela ile nya otla e ka sitena lona paputla ho mamula setlhopha seno sa majantsa ka dintlhatse tharo ho dintlhatse pedi LDF timi ya modimo le batho ho tla ratswa mose makwanyane le mathoko a teng ile ya nkana jwalo le villa ke motenga LDF ile nya kutsa tlhopho setlhopha sa villa kanta ele nwe honote mzamani

fatshane ile nyarrahaka ho otlaka ho aputla ho masola e ka sitana lona o phesila se tlhopa sa matshoga ka dintlatse hlano ho noto ke ka mogodi ba petseng ka tenye tsena tsa Vodacom Premier League letsatsing leo la maobane e se ka re tsheya batho bana ba thaba bosibu e ka hodimo mene meche e se e tlaka re tsheya batho bana ba thaba bosibu e ka hodimo e ka tla re shebe fela hore na setshwantsho sa rona sa loko se eme jwang ho fihletse ha ha jwale setshwantsho sa rona sa loko ka moka go di bapala jwalo dipapadi tsena tsa teng tse nne tse ding di bapetse jwalo dipapadi tsa teng tse tharo tse ding di bapetse jwalo dipapadi tsa teng tse pedi empa boholo ba dihlopha di se di bapetse jwalo dipapadi tsa teng tse nne ka hodimo dimo setulo sa ntepese mona sona ntepese se tlhopha ke sa diodi go theoa kokome mmadifatsane ba re ga ya kgaba fela e kgabile gobane e entswe jalo ka dipona.

re ipotsa fela hore na motswalle wa ka kamane ka tia tia ne na ha so nke foto e na ha so nke foto

0: Nomoro tsakatsa mohala +266 599 56. Kine jole ke amatha ke lebe ka mane ka dithabaneng bonnete ne ke batla ho mathela ka mane ka dithabaneng mafelo a veke yena go na le dipapadi tse neng di qetelwa jalo ka mono ka SOS mo teng ya he go ileng gwa ba le letona la dipapadi ka mono e ne le le teng ya bonnete ka mono ka moo teng go ileng gwa tlase maaka sa moshimane ya monnyane tee yaneng a ga sa bolo ka tsela e tswileng a matsogo moshimane enwa a ba a boetse a ipabola jalo ka go tsamaisa dipapadi tseno tsa batho ba bagolo e le yona referi motho ga a na le talenta o na le talenta mme ke ne ke re ke ya matha ke o batlela ena moshimane eno wa ka eno mme ao e ka nna ba ntse le bogoko fela empa ke utlwile gore ka nako ena e ka nna ba utswile a itukisetsa jalo go le ba sekolong empa ke ntse ke kokota fela ao ga ona motho ya arabang molala ke ntse ke kokota fela ga ona motho ya arabang a mohala a e kgona ga ke sa letsitse ga ke sa letsitse nako yaka ga ke shebile nako yaka ka kwano a e kgona monate
1: Clever. Ah,
0: cheese.
1: Mozzarella.
0: Ah, ntho tsa bo di Stella twa. Wa bona he.
1: Ke tsa tsama ba ne ke la ka e tsela ka ba mathata ka mora. Ke bona ole matsi ka ha tsho ka re ke ba mathata.
0: O no le ka ba mathata.
1: Eh. Oh. Ah. Ah, la tsela go ma tsama tsala. O ke u ya bona. I'm going to go to the house.
0: Iban.
1: Bank of Ford.
0: What do you mean?
1: I'm not going to be able to do that.
0: Taba ya hao hao sele mo kwetlisi tsa juano ho thu tlo kenyanye batlanye ka ena le ntwe le le ka ba le phetuo ha o ile ho shebella papa di ya bolo ya ya sotlopa sesi
1: a na ke tse ba ke ka ba ba ka go isa ba ba
0: a e kho ke kela lo tse fatshe tse no jaki ke
1: ba ke tlo shebella bolo lo kwa tse go bana matla mae ba
0: fa a ke kela lo tse fatshe tse
1: Eh,
0: tatu ya lui bua e phela gona le mogatlo mona o bitswang Lefsa e mo rao tse o se bitswa Lefsa le Sotho Football Supporters Association mogatlo ona o theuwe ke nna go re mogatlo ona o theuwe ke nna ke ritse o di ma yona ga di yo yona e mogatlo o o theuwe ke nna la ha se ke le siwa ka ga ona empa mogatlo ona o theuwe ke nna ke ditse ona o di ma ga di yone ke ntse ke kopanya ba ratile batholetsi ba dipapadi a ke kelello tse fatse tseno tsa jua bo so ba bietsa ke kelello tse fatse tseno e be se ba mathaba ya ka mana ka ga Lefsa ka mana ba yo bona kopano e ka mo go ke thabile ampe mo ba mona a le letsatsing lena e ha ke ntse ke shwa marandra mona ke fumela go bana ba tletse bese monna a ba ntwe ntla ka go be pelo nya ka mona o ntse go tswelelelelele go go ntse go tswelelelelele motho e mong a etsa post e gona mono ka go Lefsa ka mono ba botsa hore na maikutlo a hao ke a feka Lefsa go le ha ke thotse empa pelo mona o ntse go lelelelelele batho ba jwalo o bo so go batsa mai ba yokela ka go mogatlo jwalo ha ke ba thauthele ha ke ba thauthele empa ke ne ke motho ya jwalo aba sa ya tsama ke na ka go mogatlo jwalo o tlo ba o mo gabolle o mona
1: yo a ga
0: ye nda te di mbo
1: a go e se mba bolo aba go e buruta wa wala wa go go tsika nda ka wala wa tla bolonda
0: tate tate
1: tsana le ga to la bolo
0: wi putsana ha wi patala
1: anna
0: what's my chalete tswa mmo chalete tswa mmo le ya ha o lo go be energy e le mmo
1: ke go tsheta to la ja pa ditswa ke nga dilo ya ha o
0: ke ke le lo tse fatse tseno le ke
1: ai go ran ta ke a go e ma bola ba tlo
0: ke ke le lo tse fatse tse o ye lo tse fatse fatse fatse tse chipi chipi chipi chipi chip chip me ke le lo tse ganga tseno nna a ke di thabile ha a ke di thabile ha o mona
2: e le ba tsa
0: mo ne o mona te tshoko na e
2: ke thabo fela nna ke
0: na ke
2: a e tsa ka le
0: a o shimo
2: ai
0: ke
2: le tse se tsa tsena sa le boletse go bona le ka hantle
0: e
2: ko ha ke gira tshitsa da de ke le le ke
0: eh
2: eh a ke ne
0: ba go go tsofetse
2: ka ke ga e ba nna ba mane yana
0: go go tsofetse
2: ha ba go go go go go tsofetse
0: e be o so tena size man tsho
2: ke tsabi go ho ka ba ba inkela ntse mo le go ka fridge ba je ntse ba e ratang
0: e be o so tena size man e bo so apa ga size man tsho ko e be a ke go ke bona ka ntse e ke tse ya mmeli
2: Never is not
0: baba tsaka go sa ge ba tla o gapella ba tla o gapella ba tla o gapella
2: ba tla o gapella di no fe na
0: o ke ke ba batlala a di a ke ke ke tla le ba tla sa go ke o bulela ke ke ba batlala batho ba ke ke ga ba ka ba wela fatshe ka mangole anna me halaka e panya panyetsa sono letsatsing le radio abutineo
3: tudi mano
0: e
3: mano a e khotofa
0: pelo pelo e mano
3: e ha foto fa
0: go ke ne ke tla sereka selo thosena empa go bua ka ga se ya ntlo
3: ke tla fihla
0: o tla fihla
3: botho ba go tse ba go
0: o tla fihla
3: go ja botho ba go tse ba go
0: nna ke tseba hore ha e so mmale ge matedi le mane ha tshonyane ha ne ntse ke le thakaneng re ne re go utwa mono go jwa mbapega ke bokampe go bana bo e katlanye bo dibile ka nna sha bo libi ke
3: re ke tsafi
0: o ho le kile abu dine re ke mathele le so meteorological services tota modi ri do sho ba fela go na tsa bo lipi di lipile jwang ba keng a sa le tsia re lena ke a tla
4: Selemela weather forecast.
0: Ara tshwa fela tsa boemo ba le hodimo go na di lipilwe jang ba keng a sa le tsia re lena le entseng a jwalo ke morena hodima PCF amai ya le go tlala gaso la hantatai go tswa hantla vane le Soto Hotel and Casino le hodimo le tla kwaela ka go khatha dibaka go be mahareng a huisa ho futhumala empa ho phole dibakeng a tsedinga ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe le mahareng a ho hlaha le boya bophirima ara tshwa fela di temperature ga go na tsona di tla ema bwana di temperature ga di tla ema pakeng a tsa tsele shume le metso e medi le mashume a mabedi a metso e mene oxbo ke yone ka dula ka tlase tlase ka 12 degrees celsius a tinyana maseru a bo kwading highlanders ke yone tla tsorra majwalo ka 24 degrees celsius a ho tlo hisa o re letsatsing lena he ho tlo hisa ke bone ha ke tsuwa ho renga tsane tsa bo leshome le metso e mmedi mane bosiwa boholo ka kgitla a ka nnete le ne le sele le bohweng bantsha le ne le sele le bohweng banyalase mme he o so ntse o bona fela hore a ho tlo hisa ho tlo hisa ho tlo hisa ka moka mme mmetshe ke tla itumela ke ikentse bua goba ga o na letho le o ke tla itumela ke ikentse lona hodima PCFM ya lekgotla la gaso la hantatai o theoa hantle a vane Lesotho Hotel and Casino ga o na letho bonnete le o ke tla iphumela ke ikentse lona ke a tla ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona o

Mushimani waka ke mushimani mo karo ka ditshepe ya tsa mahamonna te le khutosa. Ba ke ntse jwalo chef Shengu ka hare leng inkosi. Banna hona le wisiye mongane nga ja efa ka mono ka khubedu. Banna ja efela pina ina. Chachuwa. Monna hona le wisiye mongane nga ja efa

0: wa medire re tla le bishop mlapo a re bulele ka thapeng
1: a ke o dumedise wa neso ho sengona ho hotle ke o dumedise ka lebitso le letle la mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste ke o dumedise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng o sengona ke kgatlhilwe gore re ya testamenteng ya kgale bukeng ya Genese kgaolo yona ke ya 39:9 go tloa ka temana ya bohlano re bala testamenteng ya kgale bukeng ya Genese kgaolo ke ya 39:9 go tloa ka temana ya bohlano ha se a mo entse molaodi wa ntlo ya hae le wa tsohle tseo a nang le tsona Jehova a hlonolofatsa ntlo ya moegepeta ka baka la Josefa mme lehlohonolo la Jehova la e ba go tsohle tseo a nang le tsona ka tlung le naheng morena lentswe la hao ke kganya ya maoto a rona mentlo ya Potifaro ya hlonolofala ka lebaka la boteng ba Josefa Josefa ya fihlileng ka hare ho ntlo ya Potifaro a fihla e le lekgoba hobane bana babo ba nile ba mo rekisa mme a qetella a fihla ka hare ho ntlo ena mme o tlaela hloko hore ho sa tsotellehe hore na maemo le bo emo bo Josefa a neng a le ho bona empa ha bo ka ba tlosa hlonolofatso e ho yena e tswang ho Jehova mme Jehova o na ntsa ena le yena le maemong ohle le leetong la ho tloa moo a neng a rekiswa ho ya teng Egepeta Jehova Modimo o na ntse a ena le yena mentlo ya Potifaro ya hlonolofala ka lebaka fela la hore Josefa o ne a le teng o sa tsotelle the status ya Josefa ho ba wa tadima hore Josefa e ne e le lekgoba empa tlhonolofatso e ne e dutse hodima hae jwale ngwaneso ho seng hona ke rata hore o ela hloko batho ba Modimo hobane batho lefatshe le ka ba fa status se itseng se ka ba fa maemo a itse mohlomong a bonahalang a eiseha motho a ka ba teng a sebetsa mosebetsi o bonahalang o eiseha empa hoo ha ho tlose tlhonolofatso eo Jehova Modimo a e beileng hodima hae jwale ke rata hore o seng hona ela hloko hlompha motho e mong le e mong popo ya matsoho a Jehova Modimo hobane Jehova o na le morero ka motho e mong le e mong ela hloko hore e se re mohlomong wa roha ka tlhonolofatso e neng e tliswa tlung ya hao empa e tlile ka motho mohlomong ya tlileng a itlo sebetsa tlung ya hao jwale ke re ngwane ela

0: le shumele motso mong re fralese hora ya bo tshelela ho hlotlho mo mametseng PCFM lo hona teng ke re khotso ga ke ate nna le wena ga re ke re fetu he metswalle ha jwale selekane sa rona se ri se hore nya burubong e ka le nane molena la thaha meso kwa no PCFM sebedisa makhubana a maseru maseru ke 95.6 ya tema fetu mi sa kuting 104.3 ka cha 104.1 a cheta batsaka teng 102.9 mogotlo 101.1 rating marandang mona he mohamedi ha o kena website ya PCFM e se www.pcfm.co.ls ke ona mo ka mamelang se ya le mo yona teng Facebook Instagram X le TikTok le teng mo social media mona fere mo mamedi e ke tse molemo wa go he o dule o theiletse be ka jeng fere ka ile la bona tsena re qala pele ka go re tle re fumane tlhabollo me ke sentse ke na le mmela gato le na didi ya mo tshaba ka kwano ka gasong ke bona batlatla ba ge fa ditaba tsena tsa tlhabolotla go bola hore he mo mamedi taba e kgolo yo ba ileng ba tlala ba tsepamisitse maikutlo ha re bula kgwedi ena ke taba ya hore monna le yena ka mogotshwanang o lokela hore a fole me he mo mamedi re ka jeno ke ke tlotswa pele ka ditaba tse ding tse o ba ge tshwagetseng tsona go seng gona mmela gato le wena di mtshaba re ke le ya mo hele go seng gona nna le o la rona la tahami
1: Kali bonate, mwenye libe kredi medise, kredere amohele mwenye ta ona. Koutogu ale mwamedi, wale nane ole nale lokolo la kame so. Dere mpiti yolo ka osobule te, koujwa lo ndate renzere. Tjala pele kataba ina, ka kwedi ena ya, ya borobon kore. Ebe kwedi ya mwenna, kore mwenna afole. Mejwale, tabe bo shokwa. Ke a hobane hle ke ithutile hore he banna ge ya kula ka ntle ka mona bongata ba gona ge hle ge ya kula o soka bona le diketso tsentseng ge di etsa ba bang ba gona ke bokulo fela ndate mtutsi bo bongata gore ha o ka uthe monna ka ntlena o yentse tsena monna ka ntlena o yentse tsena ha ka latelisa o tlo fumana hore motho eno wa kula phele e tlo makatsa ke a motho a kulang a sa tsebe wa kula o mele no ena o kotse mo feta ha motho a ka kula ya ba hatse bo wa kula go bana hole bo shoko ba bokulo bona be re buang ka bona ha holoholo ge shebile ka holo ya kelello ke ba hore bo shoko ba kelello ha bo bohloko ha bo opi o sotlo bona ka matshwao boitshwaro hore mona hona le bothata me ka nete ke boholo ba rona ge le banna re kulang jele gege go bohloka gore ge sebetsane le go fola gwa monna mme jale letsatsing la kajeno kapa ga ke gopotsa mmamedi gore ge qadile mo ne gege monna a itsebena ke mang le gore monna a utlwisise gore dintho tseo a nang le tsona ga di mo tlhalose gore na ke mang mme motho ya itlhalosang jalo ke batho ba tlokotsing ena e ga e sa leng date motutsi ba bao ha o ka etsala phoso ya gore ntho tse ba nang le tsona di nyamele di be sio o utlwa bohloko gobane ele ga a sana ntho a tlo itlhalosa ka yona ga boela beke fetileng ga a shebana le taba gore monna o feta se o fanang ka sona ya ba re a sheba gore ba bang re itlhalosa ka baka la ntho tse re fanang ka tsona go utlwa ka ntho tse ntse re fanang ka tsona di re tlhalosa go lekana gorena ge bo mang ya ba gere chair e ntse le boemo bo ka tlase go itlhalosa ka tsela eno e ntse le boemo bo ka tlase gagologolo jo letsatsi la kajeno ge lakatsa gore ge ke re tobe taba ya bohlokwa ba go itshwarela bohlokwa ba go itshwarela banna ehlile ge tena jele ge ba kotsi ge ba tlhaga ge etsa dintho tse ngata tse re di etsang boholo ba rona ka gobane jale ga re itshwarele ebile jale ena go itshwarelang date motutsi ke taba e hlokolosi gagolo gobane jale e re getle re e tlhalose o tlo utlwe bohlokolosi ba go itshwarela le bona bohlokwa ba yona ga re late sotho wa tseba sotho se na le o ba monate kagolong tse itseng se tlhalose dintho ka botebo je go na le moo se tla gaelelwa o mana o puo tse ding di tlhalosa dintho ka botebo but sesotho mona mo segeng go itshwarela lentswe go itshwarela ke lentswe le nkueng
2: go lentswe tshwarela me ha se re e tshwarela ke mo ketso ya go tshwarela e etswang ho yena motho yeno jale go tshwarela hona go bulela go tshwarela ke mo melegato haiba ke nkile thutu yaka jale ke kopa ompo o e tshware ke o fa yona hore o e tshwage ke hore ka mantswe a mang o fa boima baka ke re ke kopa boima bo baka ompo o ntshwarele bona e le gore ke tle kere o tswele pele
0: eanate ge ke rere kise fela ga futshwane fela na le motšhaba re tlatla re kena go yona taba eno mamedi metsotso ga e le mona e rere ke rere kise fela re tla kutla
3: e re o tshwaretse ditheko tse sa tlholeng lebenkeleng iphumanele segatsetsi sa KIC 170-liter top freezer fridge fela ka 3999 boloka 500 kapa boloka 1000 ho disofa tsa 2-piece Montego Corner Lounge Suite hona jwale fela ka 10999 dihlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso
0: mamedi re tswela pele re ntse re na le melerato le ntate motšhaba ka kwanong ka kgatsong ntate motšhaba o ntse o tlhalosa taba ena ya go itshwarela ga re tswele pele
2: ntaeeee ga se ko o file boima bona ba ka ntate motutsi ke go o ntshwarele bona wa utlwa ga ke o fa boima ba ka ke sala nna ke imolile e le gore tsamoe e leka a konke thoto e be e o imetse o kope motho a o tshwarelang yona jalo o tla utlwena o sala o imoloile ga kae mme o imoloa gono go na le melemo e mengata bakeng sa motho jale boima bona ba ka ke borolela go wena jale wena o botshware ya gore na ga o botshwege o tlo botshwara nako e kae o etseng ka bone nna se ke sa itube boima bono e tlile ga ke botlhoke go nna jale gore na wena o tlo etsang ka bona a botshwegeng ke mane mo o tla ithuta gore na go tshwarela go molemo ga kae ebile go bolela go tshwanela ke o bolela gore ena ya nkiswa mogwalo ona boima bona ga a kala botshwara a bo utlwa gore ntho ena ke ntho e sele wa e latlha gobane monga yona yena e sala e kakatletse e mo imetse ntho ena fela ga e nyatlhatse jale mona mo rereng wa itshwarela ge re tshwara boima bona ba gago jale o tseba utlwa gore na ntho ena e boima ga kae o tseba utlwa gore o jere ntho e sele o jere ntho e o imetseng ga o e latlhekeng ntho e e o imetse ke re gere monna o jareletse o kakatletse fela jale ga re ka o sheba le matsong mana gore ga na le ntho o e nkileng go a tseba ka imelwa me lerato fela go sena ntho e re e nkileng ka matsong and-e boima bono ga o se o bo sheba ke boima ba megopolo ya rona mme ke lebaka le nage e re tlalose rere ga o ithuta ka kelello kelello e nka tshobotsi kapo sona sebopego sa mokgwa o motho a naganang ka ona e ba bophelo ba motho bona bo tla nka tshobotsi kapo sebopego sa kelello eno jalo so ka utlwa gore na ga e ba mokgwa wa gao wa go nana o a o imela gere o latlhe mme legate
4: ke kgola ka nako nngwe bontate ga ke re go thweke go thwele dinku galelele ee le ntho dingata ande bontate ba na le maikarabelo a mangata ga se ntho re ka ra e patang ke ditlhogo tsa malapa mme ba lokela gore ba fole ba tlameya gore ba kelalo tsa bona di ba tswele molemo ba shebe dintho ka leitlho leo le tla thusa bao ba ba eteletseng pele molemo jale e tlile bontate ba lokela go fola ba lokela gore ba itshwarele go itshwarela ga se o bolela gore ntho e entseng e ne se botlhoko kapa e nyenyana ga e mono go itshwarela ko go etsa gore o tlose boima be bangwe bo kakatletse o tlotsebe go etsa ntho tse nepaetseng bane ga o ntse o bolokile toti enana e ngata e o imetse o sitwa o bona botle
2: sitwa o bona botle o sotlo tlhalosa bophelo ka boima bona bo bojageletseng and ebile o tlo imetsa ba bangwe gobane le wena o imetse ke ntona o tla ukwa motho wa ge ka nnete le re ke imelwe ke le mong jelo ba tla ho imelwa le mang a tshe ha o imetse jelo ntutu e e we jering o sa e hlokile o e hloka o ka e lahla bona na e mele ga tona batho ba bang ke iketsa jwang motho a etse phoso a etse phoso a tsiba hore ke phoso but a yetse ha ke ta ho yetsa ebe letsatsi le letsatsi o sa itlhalosa ka phoso a yentse bona bona monna ha o phoso e o yentse phoso ka po ketso e yentseng le wena ha le ntho e le nngwe ketso e yentswe ku wena but ha o ketso ye o yentse ebile ke phoso ho dumela hore batho ba re hlalose ka diketso tse re di entseng yes bona ba ka re hlalosa jwalo but ke ona gona re tloa moelana ho na ntho e yentseng o rewa ka ntho eno e yentseng o tlo bona bophelo na ke ntho jwang o tlo bona batho ke ntho jwang ba o rela ka ntho e yentseng wa utswa ba o rele ka ketso eno e yentseng jalo ka ene ke batla e hlake hore motho ha be wa utswa jalo re tlo mo rela ka ketso eno ha ge mothusi ntle le mono jale ge mo kenya ka hare ho feta hore a moele hore yena ke leshodu but jale hore motho a nke ntho e seng ya hae ke letshwao le bontsha ho motho eno o na le bothata ene hore re mo thuse ha se hore re mo hlalose ka ketso a e entseng empa re lokela hore re elelle hore ke bokulo ntho ena motho eno wa kula ha sa nka ho e seng wa hae o bo so sheba na le mtutsi o bo so sheba fela le hona tjena mmuso wa Lesotho wa lla ka boshodu bo bongata boqhekanyetsi bo bongata le hana ke ke ntho tse ngata tse etsangwa ke re bothata ke bokulo ba motho eng and ha kekeng ga thusa batho bano ba fole ba tlo tswela pele go senyetsa mme ke lebaka lena go leng bohlokwa go utlwisisa gore monna ka bo yena pholo e kala ka gare pholo a se motho e tswang ka ntle gore motho a fole re ke tle o tlo bone le mmele fela wa tsaya le mmele ga o kula dipidisi tse o kabang o ka di fiwa a tseba ga se le tsona tse fodisang tsona dimpa di thusa gore tse dingwe di lwantsha kokwanatlhoko ga mmele ona jele o etsa jwang o iphodisa gobane ga re ya sesoleng sa mmele re na le karolo ya sesole sa mmele se e tloge ga sesole ga dikokwanatlhoko di kena mmeleng go be le tse seletsanang le go tlhokomela kokwanatlhoko tse ntse kene mmeleng jele di bolae and-e le tsona sone sa mmele le sone karolo engwe ya sona e tla šwa but e be jele mmele o eketsa sesole sa mmele se ikeketse ka bongata mme se ikekeditse ka bongata jele karolo yane ya dikokwanatlhoko e šwile e ba motho o tla fola pholo ke ntho e tswang ka gare jale re re monna e nngwe ya mekgwa e o ka e sebedisang ebile re ithutile gore e fodisa ka pele ke go itshwarela gore boima bo bojereng a ko bontle ga ge re o itshwarele gere naganana o e ntseng e o baketse bohloko bo bokae jale bohloko bono gere elelelwa gore ka nnete ke fositse jale ga ke fositse ke ne ke lokela gore e be ke etsa jwang jale e be wa lokisa wa ananela gore ke molato kapo ke fositse jale ga e qeta ntse re bua ka go itshwarela ga o qeta jale e be o ipha mohau o ipha grace mohau ke go na ntho e mone e bitswang toka le mohabo toka ke mo gereng ga o entse phoso molao ore o lokela ke kahlolo ya lefu jele mo ha wona o fihla o etsa jang o fihla o kenella mo gireng le fulele ne tlamea ebe o tlamea ho o shwe ebe mo ha o re no e se ka motho jele ke tlo go mpa bana mo ha o ha ke yetsetswa ke Jesu mo no tlamea ho shwa gona ho shwa yena ke a belo mo ha o ke tsira ho phila ho bana ke tlamea ho itshwarela ko bane ge lokela ho phila ge na le tokelo ya ho phila me le hat o ka ge
5: Monna ya khabane e o gegeng kgwedi ena ke hore o tlo fole tseba hore go bohlokwa go itshwarela ba bang ge jege melato ya diketso tsa khale o sona le motse mashumi a mane motho e sale a ntsa ikahlola ka ketsweno o tlo itshwarelane go bana mo hlao ka itshwarelane ke mo hlao ka fola kala go itshwarela tsa tsin lena hai ba ona lidi ketso tseo kile ngwa dietsa tseo du beang hore o ikutle o le molato then o tlo bone how fall ho fola ho ona se ntotlo nka nako e ge ge ya mehakana ha metebello a se a le teng ge tle re khutle ka mogao a re ba le ditaba ha monate
6: ba me dire he ha ho le jwa lo fela he re tle tle re ditabeng ge tla khutla lena dim tshaba ge tla tla tswela pele le melerato e ha re khutla ditabeng tsena tseo ke ya ho tsona mamedi e re ke etse tsena fela he re tle re bona ona re fitela ditabeng jwang le tibello jang enke ke tswele mona fela mamedi

ke le ba motšitsi mo me di jumela lo khotlele phamile tla di ka hlolonye wenge ya pula wa le polisa mo kale kale khetseng ka la bobedi la beke tlanga mo bana le khotlala mametse ha ba tsuwa ba ikopela mahau lo khotlale selile la fumana mo tsuwa bo wa bobedi nyeweng ena inspector motiveri mofulo ala malato wa pula wa khetseng kupusua wa pele nyeweng ena ileng superintendent Thabo Tsukudu e wileng mo kamidi wa sepolesa sa hlotse ena ufumana.

haratse dinga ba bontshitse la gotla le lokela ho ela hloko na go ya dilemo tse robong tseo ba seng ba ditetile ba le shankaneng ha ba ntse ba emetseng ewe ba boela ba bontsha ha ba phedisa malapa a bona ebile e sale ba tshepahalla matotlehi mosebetsing wa bona. Makalakala Gateng o ne a bolawe ka 2016 ka pelaelo ya ho tjhesa Pitso House le ribe mme setopo sa hae sa epolla mabitleng a malahlela le pereng a Maseru ka 2017. Letona la batjha tekano le ntshetsopele ya setjhaba Pitso le sa wona le re dikamano tse matla di bohlokwa haholo bakeng sa ho fetola ditsi tsa batjha ho ba dibaka tse tshireletsehileng tse hokahaneng ka marangrang. A bua tshupelong ya matsatsi a mane e tsheheditsweng ke letlole la matšhaba kopaneng la kgolo ya setšhaba UNFPA le sa wana o bontshitse ha setsi sena se thehetswe ho ba mohlala o sebeletsang batjha diterekeng tsohle haholoholo ba dibakeng tse hole tse hlokang ditshebeletso. Moemedi wa UNFPA John Kennedy Musoti ena o bontshitse bohlokwa ba ho fihlella batjha ba tlokotsing mo pehelo e leng ho fana ka tlhahiso leseding ho batjha ba 250,000 le ho fa ba 10,000 haholoholo ba nang le bokowa ditsebo tse fapaneng. Leano lena la ntshetsopele ya batjha le tsepamisitse maikutlo dintlheng.

Letona la thuto le kwetliso Professor Andrei Rapapa le boetse le le liso kotsi ya manyalo a bana ba tla sedile mong go amoheng bana tokelo ya bona ya go ithuta. Sena letona le se hlahisitse hape ketelong ya lona sekolong sa re Gauhetso Bothabothe moo le neng le boetse le bua le barutwana ka botlhokwa ba go phethela dithuto tsa bona pele go dikamano tsa manyalo. A bua le bana ba bašwanyana ka kotologo. Professor Rapapa wa kgotheleditse go qoba dikamano ga golo manyalo ga fela ba eso fitlhe dilemong tse 18 ka ga e le boikarabelo bo bogolo go godisa ngwana o a reng bana ba keke ba atlega go phethagatsa. Nakong ya ketelo ena letona le boetse la tlhatlhoba laboratori ya sekolo le serapa sa temo ya difata tsa ditholwana pele le ka kopana le diofisiri tsa thuto go di kgothaletsa go tiisa le gara dipholotso tshebetsong ya tsona. Go sa le jalo, mokgatlho wa matšhaba a kopaneng o sa tswa tlhwaya la la 27 pudungwana e le letsatsi la matšhaba la go ya magatlhanong le manyalo a bana ba tla sedile mong le tshobediso. Kato ena e ne e eteleletswe pele ke naga ya Sierra Leone mme e amogetswe ke seboka sa matšhaba a kopaneng. Mogatsa moporesidente wa Sierra Leone Fatima Maja Bio o ile a etelela pele morero ona ka mora boipiletso ba Buanribu e leng mothegi wa mokgatlho wa baagi wa ditokelo tsa bana. Go ya ka mokgatlho wa dithuso baneng UNICEF, ke banana ba ka bang dimilione tse 12 lefatsheng ba nyalwang ba le tlasa dilemo tse 18 selemo le selemo. Ga basadi le banana ba ka bang dimilione tse 650 ba phelang ka tseno ba nyetswe ntse e le bana. Go tsa matšhaba ke bonyane batho ba 94 ba balegileng magaeng a bona ka lebaka la ntwa ya lehae e ntseng e mpefala dipakeng tsa sesole sa Yemen le marabele a Houthi. Go ya ka mokgatlho wa matšhaba wa bojaki IOM, dibaka tse amegileng le go feta ke tsa Taiz le Laj mo teng e leng go feta 48 tsa batho tse balegisitsweng magaeng a tsona. IOM e ipiletsa go matšhaba go itshehetsa ka bodulo metsi a tlhokileng le tlhoko tse ding tsa mantlha bakeng sa setšhaba se balegong. Go feta mona ke batho ba bangwe ba fetang 2,000 ba balegetseng diboti mme bogolo ba fitlha le bopong la yona le ka leboya. Basebeletsi ba IOM ba tlalegwa e sa le bantse ba thusa malapa a tlokotsing ka dijo le bodulo. Ntwa ena e tlalega e mpefetse le go feta ka morago gore sesole se tlhasele marabela a Houthi ka Sontaga mo a ileng a iphetetsa ka go tlhasela Saudi Arabia e tlalegwang e tshegetsa mmuso wa Yemen. Re phetela ka tsamayo wa legodimo. Lodimo le tlhakile bogolo ba dibaka go phodile go isa go bata go seng gona ka mayo o fokang le bobebe go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgatha dibaka ka maru a melatsitsi go futhumale empa go be magareng go isa go phola dibakeng tse ding ka maloteng moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bophirima. Moamedi ditaba di felela mona mamela tse senyesemane metsotsong ya 15 ka morago ra ya bosupi.

0: Mami di re ke le bo hete bello jane ka ditaba tsena tse wa tletang no balla tsona tsa metsotso e mashume a mararo ka mara hora ya bo tshelela. Makgaleng herbal products ela hloko mo mamedi hore ditlolo tsena tsa makgaleng di boleng bo hodimo ka theko e tlase e leng quality e tlase. Quality e hodimo empa ditheko tsona di le tlase. Di tswakilwe ka diole le legala, legala lena lena le le ile la tshepelwa mabaka a thata a go phekola malwetse a letlalo go tloga kgale-kgaleng. Makgaleng petrolo ya mojeli boetse gape e tswakilwe ka diole tse ntlafaditsweng ka gona. Ya ngwabela letlalong la gago e etsa gore letlalo le be letle le be bonolo le be boreledi le tlhake, e tlhokisa letlalo le be letle le be mongobo le be boreledi, e thibela makgotla ntša, ditlhabela, mafafatsane le mathata a mangwe a letlalo, ditatamoloko jwalo jwalo. E thusa gape bakeng sa segame ka ga legala le na le na magabane a go phekola. Ikwaetse o tshasa matsogo a gago ka makgaleng petrolo ya mojeli nneng le neng ga o qeta go tlhapa matsogo. E sebedisa maotong le manonyeletsong, o sedisedile go etsa gore legala le na le mafula a thopotele letlalong la gago. E sebedisa leseeng gobane e tswakilwe ka legala le diodi tse ntlafaditsweng tse molemo bakeng sa lesea. Le tlotse ditono nako le nako ga o qeta go tšhentšha leleiri mme o tla bona phapang. E thusa go thibela dikapedi, mosolo, mafafatsane le mathata a mangata a letlalo a tshwenyang bana. Le ga bana ba kutile makgaleng e ba thusa go thibela lešwata le go tlhokisa letlalo la tlhogo. Sebedisa makgaleng moriring ka ga legala le na le tlhokisa letlalo la tlhogo, le thibela go fefoga ga moriri ka go moriri wa gago o gola o teteane. Ga motho a kutile a sebedisa makgaleng gore letlalo la gae le dula le tlhokile le le mongobo, le go thusa go thibela lešwata. Ga letlalo la tlhogo le tšhisitswe ke di-chemical, sebedisa makgaleng petrolium jelly e sebedisa go kgotlisa di-hairline tsa gago. Kopanya makgaleng petrolium jelly le makgaleng herbal cream go nolofatsa moriri o teteane. Thusa mo ena e ntle gadi gagolo, e ntle gagolo bakeng sa natural hair. Bontate le batlhankana qalelelang go sebedisa makgaleng moriri o teteane le gabe ka di-hair cut tse clean tse stylish. Makgaleng petrolium jelly e botlhokwa bakeng sa lelapa lotlhe, bana, masea le batho ba bagolo ka go tshwana. Ga o tlhoke go reka ya bana ka thoko, one size fits all. Ka ga e tswakile ka diole tse ntlafaditsweng ya ngobela, ga o tlhoke gore o kgwathe gagolo, ka goo e di a go fela. Mme e boloka tšhelete, ya fumaneya gotlhe ka go naga ya Lesotho, di-wholesaling le mabenkeleng mona e teng e a fumaneya. Bakeng sa dintlha kapa ditlhakisetso tse fetang tsena o ka letsetsa 5897-4880. 5897-4880.
1: Mwamedi, hopola hore ha se magaleng, ha se yona. Maikutlo le molaetsa o qetang ho amamela, ha se sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
2: PCFM, your pulse, our beat.
0: Mamedi re ha ho le tsena fela he ke re metsotso e le shumele metso e supileng fela pele re fihla horeng ya bo supa re tsela pele ka le naneo la thaha meso kwa no PCFM ke ntse ke na le mele rato mo ho le ntate mo tshaba ka kwa no ka hasu taba e kgolo he mamedi e ntse le taba yona ena ya fola munna ntate mo tshaba
3: so kwa taba eno ya tem tutsi hlege re fola munna e ke hopotse mo mamedi ya khabane ke o putse ntate ke o putse monna o re ka di fotsa go dia le shume kana le mmoka wa bontate bo re ke o tla fetsa sebetsana le bontate go thusana le bona o re

0: o fodile o fa ba lui pusa fela o sa fola o ntso kula meta ba eno e bohlokwa go ke le ge tswela pele ka tabena ya tshwarelo ka po ya go itshwarela ge le banna mele ga tabena ya go tshwarela ha o so ithuta yona concept eno ka bo yona ke ntwa ya modimo le le modimo mo na ma geng ge tshwagele ge ka nka boemo ba gotla gotla mane go tla ba le motho ya qosang go be le motho ya qoswang go be le moahlodi gore ka mogobo bebe ge tloela karolo tse dintse mmalo ko tse tlaeletseng ke mokosi ke mokosiwa ebile ke moahlodi
1: ere ge pele ge fetela pele na le motšhaba o tlatla o kena go tshwana ge ke rere ke sendan
0: tanke.
2: Checkers makes every day better. Get better freshness, better choice, and better value. With deals like lean beef mince for $139.99 per kilo, Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 1.5 liters, 2 for 34 maluti. And Baby Soft 2-ply Fresh White or Supreme Quilts Toilet Rolls, 18 per pack for $129.99. Valid until 20 September, only at Checkers Maseru Mall.
3: Na ledi ya lona ntse e le kganya e fana ka kganya go apola le fifi phamisa maso le bohele godimo dina ledi ke lengolo la le godimo ke tseo di lakaletsa gapu gapu ya mahlonolo selemo se setsa le bophelo bo botle ha re mmenyeletsa selemo se godimo le bile le gona ga ba le lona na kontse bohloko le tse monate basotho mahlonolo a selemo se setsa molaetsa ona. Oh, this is again a lady funeral planners.
1: Mami di re tsela pele le mela rato le nade mchaba. Nade mchaba ke monkosi le monkosu.
0: Yes. Jele ha ile monkosi le monkosuwa, jele le mo ahlodi. Mo sebetsi wa monkosi ko ga qose monkosu. Jele monkosi yena ko ga ikarabelle go di makoso e ka pele ye. Mo sebetsi wa mo ahlodi ke hore amamele nyewena. Jela tsebe o ithuta o hana a ka re mokusuwa o molato ka poche jelo bue mo bona ba tshwagelo mokusi e ba ya sitetsweng mokusuwa e ba ya sitetsweng e mong e be jele mo ahludi e ba mokusi ha iyo le fatin 16 years jwa ha una justice 16 years jwa lo e motho a ka qosang abatla ya ba mo ahludi empa ho ye na tshwagelo modimo re dumela hore ho be jwalo e hile just a system ya tshwagelo e tsama jwalo ka hore mokusi e boetse ba ena moahlodi jwalo so ka utlwa hore enwa ya sitetsweng e ya mo feifara system yeno hobane jwale e hile automatically ho ba bonolo hore a sekamele ka ho yena empa jwale mane maahlolang hobane o tlo fumane enwa le molato hangata o feta kapa hangata o tlo fumane enwa a le molato mane ma sa tlameha ho ahlola o fuwa tataiso ona a ahlole jwang mme molato ha fumana enwa ya sitilweng a le molato tataiso ya kahlolo e ge mo hlakolele molato lebaka ke hore na hobane re tlameha re hlakolele motho ya re sitetsweng molato wa hae ke hore jwale ge tleretse hore re hlakole ge khotiena e le hore ge se ke ba ga hlola go utlwisa bohloko ke nthwena gape e le hore ke molemong wa rona hore re tshwarele jale ha ge tle ho ena ya go itshwarela mme le gato o tla ba sa a kenelele go ena go itshwarela ge re mokosi ke wena mokosiwa e boetse ko wena moahlodi e boetse ko wena ga ke so e bone nna ntho ewa ha iyo system justice system e jwalo lefatsheng mo motho a dumelang gore e be mokosi a ba ikose ha keta ba ikahlole hao monyetla o mokaa mono ge ga etso ge motutu ke penality nthweng wa kosa ebile mokosiwa ko wena ebile moahlodi ko wena ke mane mo gegeng then itlhakolele molato itlhakolele molato ono o seka ba phela ka ona gobane mofuta wa mafu a o jesu a fodiseng mmelegatong ke mafu a mefuta nnedi ke mogwa ona fodisa batho ba o mogwa bona o hona na o fosa itseng ke tseba jwang go bao le bona ba kenela mafunga neng a fodiswa ke mogena Jesu ko bana ho bona ona ge tumela o lona ile thulusitse ka mantswe mang go bolela mogwa o sona na ka ona o so fa pane lo a pele ne motho wa fola ha kala fetula mogwa wa hunana ha iba gege kelelo ya motho eng ka tshobotsi le sebopeo sa mogwa na nang ka ona ne bophelo ba hai botla nka tshobotsi le sebopeo sa kelelo e jolo jele motho o fetula mogwa o nana e le go kelelo e tloba le tshobotsi e fapaneng ya mogwa o motjha wa hunana ne bophelo ba motho botlola tela bonke tshobotsi eno ye ntsha ya kelelo ne jele ka mantswe a mang re boetse re na le hape hape bana ba o Jesu na ba fodisa ba go fumana bona ba ne ba kula ka bakala go ba molato ona ba fodisa ka o ha go bona dibetsa lona di tshwaretswe jele le wena e tshwarele ha o entse di pause e tshwarele munna ha sa itshwarele o qeteletse jele nje kotsi ka gona banna wa tsama o tla e bona mona mo e le munna le mosadi ba banyalaneng monna o etsa phoso ha sa fola monna o etsa phoso ebe mme ha bua ka yona ntshwenyane o tla sheba ntshwenyane phoso enyane mosadi a ka etsang ha iketa ebe jele se di tshintsha jele o ka bua le nna jwalo se re tloa tabenyane ya ketswa e entseng e re buang ka yena se re le tabenya gore na o ka bua le nna jwalo banna ge jwalo ene ke letshwao la gore re na le mogwa o re lokelang go o lokise wa boinagano ba rona nna le gape
4: lokela itshwarela taba ena ya go tshwarela nna ke e rate mo le mo bontate wa tlamehang go nka qeto gantle mo re leng teng tsatsing le ke ka lebaka la diqeto tse re kentseng maoba le maobane lenen lenen lenen lenen ke tsatsing le ke batla go fotsa bontate gore tsatsing le bontate ke kopa ba etse qeto ya go tshwarela diphosong tsotlhe tseo ba di entseng se ke ra lebelela tshwarelo e tlage ka motho re qale pele re itshwarele gore tle re tsebe go lokologa gobane ga motho a sa itshwarela o tlhika goe ke ntho tse nyenyana and-e ebenene o feteleletse bophelo ba gae bo sa motse e le molema obile bo sa monate pele gobane jale o tlo itlhalosa ka phoso tseno tse a dintseng jale bontate ke a ba kgolotsa song bontate ke kopa le itshwarele and-e o itshwarela go o ele tlhoko ntho o e entseng o sheba go nao la fosa kae o ka leleha ka gore ntho ena ke sa tla etse go etse qeto ya gore ene yona ga se phoso ke tla tlhola ke etse
0: e bo hloka tabe nmele ga tsoge bo ntate ge hloka ga be ge fodi go bane jwale ntate ya sa folang o kotsi be ga ke sa bua ka batho ba bang ke re ho yena o kotsi ka to tsa ka dinkang ha tswa foga ka ipolana ana le bana ana le mosadi a ipolae jele ka nako nngwe a ba bolae le ena mosadi a ba bolaya le bana ge na le case tse jwalo ga o ka ya direcording tsa maponisa mane o tlo di fumana case tse jalo tsa go monna ke ena o ipolaile kapo ke ena o bolaile mosadi o bolaile bana le ena nto ipolaya ene motho hangata mo motho a ipolayang ke moo ka nako e nngwe a sa itshwarelang ka nako nngwe o na le phoso a entseng maatshaba gore na batho ba tloge a ba ipolaya a sa tlhokomela gore batho bona ba tla bua e bohlokwa ke ya gore re itshwarela jwang ga re itshwareleng re tle re tsebe bophelo gobane bophelo bo ke ba rona ge lokela gore ge bo baballe bo fue rona ga ba fua batho bano be o naana gore na ba tlageng then ke kopa o santse o ba bulela ba tla gatlhwa go kena ba tlabe sentse ba kena
1: mamedi kena nomorong ena ya 2121-9956 kapa plus 266-599-56 ke tswana dinomoro tse o ka kenang go tsona kamona ka WhatsApp o sebedisa 62009956 ke tsona dinomoro tseo o ka wa kenang ka tsona atika mona ka ho hauletsa o sebedisa 212199956 ka pa plus 2665956 ela tlhoko ya mo mamedi modumo le ha o ntse rumela molaitsa jwa lo he ke a leboga ka tlhokomediso eno fela he tseba gore go na le tukiso e ntseng e etswa ka kwano mme ke tsona ke batse ka nnang tsa baka taba tseo tsa modumo ono o sa tlhaheng hantle ditsebeng tsa gago le ha o le jwalo fela he mamedi taba eo e tla lokiswa ka pele ka potlako gore ditaba di tle di gutlele setlwaeding go na le dintlafatso tse ntse di etswa ka kwano re ntse re tswela pele le ntate Mtšhaba. Ntate Mtšhaba le wena Mmelerato, ga re ke re tle tabeng ya gore na godima ditaba tsena tse o reng go se itshwarele ke gona go kotsi ka go fetisisa ebile go ka ba kotsi go yena motho yena enwa yeo a sitwang go itshwarela gangata batho ba ba lehela dithethefatsing o ka re ntate ka taba yona e ya dithethefatsi gore motho a re bonyane tsona di ntebatsa mathata di ntebatsa le ditaba tseo e bang ke di entse e le diphoso tsaka
0: ke le bona demotse hantle tabena di thitifatsi e bohlokwa gore re utlwisise ntho e ganelang batho di thitifatsing ha o so ithuta ka kelello o ithuta ka boko ba motho ge be ge batlana le ho qhatseya hwa le go le bitswa dopamine ha re ya di thitifatsing ge be ge batlana le ho qhatseya hwa le go le nobane di thitifatsi di etsa gore le qhatseye ha le khatse ile le go leno le etsa ge ikutlwe ge le monate ge ikutlwe ge gotsofetse ge ka ge le bantho ge ka nna ga tshea ge le bang ha le go leno le khatse ha kala le kena mading fela le tlisa monate o no motho gotsofalo yeno motho a ka bososela le mong a tshea le mong jale ha le ba le ngata lo feta a ka ba nna bona le dintho tse siyo jale ko re na ho baneng re tlameha ho batlana le hore le go lene le qhatse ka bakala dimpho tseo re di sebedisang ho baneng le sa qhatse ka tlholeho le sa qhatse ho sna letho ho bo sontso ho bona hala hore bothata boteng batho ba tlo fumana ho ba jolo bothata boteng mme hile e ka ba yona eno ya ya ho ba le bothata bo sitwang ho bo feta jale ebe o qeteletse jale ha o ka ba molato jale ho qoba ho ska ho ska lutwa bohloko bona ba ho ba molato o batlana le ntho ya o tlo e sebedisa yo ka e ka ke painkiller e ke batho di thithifatsi ba di sebedisa ba bang ba di sebedisa e le painkiller ya bohloko bo pilung le bo kelelong
1: ka la gwele ha ga ke retle tabeng ya gore na le ka khatse ha fela ntle le tshebediso ya dithethefatsi hape na ho bohlokwa gore le khatse he ha eba ha le khatse ka mokgwa wa dithethefatsi e ba le bohlokwa gore le khatse he le ka khatse ha ka mekgwa e
0: o tswentse le khatse ha go nne ho na tjena ha ke bua ntho tsena tse ke di bua ka o di etsa o tlo ukwa hore bo ikutlwa ba o se bo fapa. One, a ko shebe phoso o kileng wa etsa ha e qeta o se ka itlhalosa ka yona o ikelelwe o ipone o le motho ya fapaneng le ketso eno a e entseng o se motho a entseng o se boitlhaloso ba gago o sa itlhalose ka phoso eno jale ha e qeta o ikabele toka ka gore o mona ke a bona ke fosi hantle diphoso ke molaetsa o reng tsela ya o inkileng e fosaetse jale ha ere ha le ntho eo bontshang gore tsela e o inkileng e fosaetse ha ere letshwao le o bontshang o nkile tsela e fosaetseng e ba jale wena o tlosa letshwao tsholela le re ho wena tsela e o inkileng ha e mo yang jale wena o tlosa letshwao re tsholela le tla ntina le e le gore ga o sana ntho e tlo o bontsha gore na o ntse o tsamaya ka tsela e nepaetseng na mejale yona taba eno ka bo yona ke ya hore diphoso tsena empa ile molaetsa o reng hlokomela jele ha o ka lukisa ya ba ha o hlokomela bo o ke a bona mona ntwana ka e etsa hantle ke ne ke lokela ke etse tje eno a fela wa yetsa jele wa bona ha o atle le tso khatse le ka bona la khatse ya ha o ka ba le ha o di to mona ntwana e bitswa di to ha o ka ba le toho ya bohloko jele wa sebetsa na le hore toho eno e phethale wa bona o sonkile gape ya pele o bona o ya katlehong ya toho eno ya hao lego leno le tlo khatsea gobane le sebetsana le kgotsofa mme ga le khatseya o tlo tseba jwa gore le khatseile o tlo utlwa ga o sona le tshisegelo ya gore o batla o tswela pele ka ntho eno o tlo le utlwa ga o sona le kgotsofalo ya go bona gore o sona le di-milestones o sona le dikatleo tse itseng le ga e ka ba dinyane ga kalo fela go sona le seo se fitlhetseng le tla kgatsega le ka boela la kgatsega gape ga go na le batho bao o ba ratang ga o na le batho bao ba ratang jane wa ya ba dikamano tsa gago le bona dimofuthu ga e ba ne di sa nepala wa di lokisa le tlo kgatsega mme ga monate kwa gore ga le kgatsee leleleng le kgatseya le tsamaya le ya mang a jalo ka bo oxytocin mme nako ano ga a tlala ka ga madi a gago a fitlha a pesa disele tsa mmele wa gago ka mago ano e ba disele tseno di kalelela go itshwara ka tsela e fapaneng motho a ka fola boteng ba mago ano
1: e re ke re re ke se fela na di mchaba ga tata ge khutlela go tsona mme di re ke sa re a khutla
5: we want to come to a place where we say lord your way and no other way lord god your way no other way your way no other way
6: Jam Session Sounds presents LNIG Hollywood Gospel Explosion Relentless Praise.
7: I pray that when God speaks to us, we will hear.
6: On the 7th November 2026, let's praise the Lord with Tumim Kwakstad, Omega Kuno, Khetang Konis. Sipho Makhabane, Minister Spokes, Rorisa Motsamai, Lebona Mosite, Nontando Hlophe, Kgahliso Mphephoka, Masicilia Asen Paul, Ngadwene Christ Ambassadors, and the host, Rorisang Thandekiso. Phase 2 tickets from 1st of July to the 15th of October. General 300 Maluti, VIP 1200 Maluti. Phase 3 tickets

0: tekanyetso e sebetsana le hore jwale ka mane ka mo gereng motho wa nahana ebe boinahano e ba bo nepaitse e ba ba motho ya batlang ho fihlela dintho tse bohlokwa ho yena jwale ha le khatse ile jwalo o tlo hopola yona mamedi hape hore le gole le boetse le fana ka matla kapo ka tshisehelo ya hore o fumane ntho e batlang ha ebe o itse o batla ntho jwale o nahana hore na melemo ya o tlo e fumana hore o atlehe kapa o fihlele ntho eo e batlang ke efe ha qala motho a nahana hore na melemo ke efe le go leng le tlo kgatseng gobana ha o qala o bona melemo eno kelellong ha o e bona le kgatseha jele le etsa gore motho a be le tshisehelo a be le determination ya hore a fihlele ntho eno mona mo e bang motho ha ana mosebetsi jwale o ntse a nahana hore na a ka etsa jwang go na ntho tse ngata tseo re ka di etsang taba ya ena ya mosebetsi ke kopa yona e tlebe taba eo re tla e beela ka thoko obane e tibile haholo obane re na le gore re re mosebetsi ga oo but ha o se o sheba o fumane gore ke obane re sa inagana go lekana mme a re inanne o lekana re tlo bona gore mesebetsi yona e teng e se tlo ba gore re utlwise gore mosebetsi le ona gore o fihlise kapa o qeteletse o ba le tšhelete e o ne o ka e batla go tshwana fela le ga o jala peo ga e ge o keta o jala peo e ba o se o ba le kopile o tlo jala jele o nosetse ge nne re ya o fitlheletse nako yana kotula e fitlhe ba le teng nakong ya kotulo ka nako ngwe o ka nna kotula gagolo kapo ganyane go latelana maemo ke a feng empa bohlokwa ba o kgatseya gwa lego lena le a manga tsamayng le lona ke a o thusa gore mokgwa wa motho wa boinagano e be o tsititseng le tsitsisa le a mang a tsitsisa mokgwa wa motho wa boinagano mme le gato yes yes, we kutlo bona boka khotsofalo. Me khotsofalo ke lentsile tswang go khotso. E hile le go lena me le ga dulo ka utsho. Le boetse le thusana ka taba ya go. O ka tswela pele. Me ke tla utlwa ha di e mo di.
1: Ke ya. Mane di ka kena nomoro nyane a 21299956 ka pa plus 266599 56. A o ka tswela pele me le ga.
2: Botho hape e etsa le bophelo bo bobe go itshwarela o ba healthy ke mamoto tse o etsa ditato tse nepaetseng kobane ko bona ditaba ka itlhole le tlakileng so nna ntse ke re bo ntata itshwareleng ntho eno e se etsagetse se reke ke ra e fetole but itshwarele etsa qano tsatsi leno gore ntho e ke a itshwarela se ke entse go tlobe ntate a hantle gobane ke gole tlhoka le godi malapa a tlhoka le kgodile le baetapele malapeng le baetapele kerekeng mesebetsing botlhe mona so we need you e fodile le itshwaretse gobana o itshwaretse wa tseba motho le a ka o gopotsa ntho o entseng ga fela yona o itshwaretse ga e tlo o fitlha ga botlhoko empa ga o sa itshwarela batho ba ba bua ka diphoso le ga e se ya gago e seetsa gore o ikutlwe kare ga o sa leng date gano jelo o tlameya o itshwarele and ga o itshwaretse ka nnete motho le a ka o gopotsa ntho eno e entse wena ka ga o tshwaretse o ifetise ke ke chaptara yo o se o e kwaetse ga e sa tlisa botlhoko ka gago wena ga e sa na ntho e tsosang ka gago wena rather ga motho a bua ka yona o enka tlo ka ntho e kareng e o buang ka yona e tsamayamane ga yo ane
0: gobane o itshwaretse e botlhokwa ke ena gore motho a o gopotsang e se o ruta gore na motho eo wa tsaba bophelo mo tsa moshela gore na batho ba tsamayang ba phutha toti ba sa hirelwang na ke mofuta ofe wa batho ba sa hirela gore ba iphuthe e le gore motho a tla tsamaya a ntsa a kwaolola na o ne o etse nneng wena o se o fetile ebile o itshwaretse e se le taba ya gae ke ena jele e tloga ga o bona o atlela

ya kasi na yung doping mga kanawa rin na panagana iloho ko yung kilaw kukudule fatu kwa ile propoko na hai ba kinali ditipa zi zina zile yung kili yung kudu property taba ma kukitali di tibulela ili kahara di kumakana hai ba kinali zeta maya hai ba kinali ditipa chele kili yung kapa tibulela ili kahara lo ntjo go loge le ka mehla go gala ditala tsa di tsheletetsa ha ka go bolela ha a re mele mo tsa

Ke gola ntwe kgolo e re re ba sutu ba ipusise ke ya hore go rala le go la ha a sentwe re etsa ha mo fela e le le ka ke ntwe e re dilan tsentse re etsa ke le le re tsa maya ke go e lo re ya ho re na o maemong a feng a bophelo e ba pala ka go nna le motho e bang kana go wa qala wa sebetsa ha so nyane ke mo bana ke mo santana le ke mo tshebetsa ha e tse o le tsona ka tlamela mo sebaka.

bande gobane di na lota di be le ditamoga ka fumanago batho ba bang sokopana le batho o tla fumana gore o na ba le letsete mme letsete le ena o nakgethile mojalefa e le molekano wa pele o divorce mme ba divorcetse ba nale dilemo tse lesome ba divorcetse one motlha a tlhokagalang ga rere go thusa bana go fumana tšhelete e fumana gore mojalefa ga a tšhentlhoa ntse le molekano yane ga ba na ka go ntse to koma na mala go ya ga mona e mo tsika e ka e ya ya mana nga le o fine mo ka nya mo tsa to go fetse but o tsiki ya o ha fa lo sa tshintsha mo le ka mo la mo mo ja le fa mo la mo nne le ka mo re tshintsha o ti e mo ja le fa ya tla le ka ba fu tshele ke yena ya ni ya ntse na le ka mo tsa setse ma ne wa bona ona ke ntse e tla e ba ka go tsiwa mo bana ba fela ya go re motho eno o ne a se le se

kuya ko nung loob ng lakad sa katuluhan ko sa isang malahang, katuluhan ko sa isang daradalang kahang, katuluhan ko sa isang nagkaradalang ginang mo. Kumaning, isintirin, kumuloy ahang, isintirin ko ako, kuloy ako na nung wala ako kung isintirin sa katulang ito. Main ko tinitbook ko kwa ilo, katuloy sa kumito ako. Kung kamo sa jawa, pensin, utwa ang awan ko.

batswadi ba rona di tshwanetse di dira botsong ba batswadi ba rona lefa leno meso ba na le fetona go nyaleng kao dintho tse ka rentseno.

ba ditlhelo ba kudu jwale eno e mong sa utlwa bela a batlang go rekisa ka kolwana ya gae ya itseng bele eno e mong rethaa dipotlaketsaa so e tlile ke a utlwisisa gore go rala lefa go botlhokwa gobane bana ba ka setšhwana ba ka se

mo fumane hore o sa bile a haile mangaeng mo maentseng o sa ntshwa ke bana ba bang. So ke yona kopi ya teng, mme hangata ke mokgwa motho

0: kgolwa ke tsona dikholotso tse bang teng tsa ha motswadi a sa aba kapa batswadi ka bobedi ba sa aba lefa la bona. Re se re buile ka ena ya gore ditokomane ga di sa nepala ebile ba mathata bana ba jabana. Ke kgolwa re tla tabeng ena ya lelapa ke kgolwa ke na ke nana le ditaba tsa lapa leno. Ga o se o sa aba bana bana ba se ba le vulnerable ka lebaka a bolela
1: ke yona maanomogileng ra

alors mme batla bentse ba ga e go tlhokomela dikolo tsa mana bo ba bona tsena ba di tsa e lo ga nga tota mana ba di tsegele tsi mole kana se tsene bana o se ka ka tsi tsa go bana e ke se ke ka tsi mo ka itse em ba ka o tsi go lo ga re e tle ka so tsa se mata hao a tsela go e jo ka tsi le tsa me le batho ba bangata ba e ba bona ke go nna ka tlhokomelo ya go tla mo ka dilo tse di tsamaelang ke ba ne a wa be a me ka lo ya o le na la

7177. Yona nomoro yono ka kgona go o ka etsetse molaetsa go yona ka fa o letsetse go yona. Ebe ke 62 62

0: mme policy eno e tlile tota e kwala dikgeo tsona sena tseo re di fumanang tsa gore fale ga motho a sa kene pone se re batla re sokola re lela fumane mme dikgoketsang tseo re seng re dikentse tlo tla di re thusa gore um go be bonolo gore re fumane motlhanka kapa go seka ga ba bonolo gore motlhanka a tswe tumelelano ya rona tlase
1: jale ha re ke re utlwe he gore na melao jale e reng um boemong boo jale motho a sa fumaneheng moikarabedi le yena a re atšha ke na letho go latelwa methati efe go tloa mo go ya pele
0: ka ga jale go ne go sena taba yeo re totobaditseng gore na jale ga ka sofaoto ke soruti ga soruti se re sika gore
1: e
0: fitlhele na jale lekana le tsebang option e re nang le yona fela ke ya gore re fumane motlhanka empa um leano le na le o kentseng ke re le ntlafaditswe le tlo etsa mosebetsing wa rona gobane go se re bone gore na dikgeo na di bile kae fale re dikwetse gola ga kaka amaganyane gobane ka ga e soka ba e ba tokomaneng ka kareng e se e le official e sentse e sebetsa empa ganyane ke ya gore e nngwe ya ditaba tse ja ba tlhatlola go gore um re ne re sa dumelele batlanka gore ba ye ne re sa bane ba sa sponsore ga o ya sekolong part time o tswe mosebetsing
1: Yeah.
0: Ke re go sponsor ba ha fela o ya sekolong

0: tlhoka gore kwa tsamaele lekala le o neng o feletsa go lona le sebetse faele ya gago le lekala leno o fane ka tsosotlo ka se tlhokang gore o fane ka tsona fela ditšhelete di tsebe gore di fumanege e be mmuso o nka karolo ya yona ebe ba le botlanka nka karolo ya gae.
1: Jale godima ditaba tse kao fela le na le database kapa le nane kapa le thathamo la gore na ke bo mang batho bana ba sebetsang makaleng a feng bao le sente ba fumane one fele banyametsi.
0: Ee ntate, ke na le bona ke batshwere mona mo kitseng ke tshwere ke thathamo la bona. Ga ke tala mosebetsi ona wa ga ke tala re le lekana mosebetsi ona wa go phatlhalatsa batho bana ba ileng ba ya sekolong yaa ba akanyanela tsepheana ka nna le nane gona tsena ke see ke na le letoto ele le leng
1: e le gore ba ntse ba fokotsege
0: go na go bontsha gore mothapi o ne go ikile wa go ba le re tle sanemoye sa gago ntate re tlo phatlhalatsa gore na ke motlanka a neng a sebetsa kae ka nnete motho a sa ikutlwa ditsolagadiswa tsedilong le ba gabo
1: bagoaeaa
0: mitsaisi kwana go thwe ehileo sile o bokile.

0: yethu mo kae kae ha sa le ka rale kana le le wa ne a yethu mo kae kae fela ba le bona mona mo fahla a le mo fanta ba a education ka tsenga no sa yethu mo ana ma fatseng e le tsa ba
1: ka bo se go maintain kae kae
0: go maintain kae kae ha ke go bona ntate e ba le re ha re se re ntse tsena na

0: Mamedi herren se re tswela pele ka tsona ke batsena tsa public service mo uele he mo mamedi e hlalosang hore hona le batho ba uele ba lokelang ba khutlisetse ka makaleng ka ho fapakana tshelete yo ba nye mo mamedi ba ile ba thusa hore ba ye sekolo ha ke tsebe na me mama kwa ka hona le mo uele o kala ka tsa hore ba mamedi ba ke ba hlahise maikutlo a bona ka ba re thethe ditaba tsa rona na
1: ba ka hlahisa ka ka metsotso ena ena e fetseng ke se fana ka dinomoro tsa ofisi bakeng sa dintlha
0: tse momamedi nomoro eo ka ba kenang ho yona ke ena ya 2121-9956 kapa +26659956 a ko kene o ke o letse kapa o romelle molaetsa nomorong ya 6200-9956 ke tsona dinomoro tseo o ka ba kenang ka tsona 2121-9956 kapa +26659956 WhatsApp ke 6200-9956 o ka etsa audio ya WhatsApp kapa mamedi wa romella molaetsa e le gore o botse potswa kapa jwale he ditlhakisetso mo na le mane ere re ne re tswela pele mme o ko thetha ka tsebo e bang he dikeng matsogong le go gopotsa gore na gantle re ntse re bua kang fela o tla bo sokenyeletsa le dinomo
1: tlhakisetsang ba mamedi gore e tlile lekala la bosebetsi ba setšhaba ga le batle go tswa boikarabelelo ba lona tlase ba go bona gore botlhanka wa intlafatsa bo fana ka bosebeletsi bo nepaetseng jwale la re kopana le mathatana batlhanka ba re nyamelelang ba gotla sekolong kore fela bo le rona o le ka re le motswadi gobane public service utswe ke mmamakala ke bona ona bole ka botswadi botlhe re kenya taba tsa mofuta ofeng gore re thuse ngwaneno ga rona a seka a tswa dipakeng tsa menwana gobane re ke be ra molatlha ra rate e ka gore tsa kile bale re se re tlwela boikarabelelo bona ba rona ba go bona gore wa intlafatsa ke mona mo ke itseng leano lena la training and development policy le sentse le ntlafatswa mme ga mosetsi ba le o phethetswe bahlanka le setšhaba ba tla tseba gore na jwale re se re itlhophile jwang molemong wa bona le setšhaba ka kakaretso gobane ka moso e tlebe le bona bao e leng bahlanka ba batla gore ba le ba iswe sekolong ba lo intlafatsa ba lo ikwetlisa ka magabane a tla ba tlhokagala ole o fumane gore bana bao e leng bahlanka ka leno ba ba simeletse ba le bona ba fitlha ba se ba fumana o seo le bodutu ga re batle ba fumane o seo le bodutu mme ke kopa fana ka dinomoro tsa ofisi kapo motlhanka yo ba ka ba moletsetsang a sebetsang kana ka ofising ena ya training and development bakeng sa dintlha le ditlhakisetso tse feleletseng ena ke ntate Phelelo Majola dinomoro tsa hae ke 5903-7260 5903-7260 tse ding ke tsa medoli kabi tsona ke 6314-6219 6314-6219 bakeng sa batho ba ne bo e ka nna ba ehlileng ba se ba le ka ntle ona ga dinomoro tsena ka bobedi di na le WhatsApp le ba ka kgona ba romelela melaetsa ka WhatsApp e seka gore jwale ba ka ntle ona ba sitwa go ba fumana jwale gape re na le mokgwa wa email address mo ba ka romelelang ditaba tsa bona gona teng yona ke plo.majola at

0: info@gov.ls. Amen. That.
1: Eh, bakaya bukai, haba salite.
0: Eh, haba salite. Lo fufu sa wona di fumane ya mona pela High Court. Mm-hmm. Eh, haba wona wotu ni sanga. Haba di mumu pela High Court wa wona sanga di nzi bukai wona mumu kana mumu ni wa sala ni fumane ya.
1: Elo reki tasa avani mona mumu lo wona te tasa mona te. Ntlela ya ka ba hona le di taba tse ho e bang o lakatsa go thotheka tsona ntate se ka ke mohali o le sotho embassy USA o re mphaphathe ifana na ke ngaka Welgol masithela o teng ka pokothi ka mono ke lecture ke ditaba tsa haitseng o tsewane a fane ka tsona mohlomong le bona ka nna ba ha ba ile hloko hore go ntse go bitswa mabitso ana a bona. Le bawe banye ba ka ba teng 2121-9956 kapa plus 2665-9956 e le gore o re se ka ke mohale o le Lesotho Embassy USA. Se ka ke mohale o le Lesotho Embassy USA mphaphathi fanana ke ngaka Welgol masithela o teng ka fokothi ka mono ke lecture ke maikutlo a tlileng a hlahellang jale se ka bataba ya go netefatsa wena a ditaba tsena di fela di le jalo kapa jale go na le ho hong ho fapaneng le hono 2121-9956 kapa plus 2665-9956 le a sa ipolela fela he ke kwe ka go hlakile ga ke tsebela e be o di nkile hantle dintlha tsena tsa gore se ka ke mohale o Lesotho Embassy ska ke mohale o Lesotho Embassy USA mphaphathi fanana ke ngaka Welgol Welgol masithela o teng ka fokothi ka mono ke lecture
0: ntho nka e kopang kore bakeng sa mphaphathi fanana be re fumane nomoro ya haya nomoro ya haebe re le odi reko bakeng se bonang se re boletsetse nomoro ya hae kapa email address re kgone gore ke go buisane le ena ka lere e fitlheletse
1: haebe o tla nolofalelwa ke tlabe se ke e di fetisa ditaba tseno gobane ke a tlhokomela nako ya gona e time empa monyenyetsi yona o sa fanne ka ona gona motlhomong motho a ka batlela go kae eo e ba montsi a ba
0: kanetse re lebile gagolo ke lebile gagolo le momamedi

kela ba mutsi mo amedi idumela e tla tshutu le kwetliso professor Ntira ba pali ipiletsa go batswadi ba bana ba dile motse hlano go ba isa dikonyaneng ka ha kholo ya boko ile ya boko ile bohlokwa ha go lo dile montseo University ya botho le company ya metsi le re wa sko di tla bula selekane se re re tswe mo go ka hanya thutse phameng le mosebetsi e le ho hlahlella ba ithuti ka ditsebo tsa mosebetsi. Tsa machaba ba ahi ba Nigeria ba balehileng mahaeng a bona ka lebaka la dikgotlano ba re ba batla diphetogo pusong nakong ena eo naga e itukisetsang go le ba dikgethong tse akaretsang selemong se tlang. Go bile le dikgotlano dipakeng tsa bahanyetsi le batshehetsi ba mmuso wa Democratic Republic of Congo maobane nakong eo baahi ba tshwereng seboka se kgatlhanong le diphetogo tseo mmuso o batlang go di etsa molaong wa motheo wa naga eo. Mekgatlho ya dithuso ya matshaba a kopaneng e re dithuso tse fuwang Sudan di ka nna tsa fokotsega gagolo dibekeng tse tlang ka lebaka la tlhokagalo ya ditšhelete. Mamela ditaba ka botlalo metsotsong e 15 ka morago ga hora.

Mamedi nna le na re sebeditso ka re nya borobong ise re nya nale shumele metso e medi mo re sa re nya nale shumele metso medi ke ke tshwe ke re ke bo ntse ngata whole fela e ka utimo ho tsohle ke hore ne go hopotsa hore o bupwe ka sepio and you know ska ba ile bala ho ha me re re tshwere re sepio bogabane boqhetseke botshepei ntontsohle maemong ohle batho ba bona ba sa bone ba re shebile ba sa re sheba mo mamedi ba re shebile ba sa re sheba

professor ga papa buile sena na kwenye wanehelanang ka phapusi ya ho rutela dikonyana ntlwana le dibakatse ho hlapelang matsoho ho tsona sekolong sa mathomo sa lekopa bothabothe o boetse a re ho se ho ahilwe diphapusi tsa 60 a metso e mehlano sa ho rutela dikonyana mme ke hona ho tlilo nehelana ka tse 50 a metso e meraro letona le phethetse ka hore tebello ke hore selemong se tlang ho fanwe ka diphapusi tsa ho rutela dikonyana tse 150. Mookamedi wa sekolo Mofumadi Malethogo Gabele o itse phapusi ena e tlilo nyolola seriti sa sekolo sa habo le ha ho le jalo o gaisitse ngongoreho mabapi le ho se kampelo ya sekolo le ditlolo tsa molao tse kang boshodu ba dijo le tshenyo ya thepa. A bua lebitsong la batswadi Mofumadi Madiphapang Lephoi o lebohile lekala a re phapusi le ntlwana tse fanweng di tlilo etsa hore bana ba natefelwe ke sekolo. Ho tsamatshaba baahi ba Nigeria ba balehileng mahaeng a bona ka lebaka la dikgohlano ba re ba batla diphetogo pusong nakong ena eo naha e itokisetsang ho leba dikgethong tse akaretsang selemong se tlang. E mong wa baahi ba balehileng mahaeng a bona Mofumahatsana Hawa Usman ya balehileng seterekeng sa Bono ba re ba sotlehile pusong ya moporesidente Bola Tinubu. Mofumahatsana le ya Tu Ayuba ena o kgotheletsa baahi ho kgetha dikgethong tse tlang ka le reng divoutu tsa bona di na le matla a ho tlisa diphetoho tseo ba di batlang. Ke baahi ba ka bang 3,800 ba dulang matlong a bodulo a nakwana ha ba bang ba fetang 3,000,000 ba le dibakeng tse fapaneng ho phatlalla le naha. Baahi ba boetse ba hlahisa ngongoreho mabapi le ho nyoloha ha ditjeho tsa mafura le tlhokahalo ya botsiso e bakilweng ke dintwa le ho kwetela ha batho. Ho sa le jwalo, dikgetho tsena di tla nakong ena eo naha e tobaneng le ho kwetelwa le ho bolawa ha batho ke dikgukguni tse batlang ho lefshwa tjhelete. Baahi le bona ba batla moporesidente Tinubu a theohe pusong ka le reng o hlolehile ho tlisa botsitso naheng eo. Ha re diphethela, ho bile le dikgohlano dipakeng tsa bohanyetsi le batshehetsi ba mmuso wa Democratic Republic of Congo maobane nakong eo baahi ba tshwereng seboka se kgahlanong le diphetoho tseo mmuso o batlang ho di etsa molaong wa motheo wa naha eo. Sepolesa se sebedisitse kgaselli sa mahlo ho qhala baipelaetsi ka mora hore dikgohlano di qhome nakong ya mokoloko o hlophisitsweng ke mekga ya bohanyetsi. Sehlopha sa bohanyetsi se tsejwang ka hore ke C64 se bitsitse boipelaetso naha ka bophara kgahlanong le diphetogo tse rerilweng ke moporesidente Felix Tshisekedi e leng se ka mo dumellang ho busa lekgetlo la boraro. Dikgohlano di boetse di talehilwe ditoropong tse ding tse kgolo ho kenyeletsa Lubumbashi le Mbandaka mo sepelesa se sebedisitseng kgaselli sa mahlo le ho thunyetsa moyeng ho qhala baipelaetsi. Batho ba mmalwa ba tshwerwe le ha sepolesa sa Lubumbashi e sa hanane le hore se tshwere batho ba neng ba kene boipelaetsong ka kgotso. Ke bonyane batho ba babedi ba tlalehang ba lemetse boipelaetsong bona Kinshasa. Moamedi ditaba di fella mona, mamele ditlhotsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.

love Wednesday, ne? Yeah, sometimes we love Wednesday, kasholo na he. But all my life, handa te kuro bazo kubeni. The mention afternoon drive. Bora PCFM. Tumalatle wa tumalwa ting. Nibizo lagi Mr. Chocho. PWTC. Kagwalo kam. Afani le soto. Thank you. Tiaga thank you. The Funk Master kam. Hey, mami. Hey, uta baba muna. Okay. Arasi na farata. Bona wana bim. Ke ba tsamaya mo khomptofe mona ne re lokela go be di tsamaya jwang jwang mona mamedi ke ne mo tsomiseng ke tsena fela taba ena e tsamaya ka mogolo ke ne ke sa e plana ga teng mamedi ne ke sa plana go be e tsamaya mara PCFM so tsamaya ha ke le tension ke metswalo wa hao we sa o renyane.

fisang go ne go di bo tshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloha ka hora ya le shume hoseng. Go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC United ba ba magodi tlhaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maluti fela. Basadie! Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne! Pitiki! Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport.

0: USSD akere na direng USSD ena ke eng ire ho motho ya bapalang
1: USSD ena na ke code yona yena ye o sontso e sebedisa ene ge buang ka yona ya *320#. Mme yale ke yona e tlebe sentse re tsamaisa ke yona e re kenang ka yona hohle gore na o ka networkenyane e nngwe kapo ka o e kgopedi kapo e ka e putswa wa itshwanelang tate mme e tla o isa ditabeng fela e be ntho e nngwe le nngwe ya gago e a shaena mme ke mane mo ke supang gore ga kgoti yone se le teng e tlwelele bone se ka ba deleta melaetsa eno gobane jalo o emelela botlhano gore na a se wena mohapi kapo motlhodi kapo motho a tla bakibakiba ka 60,000 maloti ka la botlhano 60,000 maloti
0: ka o etsang a ko ntate
1: malphanekere o
0: tlastakore jale kgetho lena ke batla ge qalebale seta ba fofulewa ntate o kato bua tšhelete na kagolo a ko go nke step by step ge qalaqalong data o mamela salamoa ke kwa 16 ka nna ba ke yakee
1: eeeo tswele pele fela ka tsona go kala go tloa
0: are step by step
1: kere ga o tloa fela kere o boso etsa *320# wa utlwa handate mme ga e se o fitlhile go yona mono e tla o fa e wa moela ga monate fela gore a o fitlhile lefatsheng la kanana mme ga o qeta mono e tla o fa monyetla wa gore o tlo wa arabe kapo tlo kene tabeng ka o penya wane ga e ba o santse o tlwisisa sesotho sa o ya pele empa ga o sa tshepe sesotho sa o batla ka puo ya mofumagadi o tla penya 2 e tlebe se e fetola ditaba tsa gago ka senyesemaneng e be jwale o fetela ka mane ka moo lo araba dipotso mme ga o se o arabile dipotso tseno le tsona ka go tshwana e tla o fa dikarabo tse tharo ikgethela e le nngwe fela ee ga o se o kgethile eno e le nngwe fela e nepaetse kapo e fosagetse ga ke re ntho e re batlang ke mokotlelo go ye ka mola fela jwale o santse o ipeya menyetleng ya go etsewa o gape jwale o tla araba e be e o latlhela ka mane mo o tlatla e se mathela ka mane ka mpeseng ya gago kapo ka equication ya gago mme e be o batla pin code ya motebo ono wa gago ono wa mpesa kapo ga o tloa fela go ona ga e se hutse taba tsa teng go na o kene ka makeno e le nngwe ya 3 maloti kapo ya 8 maloti mme e tlebe se e deducta gona ka mane fela e itswela mme e be ebile o romelela molaetsa wa coti ee mme coti eno ga o se e fumane e tlwelele se ka ba deleta molaetsa gobane jale la botlhano le leng ge ja fodu ka kwara to 6 mane LTV
0: jale fodu ena ke batla utlwa gona re a hapa every Friday kapo tsho ka etsala gore fodu e be ga ona motho a hapang e be o tla hapa next week
1: o hapa every Friday ha o kenetse ditaba tsona tsene empa jale mone ke batla gore o jwetse le ga o santse o qadile leeto lena la gago wa tseba ntse di lewela ka mokotleng o mong o sele e tlatla ge fuduwa kao fela ka mora kgwedi tse tharo fela re shebile nakong yana kgwedi yana pudungwana ga e korumela kapo beke ya pele ya tshipe teng o tlo o santse o ipeya monyetleng wa gore o tlo gape koloi o tabole
0: taba tse a di felele mo ntate malephane
1: a di felele mona ke mokgona ke re no dula fela o ntse o tobeketsa ga o dutse kae kapa kae dula o ntse o tobeketsa fela *320# jalo o ipeya monyetleng wa gore jalo o intshe ka rabofuma o ipeya monyetleng wa gore jalo lwena o dula o thabile ka nnete o kentse letsogo o bile mong a bileng a tlatsetsa kgorisong le ntlafatsong ya dipapadi ka garana ga lesotho gobane sena ge se etsa bitsong la gore ge bokeletse le ona ge se re theile letlole leo ge reng ge batlatla thusa di-sport code tsotlhe ka gare rona gobane jwa le ge ntse re shebe le tsena fela ge ke re bona matsapa le mokgwa o bona gona ge ka iphumanela taba ya go aga mabala ge ka iphumanela taba gore bakwetlisi kapo dibapadi tsa rona ga di letsa qualify dipapadi mona ge bona gona ge ba kgatlhametsa lwang boitukisong ba bona e le go batle ba tsebo go compete le banna le basadi ba dinaga tse dingwe ge se ka ra fumana jale ge ntse ge participate gobane ga ngata ka nnete ge bone ntse ge ya ge go

0: بندت، حدت نبندت. PCFM andet. Men jeg har noget at fortælle mig nu. Jeg har ikke noget at fortælle mig. Kan jeg komme og hente dig? Ay, qué janta de campo.
1: Mabelo a PCFM re gurubedise hotle mo le nteng ka lebitso ke motlatsi Khetra Peter ke yellow bone ya PCFM 92.8 ho ya mana ono 4.3 MHz ke la boga go bekeng ha o sheba matsatsi a hlola hanta le shimelo mntsi tsiletseng ai wa e bona e wene eh dare ka tlhelo eh eh e ho hetsa etsi ja ho bana nna ntotsa ga dintse di hlahantle ka mo eh all right re ke bona go na ke tsa ba all right dare ska tle. All right. Ke a bona gore ntho tsa ga ne di se hantle ka mamela PCFM sentse go dumedisa go hle mo leng teng ka le bitso ke motlatsi Khetra Peter ke yellow bone melo yellow the totem finest mo ke se sekola ke a pere number 3 ya ka toti ke a nwisha ke le motho a bitswa DJ Boots una tsama le solo ka jeno machine afternoon drive. Wa bona mona to se o tsale bontani wa ho ba go mushumana wa ke hey ha tantle mo eh ba twa ho ba ke hey mushumana wa ka ha tantle mo feeling tata ya fitla ha ta hantle mo ba bona PCFM ke o le bua jwalo re kena go lona la dipapadi le kala ngore hona jwalo ho reng yana botshelela le tla fitla ho reng yana ya busupa wa tse ba ke tsa ba ke le mong ke tsa male motho a bitswa my checker thethela phumo in the microphone thank you sa ke yena ka u di modimo ha ile motho a bitswa DJ Boots yena o teng le yena a bona bona ntongwe le ngwe e fitla jwang mo elukela ngwe e fitla bona teng ha ile le bua ntiko aka mabumbum a o di supa le ho jana ka jeno o di supa ha le ho jana ba bona PCFM ntle o senya nako sentse re na le mme masasa mabele masasa ka mana ka setlobeng sane sa Redskins re tlotla re bua le ena ka dipapadi tsane tsa volleyball e le gore Redskins e tla dikenela kapa e tlotla e dipapala tlatla go utlwa gona tsona di tlotla di tsamaya ka mokgwa o feng mme ba mabele masasa o jalo a ke re ngwaneso o phela ntle ngwaneso ke mabele masasa
0: mabele masasa
1: Dumedi sa ba mamedi ba PCFM ngwaneso re tsebo tswela pele ka ditaba tsa rona.
0: Ke a leboha ntate. Ke kopa ke dumedi sa ba mamedi ba PCFM. Tlo ka ho tlhalosetsa e se ke mmate le masasa go tla se se tsa Red Skins Volleyball Club.
1: Red Skins Volleyball Club.
0: Eh, ntate.
1: Ana Red Skins ke a bo fish. Kianep.
0: Kiabo.
1: Kiabo fish.
0: Ah, na kiabo fish.
1: Eh.
0: Una lisisi volleyball mbonda.
1: Eh, ay. Nale. Sipapali se sensa volleyball se ke sitse man sebi zwan fishi. Ya sebi zan kama.
0: Wapala sipapati bi.
1: Redskins.
0: Oh, okay.
1: Impa he. Ha se le ba ka mwana ho na ditaba tse le ke a tseba go tlotla o re fatse ona ka jeno tse amang dipapadi tsena tsa volleyball ha ho loka setlobeng sa lona sa Redskins sentse go fa platform mo ngwaneso
0: o jalo ntate ke a lebo ke kopa ke ka le pele ka ho thusa ka mama me gore ke se fa sa Redskins ke se fa sa tse tweng ka se mo sa na sa 1991 ke ba radi le ba sa seli ba papadi ena ka se tlo fa o le papadi ena e tlo ka rona. Katlana ke ntse di tsho ta tswaga tsi tsana ke ke ke tsana e ke tsaga ke le mo le tseleng ke mpa e lampa ya kana kwa ne ya tswa sa COVID 19 e mpa ka mogateng ka ntse ke ka dilo le mo se tsene go tsela pele ka tsi tsana ke tsho so so holo sa tsi tsana e na ntse le go disa papadi ya volleyball e ka ha le ho bopa bom ke tsopha tsela tse tsa ke tlhalosa fela gore di tswa open tournament. Ga e le open jalo e buletse gore di-company le the mane re ka ikopanya ditlhopha tse bang professional tse tsa palabisi di amoeleile dikolo di amoeleile ke mokgona go tshwanke open international tournament. Tlhalosa gore go tla ba le dinaga tse tlhagang ka ntle naga ya rona bo Africa Eswatini le Botswana. Ga jalo re se re na le ditlhopha tse 23 mo go bapala kgaisano ena. Kgaisano ena e tlo qala la botlhano la dibeke e le bekeng yone mme e tla fela sentaa. E tla qala mantsiboa gobana e re la botlhano ga ke etsa ditlhopha tse dintsa then ditlhopha tsa ditlhopha tsebeng tse dise mosebetsing. Mpa he haere a koma mantsiboa re tla qala. Ke bapala bakeng sa ntlha le gape. Mosotho o tla gopola gore go na le golo ka gape ka motse e ntse na le mabala a fapakanedi mme a gopola a teng kgotsa sebedisa ona le a mang a ka ntle. Ga shebile bone ba re pula e tla diela dipala tse di fa mosotho gore dipapadi di tsaya tsela pele ka gale. Ge tla tsala pe ke a gore ke tsa tsa tsala gore kgona komiti e ntse ka maitapa dipano ena. E tla lokisa gore na ke setlhopha se feng se e tla tsala pele.
1: Ah, ke taba tse monate ngwaneso e wa tsho wa re taba ena ya dipapadi tsena tse o buang ka tsona ile ya angwa ke sewa sane sa COVID-19 ebile ile ya ema kapa di ile tsa ema ka lebaka la dipapadi tseno. Le tlotla le qala ka ditlhopha tse kae, le lebeletse ditlhopha tse kae tse tlhang dinaheng tse fapaneng, mohlomong o ka tsho gona le lebeletse ditlhopha tse kae tse tlhang ha ke etsa mohlala Afrika Borwa, Zambia, Zimbabwe, Egepeta le tse di.
0: Ke tlhalosa fela gore Lesotho mona sa ka na ditlhopha tse di ke LDF e ntse mo di se ka bo le di tsatsi e re ba le LDF e le ka di le bona ba ko e mo di se ka bo e ande tsai ka di se ka le ka mo di le ke mo ke di le ge ba le university ya botho university e teng ele e tla tsena go bontate ba le tlhoka se se benten benten ke se setha se se se le go ya fare se na le roba ge se na le mathata ke fa phata bontate se sa le mo ke ba le hape go se se se le ya le sa tsi connectional ke ona ke makopa go ya go tsitsi ke se go tsasa e khongwa ka e tla na hinya go tsitsa ke na le bobcat e tla e swa tsitsi ona le rep.

0: la wa ka toting ha ke tsebe mo ke tsebe wa ka toting anusha era mogotsi wa ka
1: e ketino
0: ba mtsiba mo ke sekola wa ka toting
1: SKA motlatsi chat rapida
0: ukule o tuntsona le mo ho thungwa ba palla ba ntu a ke mtsiba wa mtsiba wena
1: ai a ke mtsiba le nna ke tsiba fela AKA motlatsi rapida
0: amnatisela a para number 3
1: One meter begging. Who
0: run, Cosino?
1: I can say, who shall put it in or how am I passing that?
0: Eric was a minute, and one of them would be the server so to his vote on a pilgrim tabato.
1: And that day, Eric will live where Kilibo can be with Salma Sagona, a PCFM. He didn't sell up Salma says, or Huluka, one of Hiawana Sutun Tati. Kilibo ever my Mary Bushley, by Alanda Lawana like Papa. He is there from Paul, President, there one of John Luther. Yo kanete a santalanta a le bo fifi executive di supportara tsa bantu di supportara tso hle tsa di papadi ntate ha se ke tshilo le ke gele di bapadi ke le di kwena e ha di baje
0: mwana mme e ke hle ke kale ka tsena tso buileng ka tsona ke ne ke buisana le e mo mogotsi wa ka jwalantsa tswa re hey ka jeno ka re nka hlaka a re e mogotsi wa ka jwale ha ke tsi bona press o la o jwetsa hore o bo fifing o la hletse ke motswadi wa hae ka mana ka maputso wa tsiba le ke kala u kwa go press ka ha bo ke ka maputso
1: ao ke tino press ha bo ke maputso o la mpatsa kwa no ka tsala tsa kgwebo ga ntibe lo tla fihla a gahlwa gore a be e be le kaota ntate
0: ne ke makete hona ho hore president general Luther ha mo ke ka maputso ka mo jwale ke hela presa khandi ke nna ke nagi
1: ba twa ka mo ntate ba lla mehlera ba ga tshe ba nketse tae man
0: mwana mme jwale ka se ke buile ka tsona ke utlile hore president general Luther o la hletse ke motswadi wa hae e le o tla be wa phumulong ka po masapo a hae a tla firetswa e mafelo ngwana a bekene ke batla khetle ke tsale ka tsene ngwaneso
1: ke ke le wa Ketino, it's the whole family of Lontati that the Luta, the president, the Abantu, what has you put at a bona bar or a shell like in Newa High? Nay, can it a Santa and Terrem with Chivita, Hress of Asaban to Miss Digni Villatory, Labarati Bush by Papari, Kaufa Panahatuana, Batam with Chivisa. If you go on that day, Maslonga, Biggie Gala, the Shimmin is your boom, get a letter of Boloka, when I'm up with your man in a e andate me tsere moya wa me wa ntate Luther ba ba dumele go hle ba fetse o pumole ka khoso o bona na khodi ena hile ene shebile ka go ka bona ka gona ka sports e
0: a ke tse bona e pozino ditukiso ke di feng ke a tseba makauta taba ena e ba amme ba rati le ba thaseli ba papadi ya bolo ya maoto jola ka o le wa bona go mafelo wana beke o ile wa phuthewa wa bua ka mana ka ho feletsa masapo a motho a bitswang malesela covid tsotang jola ha ile mona o so hlaileletse tsena lona le setlhoba sa bantu ka tshebisano mo le lelapa la ntate general Luther ditukiso ke di feng ngwana mme
1: a ngwana mme e tlile makauta a ikemiseditse hore ba tla tshwara ntate Luther makao ke bontse jeng ntate go tla ba le disetsa tswa mafeng monana ya di supporta ka tsa bantu fela ha re di supporta ka tsa bantu fela se re motho e mong le mong e kutlwa ka mohlomo o lokela ga tla tsamae a lo tsetsa masapa ntate Luther go bane a seletse fela bantu ntate le ka ga community ya setsha ga ka ga community ya mafeng o kentse le tso ha go ne re lebeletse go ya noa hai e o a re tswaletse mohale ntate ya ile nga itlama gore o tla tswela bonage a ibe le kaota ka nnete e le ba e golo gagolo le ka maseko ka mo ntate kutlo tlhophiso se tse gatetse modimo gagolo mo leleteng bese e tla tswa go ya thetsa ntate Luther le dikoloi ka bonngwe batho ba tlatsama ka bonngwe jalo gore ba lo mo thetsa ntate
0: ai ngwana mme re tla bona ke a tseba jale se ke tla o tshwara ka nkane re o tla o tla bona re tla sebetsa jwang hei ha o bua ka jana Luther go bo tsebe jale wa tseba na o bua ka eng wa tseba na le gona o bua ka eng o nna kwano ngwana mme le go rona ke le PCFM Sport.
1: A ke a tswa ntate o re ha ka ga PCFM wa mo itse ga di atla tso hle bo Mike Checka mo ntate ke batho ba mo gata nga holo bo ntate Stone mo nuno wa mo rata ho
0: Pozino a re tswela pele ngwana mme luna le se tlhopa sa bantu jele se re kena re setse fela ga metsotso e mene le se tlhopa sa bantu le le la hula se thoka go Premier League Management Committee e me la fuwa hore le tlela le kenye setho ha re hopotsana le le la ga le baga le hutseng setho ka go Premier League Management Committee ke le fe
1: ke go ke dino e la wata ba go fela ge re bona ka maishweseng hantle ka ga Premier League ya ba re re hule setho se sa rona e tle ga ba ka maishwe le ntetsola pele e tle tsola pele se ka golo e ya ntate ne e se ntse re nna hona mono e bile re batla ntho tu ke fair play ka pa ka maishwe ne pa hetse ke ka go ke la gare bona ke tema mo ke tla re fela go di khetho mo khetho batho botsa wa ne jole ha o no se ba bongata bo ka mo ne o se bo fokola ha go latela bona go ga mo ereng Jole ina se re tama hore motho mong o di khetho empa re bona o hlaiswa di temana tse ding tse tsitsang taba ya mo futa o lwalo empa ona ntse re le ne hona mono ke ke ha o di khetho
0: Pozino ha ile mo le se o ka le kenya setho ka go Premier League Management Committee se se re bantu e le hore e Premier League e tsebe hore ha ona mohlang bantu itla kenya setho ka go Premier League Management Committee ntle le hore ho we di khetho
1: Isn't it jwalo ha kalo kalo empa ke ne ke bona ke go belwa ke fuwa nako e fokolang go Jole le bona ke ngola ke re a ena go le ke fanya yona a se e molao ke tame ke be le waiting period ya nako 18 Jole ka lala fana ka shapo le 18 go re go be le waiting period 18 ba ya ipule ba bua fatshe ba bona ba khetse motho tse empa wa go tloka tloka go re fela go be le tsamaisene pa etseng ne ha o sheba tsa machine paite go re tlo phatsana di le fatse pele di kgetho go kgetho go thape hape e ba motho mong go na ke tlantsa setho sa rona sa lo kgetho ka pasa ke sa kgetho empa ha ile fela a machine ne paite ke ta ana na tso tlhinta
0: hona jwa la ke bua le wena tjena ha le soka le isa setho
1: ha ke a go o jwa lo ntate ha ona setho se fika pa sefe se se ka ga Premier League
0: na Premier League e ntse le file gore e ntse lebeletse go leisa setho kapo e se le taba gore se le tsebile go tla bua dikgethong ka lapedi kgweding ena e tla
1: ntate gona bana ntse ba soka ba koke gobane ba le bage ge fana ka setho pele mantsatsi a itseng ya baga ba ngola kere ga yo taba e jalo ga ke nagane ba ntse ba lebeletse gore ke ka ba fa setho hanghang mme se re ka ga utlwa fela gore na petition e re dumela gore we di khetho o ba le go tsiritswa ka bongata ba di tlhopha gona ke ba feng ba re we di khetho
0: ha re ketela fela Pozino lona le se tlhopha sa bantu ntlha kemo ya lona ke feng tabengye le re ha we di khethong le re committee e ntseng e tsamaisa liki ho lo tlatswa di geo ka pole re ho so tsalwe Premier League Management Committee encha
1: ha nda te kana go na ke me fela mo ke feng ho tlo di khethong o ba nwele ha o se ba bona ta bontse bo ka mo bo bo ne go fokola ba ha o se ba bona le tsena go tle ba thwa ka bamba ba gago ha wa tswa thwa ga gago o setse ba thwa ka bamba ba ba ka go hape ha
0: ho setse ba four
1: ho setse ba four jole ke re a tshotlo bo tlhoka go bua di khetho go tlalo hape hape ba tsaba ha di a tlalo hantle empa ha iwa go nola ho latela melao hantle ne re tsena bo thata ba hore o ka katwa di go tsile ntate
0: e le re ka bogutshwane fela mo mamedi ya u go ntlha kemo ya bantu ere ho lo kalwa botsa o kgethwe total o tlwa ka chairmani o fitheletse qetellong
1: go jwalo mo kamedi wa
0: a we hlakisitse Pozino ngwana mme ne ke batla basotho ba tle ba u go na ntlha kemo ya bantu le hore na o ba fe the update tsa se tlhoba hulu ka ntate general Luta yelo go fitetswe ke motswadi wa hai o tla bolokwa mafelo ngwana beke e ka ba kirifi
1: a ntate e tle dikolo di ka le ba ka mane ka maputse ntate go boloka masapo a ntate ka pa mme wa ntate wa Luta
0: a Pozino ke
1: ngwana beke ntate
0: a ke taba tse monate fele ke a tseba gore re tla bona re tla buisana le wena ka nkane ge bone gona re lokisa jwang ke a itebola ngwana mme
1: ga ona mathata ke tino se tsa monate
0: ba bona PCFM ke ena ntate Posela Pule ke le ka ota ka mane ka setlhobeng sane sa Bantu Football Club ke ena general manager e le gore ke ena ya tshwereng ka thata ka setlhobeng seno sa Bantu a ntho di monate Miss Falla Neil Tovi ntho di monate ka jeno a re monate ba bona PCFM Miss Falla ke mokukunchebile Miss Fala Santa in the Quan, who took a rival at the Tabata half past six. Get us a hole.

Mamedi re fumana ho rene le kalona tsa tsilena selemong sa sekete magolo a robong mashome a robong ana le metso e mmedi mo ho ileng ho hankwa jolo mohato wa bohlokwa tsileng ya ho fedisa jolo puso ya apartheid Afrika Borwa ha moporesidente F.W. de Klerk le moetapele wa ANC ka nako eno Nelson Mandela ba fihlela tumellano e tsejwang e le Record of Understanding mane Johannesburg. Jolo tumellano ena e ne ile ya tla jolo nakong eo ho neng ho ntse ho ena jolo le dipuisano tse matla mabapi le hore na Afrika Borwa e ne e tla tloha jwang pusong ya batho ba fokolang ho ya tsamaisong jolo ya demokrasi eo bongata ba setjhaba bo neng bo tla be bona le karolo ho yona. Jwale boetapele kapa baetapele bana ba babedi ba ile ba dumellana ka melao ya motheo ya bohlokwa e neng e reretswe jolo ho ntshetsa pele phetoho ya dipolotiki ha mmoho le ho sebetsana le meferefere ya dipolotiki le ditaba tsa ho theha jolo molao wa motheo constitution. Jwale dilemo tse pedi ha morao mono Afrika Borwa ile ya tshwara jolo dikgetho tsa yona tsa pele tsa demokrasi. Me Nelson Mandela ba mo presidente wa pele wa motho e motsho a re kene jalo he ho tsena tse supang ho re ne le kana tsa tsilena selemong sa sekete magolo a robong mashome a mane le metso le mong 1941 na go nya ntwa ya bobedi ya lefatshe mo se sole sa Britane se ne se bitswa ka re ke Eighth Army ceiling sa thewa ka mola wa Afrika le boya me se sole sena se ne se kopanya jalo masole a tswang dina di bakeng tse fapaneng tsa mmuso wa Britane le dinaha tseneng di le hlakoreng tseneng di le hlakoreng la allies me jalo ho kenyeletsa le Afrika Borwa Australia, New Zealand, India, Poland, Gastana le Free France. Jale 8th Army. Hamorao ile ya tsebahala jolo ile seseng sa dihlopha tsa sesole se tumeng ka ho fetisisa tsa allies nakong ya ntwa. Mehe ile ya lwana jolo dintwa tse mmalwa tsa bohlokwa kgahlanong le mabotho a Germany le Italy mahatateng Afrika le boya. Mehara tsona he hone hona le ntwa ya El Alamein ka 1942. A re di fetele tsona tseno here ke ene jolo naheng ya Nigeria mo na le supang gore ne le ka lona tsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome a robong ana le metso e mmedi 1992 mo Nigeria ile nya tobana le e nngwe ya dikoduwa tse mpe ka ho fetisisa tsa difofane tsa sesole historing ya naha eno ha sefofane sa Nigerian Air Force C-130 Hercules se swahlamana nakwana ka mora hore se tle se tlowe haufi le Ejibo motse moholo Lagos sefofane sena se ne se nkile jolo masole le basebetsi ba sesole ba o bongata ba bona bo tlalohang jolo hore e ne le diofisiri tse nyane le di jetted mme sefofane se ile sa wa mme batho ba ka bang lekgolo le mashome a mahlano le metso e robong 159 ba ile ba lahlehelwa ke bophelo koduwa ena ile ya sosa Nigeria mme a siya jolo malapa a mangata le sesole se aparetswe ke bohloko e ka setana le mesagelo ke tsona tseo e leng gore hedi ya gopolwa ka letsatsi lena mono naheng ya Nigeria. A re kere mathe re kene jalo ho tsena tse supang ha e le gore ne le kana letsatsi lena selemong sa sekete magolo a robong mashome a robedi na le metso e mene 1984 mo Britain le China di ileng tsa fihlella tumellano ya bohlokwa mabapi le bokamoso ba Hong Kong. Jale tumellano ena e ne e bolela hore Britain e tla kgutlisetsa borena ba Hong Kong ho China ka la pele Phupu 1997 e leng se ileng sa fedisa dilemo tse fetang 150 tsa puso ya bokolone ya Britain sebakeng seno. Tumelano ena e ne e tsejwa ka molao e le Sino-British Joint Declaration. Mme yona ile ya theha jwalo molao wa hore Hong Kong e tla ba sebaka se kgetheileng sa tsamaiso kapa Special Administrative Region sa China. Tlasa molao o neng o tsejwa jwalo e le naha e le nngwe di tsamaiso tse pedi. Tumelano ena e ne ile ya tshwaya jolo phetoho e kgolo nalaleng ya Hong Kong mme ya lokisa jolo tsela bakeng sa ho neelanwa ka sebaka seo ho China ka selemo sa 1997. Ke ka moo re ne go tlhophetse ka teng he ho tseno tsa nalane di re behantle wa metsiso e ka bang e robedi re fogaletse jolo hore ena ya bosupa wa metse PCFM lenanao ke la setlhotlholong mme he re ha tsa ka go tlola ge le kwano mona Maseru Lesotho Avani Avani Lesotho Hotel and Casino me Rilkubula 95.6
ha e bangwe le kwano bona masego ka tsana le mathoko a yona fela bangwe le ka mane ka mafiteng tlhala ba kuting teng re fumana go 104.3 me ka qasha ke 104.1 ka thabatseka ile 102.9 mogotlong ke a bo diphamola mona le khubulano la gaso ka mone ke 101.1 re boetsa pele a fumana le ho magangang ke www.pcfm.co.ls ha ho le tsena ha ke le kole jalo tsa machaba mehere ke na jalo mona mona Afrika Borwa mo ka jeno re bone jwalo le gotla la le sibetsana jwalo le dinyewe tsa dikgetho electoral court le hile jwale le behela ka thoko nyewe ene ngi hlatletse jwalo ke ANC mo ene ngi hlile jwalo e qosa IEC e leng komisi e kemetseng ya dikgetho ka hore ba kwetse nako ya ngodiso ya bongheteng ka ba gothaletsiwa nako nyewe le hore jwalo bona system ya bona ene hlile ntse na le mathata mme no saitsa jwalo hore ANC e hlolehe jwalo ho finyeletsa mabitso a mang a bongheteng ka mabitso a mang a ba gothaletsiwa jwalo ka ho tseba hore Afrika Borwa go di na ya November hona ba na selemo sena ba tla hle ba kene jolo dikgethong tsa magotla metse major le ANC ile a hloleha go tla finyeletse manane a bongheteng ka ba gothaletsiwa kana ko me ya ba super phoso ka ba super IC ka monana hore system ya bona le bona ene ile ho ine le yona ene e fana jolo ka mathata go gebe ba finyeletsa ditokomane ka ba manane a bona kana ko me he ho hlalosa hele hore ke bongheteng ba ka bang legolo le mashume a go edika ofela 180 ANC ba ile ho go ya le mabitso a bona ha tla ho ga tla finyellwe ka lebaka la seo ANC se tlalosang ile ho feila ha system eno jwale impa la ho le jwalo le gotla lena la dinyewe le sebetsana jwalo le ditaba tsena tsa dikgetho le fumane jwalo taba eno e sena motheo me le hlile jwalo le tshebetse machoing impa ANC ya magao e tlalositse hore e na le mogego wa hore e tle e ipiletse ka pa enke maipiletso qetong eo ya electoral court ya hore jwale ba se dumele jalo bongheteng bao ba bona ba ka bang legolo le mashome ya go bedi gore batle ba tsena le jalo dikgetho tseno tsa bommasepala ke tsona tseo re ntseng re tlhile re di beile letlhoge gona di tla felela ka tsela mofuta ofeng mane Afrika Borwa a re mathere kene jalo America mo re fumanang gore United States e phatlaletse jalo mehato e metšha ya thibelo ya di-visa e tobileng baagi ba dinaga tse ding ba amegang nthong eo Washington kapa eo America e tlhalosang e le kgethollo ya mogabe ho tlhotlheletsa meferefere le ho nkuwa ha mobu ntle le matshediso Afrika Borwa. Mongodi wa mmuso wa US, Marco Rubio, o boletse jwalo hore mehato ena e tla sebetsa ho batho ba ikarabellang kapa ba kentseng letsoho ho phethahatseng maano a dumelang hore mobu o nkuwe ntle le ditlhapiso kapa o nkuwe ntle le matshediso kapa jwale a bakang kgethollo ya mogabe. Thibelo ena ha se thibelo e akaretsang ya divisa bakeng sa baahi ba Afrika Borwa o tlwele tlhokomono empa jole shebile bana ba eleng gore jwale America e re ba kentse letsogo go kenya jalo maano ano a sebetsanang jalo le ho hapjwa kapa go gotisetswa jalo ga mobu ho batho ba batsho ntle le ditlhapiso kapa ntle le matshediso mme he ke yona taba eno Washington e bolela gore kapa ha e soka e bolela mabitso a batho ba itseng kapa gore na ke batho ba bakae ba tla angwa jwalo ke yona taba ena. A re kene jalo go tseding he mo re fumanang gore moporesidente wa komišene ya Europa, European Commission, o tsheditse jalo tshitshinyo ya gore Canada e be setho sa pele sa European Union se nang le boemo bo ikgethang ba tshebedisano mmogo e leng se bitswang associate member. Jwale moporesidente ena wa European Commission e leng Ursula von der Leyen o ile a bolela jalo gore paramente o ile a bolella paramente ya Europa gore o batla go sebeletsa gore go tle go bulwe kapa go tle go bulwe jalo monyako bakeng sa Canada e leng se tla kenyeletsa jalo dikamano tse gaufi haholo makaleng a fapaneng a bohlokwa mme bekeng e fetileng tonagolo ya Canada Mark Carney o ile a bua jalo ka go batla selekane se ikgethang le EU mme gona jole he o tla elela gore sena se tla jalo nakong ena eno gore Canada e tobane jalo le dikamano tse sa tsitsang le America boemo bompifetsweng kapa bompifatswang jalo ke ngangisano e ntseng e gola mabapi le kgwebisano le go ja he a sa ka a bolela lebitso la moporesidente wa USA Donald Trump yena e o ne go ke modula studio wa komisione ena ya EU ya European Commission e leng
van der Leyen o itse ho fa Canada mofuta o itseng wa botho ba EU ine se selekane se reretsweng jalo go lwantsha mang kapa mang empa e le sa o matlafatsa jalo matla a kopanetsweng kapa tshebedisano mmogo e kopanetsweng ke ka moo a batlhileng ba di behileng ka teng re tla bona gore na ditlatlhe di felele ka tsela ya mofuta ofeng metsotso ona jalo dilang tlo le shomele metso e mene re e fogaletse gore na ya bosupa ke ka moo re felelang teng he go tsena tsa matšhaba mme re lokela gore re tlotla re fetela jalo ditabeng tse e phethelang letsatsi mme tsona he re tla di fumana jalo ka puo ya Sesotho re tla di fumana jalo ka Miss Falla Disenyane ke yena a tla re fa jalo ditaba tsena tsa go qetela tse e phethelang letsatsi ka morago mono re tla kena go ditaba tse dingwe tseo re o tshwaretseng tsona wena e tsa bonnete ba gore ga o sethupela selama sa gago gobane jalo di be di le teng tsa botlhokwa tseo re tlileng re o tshwaretseng tsona re tla kenya re tla ama jalo ditaba tse amanang jalo ditaba tse amanang le dicompany tsena tsa tshireletso security companies moo jale di bonagetseng jalo di tobane le mathata a mangata gagolo e ka setana le bona bahiriwa kapa ma-security a bonagala e tlhile a sebetsa tlasa maemo a thata gagolo empa jalo di-security company kapa di-company tsena tse e leng gore jalo ke tsa tshireletso le tsona di tlhaloswa go na le mathata ao ba kopanang le yona gagologolo tla elelelwa gore bothata bo bogolo ke tabeng ya meputso go lefswa meputso e fatshe bona bo gaisale mme ka jeno ge o bile le mmoka mme ebile ke eleletse go tla tswela pele le go sa mo jwa le batlileng ba tlotla ba tshotlha ba gogoanya puo le lekala la gego le bosebetsi go tla ka tumelelano kapa go utlwisisa gore na ga e le gantle bothata bo go kae bakeng sa gore jalo mathata a ma-security kapa bona batlhanka bana ba tshireletso a tle a gabelwe ditema tsa bona dikedi a gabelwe meputso ya bona motlhomong ke ebe e maemong kapa eo leng gore ya balokela ke ditema tse go tlang go di tshotlhage ga moragonyana le naneong lena ona jalo metsotso e seditse gantle go e lesomele metso e metlhano re e fogaletse gore ena ya bosupa ke nako gore he re tle re fetele jalo go Miss Falla Disenyane a re fa ditheba tse ya go qetela metsona ke ka puo ya Sesotho.

boetse o diisa kabo ya toka e leng kgatikelo ya ditokelo tsa botho go sa le jalo dikhamphane tsa ditshireletso di itse go tlhoka maano a tlhakileng lefapheng lena go etsa gore bahiri ba tsona ba di lefe tšhelete tse nnyane e be di tlholeya go lefa basebetsi ka nepo go ya ka boithuto ba lekala bo entsweng dipakeng tsa phupu le phato go dikhamphane tsa tshireletso tse bonnyane 28 ke kgaelelo ya dimilione tse 34 le halofo tsa maloti tsa tšhelete e e kolotwang basebetsi ka lebaka la go lefšwa go sa ikobelwe melao pegelo ke gore ka kopano ena e fitlhang pheletsong gosane matlhakore ka bobedi a be a fitlhetse tumelelano ya sekepele sa gore na dikhamphane tsena di lefšwe tšhelete e kae ke bahiri ba tsona e le go lefa basebeletsi ba tsona gantle Mokgetho wa lebatowa la Stadium Area Maseru Mofumatsana Mampho Jabane o re lebatowa la gabo le ntse le tswela pele go lema majarete mmogo le baagi e le go tlhola tlala ka gaga lebatowa. Jabane o boletse sena puisano le PCFM ka jeno o re morero ona o nyolola moruo wa malapa ka ga qetelong malapa ao a tla rekisa ditlhagiswa tsa temo go basotho ba bang o re ga jwale ba na le mananeo a rutang setšhaba go kenya ditholwana le dinawa ka gara makolokoti e le go rekisa. Ka o le leng Jabane o re boetse ba tlo sebedisa matamo a fumanegang ka gara lebatowa go tlhagisa tlhapi e le gore setšhaba se tle se iphedise nakong ena eo leqeme la mesebetsi le phagameng o ipeleditse go basotho go sebedisa ditlhagiswa tsa bona pele di ka fetela dinageng tse dingwe go tsa matšhaba Ke bonyane batho ba 60 ba wetsweng ke morafo wa Gauta setrekeng sa Kordofan Sudane ka Sontaga se fetileng. Setlhopha sa lehae sa ditokelo tsa botho se boletse gore palo ena e ka nna ya ba e godimo ka ga barafi ba bangwe ba ntse ba le kampeng ya lefatshe. Setlhopha sa tekolo sa Kordofan Observatory se boletse pejana ka jeno gore batho ba a fetang 70 ba sebetsang morafong oo wa peke le gagafo ba shwele kapa ba nyametse ka mora gore ditšhafo tse ngata tsa morafo di putlame morafong wa Alzara motseng wa Fouja ka mora go bua le dipake setlhopha se boletse gore maobane go na le motho ya pholositsweng ya tlhalositseng ga batho ba bangwe ba ntseng ba phela ba tshwaseile kampeng ya lefatshe se re setlhopha ga go ditlhopha tsa pholoso sebakeng sa kotsi mme mobu o ntseng o tswela pele go wela o setisa diteko tsa baagi tsa go ntsha ditopo baagi ba bontsha ga palo e phahameng ya mafu e pakilwe ke bogole ba sebaka sena le go gaelela ga megato ya tshireletso mmogo le disebediswa tsa pholoso re a phethela Ditshwaetso tsa lefula Ebola Democratic Republic of Congo di tlalegwa di iponagatsa le go tsamaya ka ditsela tse sa tshwaneng mo kgobong ya lefulena e leng provinceng ya Ituri di ntseng di fokotsega ga provinceng ya Kivu le Boya di bonagala di phama ka segatlha se godimo. Setsibi sa dikokwanatlhoko Dr. John Jack Muyembe se re le hoja Ituri e fitlhetse tlhorong ya yona ya lefulena Kivu le Boya e fumana ditshwaetso ka segatlha mo ditshwaetso tsa beke le beke di menaganeng gabedi. Mokgatlho wa lefatshe wa bophelo WHO o tlhokomedisitse gore go sa natswe diteko tsa karabelo ya lefulena go arogana gwa dipaka tsena go bolela gore go nka dikgwedi-kgwedi go tlisa sewa sena tlasa taolo sewa sena sa ga jwale se tlalegwa e le se segolo se bolayang ka go fetisisa nalaneng ya naga eo mo go seng go tlalegilwe ditshwaetso tse ka godimo go dikete tse 720 le mafu a fetang 3,500 diprovinceng tse supileng tsa naga eo ditaba di felela mona mamelang tse dingwe gape ka sesotho go sane go seng metsetsong e le shebelemetso 5 ka mora hora ya bosupa

amedi metsotso e ma shema mabedi le motsolo mong re foreletse ho rena bosupa re le buile go lo misfala disenyane ka ditaba tseno tsa hoga ya bosupa pitile ka metsotso le shemele metso mehlano go bela ha pere re kopana le gaso e la tlanya ditaba ho tsano seng metsotso e ma shema magago ka magago ya bosilala tselo ka hlalo sitse re tswela pele ka lena la gona ka jeno le bitswang se hlohlolong ha ile mona he re se fetile ditabeng mehe mo re anteng ke ho renyane ya borobong ka jeno ke la bogago go dina ya lwetse hlala matsatsi ya mashume ha le shumele metso e tsiletseng me selo masona ke sa dikete tse pedi mashwa be dile metso e tsiletseng ya ka le sentu ba ka ho bela

0: medi metsotso e mašwe ma mabedi a na le metse megago pele re fitlha manhoreng ya bo pele re fitlha manhoreng ya borobedi mametse PC FM lenanao ke la setlhotlhong ge re tla gatela pele re ke re buisana jalo le ntate Bokang Makwai o tlhaga jalo go Mageka Mountain Security re buisana jalo le yenage jalo ka re tlhalositse gore ka jeno go bile le moka o e leng gore o tla boela gape o tswela pele le hosane o e leng gore jale o tlhile o ne o ama jalo banka ka golo botlhe ditabeng tsena tse emanang jalo le security ka gare o naga kapa security companies ka gare go naga ena ya Lesotho ge ke re buisana jalo le ena o santse a le teng kona mona mogaleng ntate Makwai ga go dumedise re o amaele o PC FM ntate bosimo bona
1: ga o tswa ntate ke kopa go dumedisa le bomamedi ba sealemoya kaofela naga ka moka
0: re le boile agolo ntate ka nako yo o re fang yona kwano PC FM le qadile ka jeno kapa letlhagotse jalo dipuisano le phugile letshwetla le botlhe ba amegang ditabeng tsena tse emanang jalo le security companies ka gona ena ya Lesotho mme ke bone le lekala la gego le bosebetsi le ne le le teng ebile le bona ge seepa pitso mona ke a gola re tletlhe re qale mona gore na sepheo sa kopano ena e qadileng ka jeno go fitlhela go sane ke sefeng ka morago moo o lebeletse gore go tle go fitlhelele jalo kapa go tsuye moo e le gore kutlwisiso ke efeng
1: kaontate ke a leboa sepheo sa kopano enana ke gore mohiri a patale mosebetsi ke le gore mosebetsi le yena a tseye go etsa mosebetsi o tswileng matsogo ebile a fumana dintho tsotlhe tse e leng gore lokela mosebetsi ka gare go naga ena gobane molao o teng o na o itsang wa minimum wage o tlhagang selemo le selemo wa gore nang ditšhelete dinyolo hejang jale go bonagala industry enana ka gaeso ka nnete e le gata-gata ka lebatha mono mme e na le mabaka e a tlhalosang ga re ntse re shebisana ka nnete jale e kang ga e bo ka ntumelela ka tlhaka a lotomanya a mang ke gore o tlo fumana gore e tlile nneng competition ga e tabeng ya sefisi nageng ena ya rona ya Lesotho e tabeng ya tšhelete gobane jale go tlwa le mmuso fela ga o ntsha di-tendera ka procurement o re renka le OSTBT mme ga o sheba le OSTBT tsenana ka nakong o tlo fumana gore di gole le yona minimum wage yane eo leiba yona ka nako yane ya ditšhelete e fitlhang e behela bohiri ka monana ka private security ore tshwara monana le ilo patala basebetsi bana ba lone tsena jale ka nako nngwe otlhe ona makala ana a mmuso ka kotlolo o tlo fumana gore a tlhola go etsa yona taba eno e leng gore go ingwela yona private sector eno re nagana gore naga ya gone le e tlametse gore e benneng e lemoga gore ga private sector e phela motho e mo lemo tla phela bana wa utlwisa ga eba go thwe motlhala o sebetsa lekale motlho mo ona leiba ge re tlhe re bue ka yona jale o swemetse tšhelete e tlata ka mora selemo kapa ka mora kgwedi tse iti kapa tse tsheletseng and o na le di-postingyana gotlhe monana tseo tsona tse dingwe tse ntse di etsa gore o tlo tlameya gore ga o patala basebetsi ba gago o tlameya ba patala including le bona bana ba motlhareng yana o tla patala ka mora kgwedi tse tsheletseng mme dintho tseno ebile a patala tšhelete e ntse se molaong a bileng le yena a ntsa o tseba le yena a tla ikemela ka gore a nako o fa se o itseng o tla mpha sefise ka sona e leng gore taba enana re bone e ka moriana o ka ba monye ka ba gore jalo ka South Africa fela go practice ka taba ena a sira mo di-price di tlang ya bulang kgwebo a go batla go fa go ya service ya security a tlang a santse a tsewa gore ga ke batla security go tlhokagala motho gore a hirwe ka ga industry eno go tlhokagala gore a be le social occupational health and safety insurance dintho tsotlhe tse etsang gore motho a be le bophelo bo botlhe di shebuwe le yona trade motlhomong e be e a feta gore ga go fa kgwebo o tla lo etsa tsena o etsa tsenana gobane motlhala ga ra tsa tabeng tsena tsa bo health and safety go tla bo bua ka bo dikatrongwe ene di tlhokiwa go wena o le monga private company ya security jwale o ha motho e mo e ka nna ba ke batla ge ge party se ka mana ka ntse ga se ga sha ba muso ha holo o ke ne sho pumana ya ntata a hlantsha ena e le go se le tsa kgwedi mo hlomo ntse thawa ka potse hlano o ha ha ka tlo mo no ka dipinyehelo gore motho ena na ha o a be mo hona pa hetse go bana e no a sa ya ha ha jwale e bile o ntse o tswa gore ha hona a ka reng letho go motho ena na a sa ha ha ka tlo ha fuwa ha ke re motho o nkile commercial o ka ga commercial list le yena o tla mentse gore a nne ha fuwa a etse taba ena e leng gore ha a la go ba le motho le kgwebo e bile o na le security batho yona inspection ya gona e tla mentse e tsebe gore e botse motho enwa a kentseng kgwebo mono gore jwale o ne o ntse o tsewa gore o tlotla go phelale le security monana go ya go sena ntho jwale taba tseno di tlabe di botswang wena monga motho a hirile motho enwa security jwale re fumana e le tabe bang boima golo ga gobane jwale ga gona ra e seng ga re sheba dintho tse dingwe ka nako e nngwe ona mmuso motlala mo di-construction monana re tlabe ntse go utlwa re bua le batho kapa ba bangwe ka gara tsona ga tla re fumana gore mmuso o ntse o kgona gore o gatlhametse dikgwebo tsenana enana ke industry e nngwe o bonang e sa shebua go gang batho go lebeleletse gore e profeme ka mokgwa o motle ka go fetisa mme etlile go tlameya go bejalo because ga o sena security go ba le tafelo e golo ntate gobane a gola o ele tlhoko gore ga ngata motho gotlhe maa yago security ntho ya botlhokwa gobane ke nagana le motsetsedi e mong le e mong fela ga a kena ka ganagang ga pele a tlametse e consider-a ke security because tšhelete e latlhele ya go ntse o nang le bo di-CCTV camera dikgwebo mo na le ka jalo ga moa moso o sena security go sena letho go etsagalawang re tlhile re batho bana ba sebetsa re ne re tlametse ebe ga ipabola ge le private security bape ga re gone because o bona go sena motho a tlametseng go bontsha baji ba CCTV ena security gore ba ile tlhoko gona e botlhokwa kakang ba tseba ge consider-a jalo ka ga ba lebeletse gore ditaba di etsagale batho ba tsebe gore le bona ba sebetse jalo ka gagala ka tsa ge ke ra thegela dikgwebo gore jale re tlo underpaya batho empa re angwa ke maemo a ntse a etsagala letsatsi le letsatsi eo go seng a buang ka ona motlhala a re dikoloi mane fela ge sentse re tsebanang ga patala bokae dikoloi monana monana motho o bitsa le security batho jale nkadilenge letsatsi o botsa motho yanong ra a ba rere ga gona ga gona line o tshweng gae ga o tlho o eng go tla etsala monana gonnyane ka bo diprofit re ka di sheba so ke tsona taba tse e leng gore re bona di etsagala jale ebe nnentshe ka nkenana gape e tla e ba pressure go tswa yona megatlong because megatlo yona leiwa ba lebeleletse gore molao o phethuwe mme molao etlhile ga o le teng o teng etlhile o tlametse o latele empa gere molemong wa gore naga enana ya gona e ipabole le yona e gole ebe senana se o tshweng re se fane se be molemo because qetelong ya letsatsi batho banana le gone re ka gara kgwebo re lebeleletse gore qetelong ya letsatsi re phedise malapa le bagore gonkluti bona batho bana mme ga re sefe gantle se re tlame e se ba compromise e ngata fela qetelelong e etsang gore ga re le kaeka re fumana gore se re tlhilana le molao gagolo jale ebile e se ba ditaba tse ngata gola wa bona morago tsena ebile go etsala le dikotsi tse ba moso bona gore ga e be nneng go tla bo go etsagala go fumana gore motho o sa re se re na le case tse o tlo go fumana go se otlhe motho enana o sa otheng mosebetsi o sa tlhasetse monga gae gobane taba di sa tsamaye gantle taba enana e se boela e bolaga le boemo ba profession gore nang jale go e tsala wang etlhile nneng ka nnete ke yona ntho re sekaseka mono mme re a tshepa gore motlho o mongwe re tla utlwa mme a be re tla utlwa dintho tsena di tla itsamaela gantle go shebue matlhako ra mabedi but ke bone ga ngata rebe ga se tlhalo ga ba le nne ka yena e tsenana jale nna ke bone ga ngata ditela di nkuwa mofao mo nana nageng ena ga di eta go nkuwa mofao ka nako ya minimumo ya ditšhelete di anyeloga ga go tlaga diyotwe ke di-sponsor dibile kwanana mo ditlabe di tlaga teng di tla fitlha di diua godima setšhaba e be nneng jale e di ka di eta makata fela din tsedi ke tsa buima jwa le din thotsena na ka ofela ha ha e tle go fumana ho hari practice ntate ke ne ke se ba fela ka po e ka kageng le mama meli ya ka e shebe ha ke re wa fitla ka ga industry no a tao register ga go yena maobane mo tlo mo nga nna thala pushitse ke re ya batho ba bahlano ke ke tsise ka po ke re o sontso na le ba sebetse mo tlo mo ba la golo hotse ka di holiday ba tshwana ba tlametse ka go fela ba ofe yona industry nena na ontso o tse ba nna e sebetsa na le lo yena o ka bona o sa sebetse mona na fela o ka utlwisisa ha ona hana batho ba 200 o ka ba ofisa e le ga o hirile jwang ga o eta motloetsang ko gase monana industry ena se o ka reng ore batho ba tle ba tloetsa di-tishopo ba gutlhe because go sebetsiwa ka dintho tse kotsi yagolo tse re tlametseng gore batho be re ba hira monana ga ngata e tlile nne ntshepo ya motsetedi go yena gore motho enana ga a le teng sireleditse jale o keke wa fira kenya motho fela a tlang fela a tlokwala motlhaothong jale go na le holiday ge tleta bentsenana tsa bo tsona tsa gore jwale lebatho bananang ba tla e ba ofa jwang jalo ka ga ke tseba gore ke selelo sa bona o tlo fumana dintho tsena motlhala a di-practice gobane motlho mongwe santso o tla bo o nang di-post tsena le tsona o fumana motlho mongwe bogolo ke tsa di-day shift kapo ke reke tsa di-night shift and ga ore o leka go sheba gore na ke nona ga o file ka matsatsi a tlhokiwang ke tla tšhentšhelang ketse o fumana icon ntho enana e yang sokodisa e kena ka monana ka go nna gagolo etelelong ya letsatsi ke ntse ke etsa so ke ka gona go bona molao o ntse o etsiwa ga go bone go na le inspection e tlakileng gore dintho tsenana ga re re nte le re di isa batho na e tlilenne industry ge shebe dintho tsenanang di ka practice ya jwang go bo go ngolo go nkuwa tlhoko go dule mono ga ona di-meeting jalo ka ga di le teng tsenana dikopano go tlo go shebue jale go etse mahlala ka ntho tse etsagala gore na ntho o ka e etsa jwang boemong bo je le bo je boemong bo je teng o ka tshware jwang ge tla tseba go tla le ntho eno jale o tlo fumana ga di etsagale ga bobebe dintho tseno ke ka gona o tla fumana o se re na le bo di-straight shift obane jale ke na le posti motlhomong e le nngwe tlhatlhakwanana jale motho eno o mo mono ena ga ke tota ke gatelela tlelaente gore ka nnete motho ena ka o jalo o tlametse ga etsengwe empa shuti go ne o na le taba gore mabaka a nentse ke a falosa motho eno na ga a bula kgwebo ebile a go batla sefisi ya security o santse a tswana o tlameya go e tsawa e le ka nna ya ba bonolo ya ba ga kgona gore le ga re ne ko shita le ena e le ntho re dilang jale e ba ka mogaule gore o fumane ka nakong re tshwanetse e tsiwana motlala ona jale nne dikhamphane tsenana tsotlhe di masome a gogong ga ke nagane ka nnaba e ka nnaba re ka tla tsenang le mosebetsi motlhomong le mmuso e leng yena motho e re lebeleletseng gore ke modiri ya mogolo a rang le tšhelete e ka nnaba di ka tlase mo go 45 go tseno tse 90 tseetse ding tse tlametseng go phela di etsang gore yona industry e nne phela gobane go tshwane ke tsona tse ntse di etsa gore e be nng go ntse go phuthwa tšhelete go security go etsiwa so go etsala dintho tse ngata tse ba tlametseng gore ba dule fatshe ba ke ba dinagane ba dishebe gobane ke re motlala fela nna ke bua ka gaeso se ke na dilemo tse ka bantlhano ke le ka re industry ga gona le mo kileng ka sebetsa lekaleng lefe kapa lefe le mmuso e sele ga gona mo ke sebetseng le mmuso ba ke ntse ke tlameya compara le ntho tsena selemo le selemo ke ntse ke patala mane ke mo ke registerileng tšhelete e ngata dikete tse tlhano ka ofela ene ga e tsa dikgwebong tse ngata ntho ya go utlwaotlhe kgwebo e gafa 5000 kore ke dula ke ipotsa gore na ebe taba enana ile a shebua jwang ga o shebua business enana ya dikhamphane tsa tshireletso kore ke duletse ke ipotsa gore ebe nneng go bonagala go na leng ka gaga taba tse tsa tshireletso e tlametseng gore ebe go tiisitswe ga ka lekale ga ntho mme nna ke bona le yona industry e ka nnaba ka moga difeminin tse batla e le yona e setseng gobane batho ba bangata ke ma-security ka ganaga ka mona ba bileng ba gegeng jwale ba hiriwe ke basotho but ke bona nna mmuso ba tla go lomaganyamane gore ga re bolaeng tsona tsena tsa basotho ke re gaufinyana re ka nna ra bona le gona dikoloi mono se e le makula etsang gobane dintho dita so le monana o ntse o bona gore go na nnako o tla etsagala re tla bona go se o tla batho ba ka ntle ba etsa nne ke bona ka nna re isanang ga enana mo ke sa tsebeng
0: e lo re se seng se o hlalosang ke hore le lona di cost tse bang ka hlakoreng la lona le bimba ba di company tsena tsa security ka tsana le competition e ding ke tsona tse leng hore hangata jole di le tlosa mane ho minimum wage ka pa mogolo o leng hore le tshwanetse hore lo le fe ba sebeletse ba lona
1: ho jalo ntate e re ke le ke ho e hlalosa ha bonolo fela ke le gara la mmuso le ka sala ho jwetsa hore le hloka ho fana ka mosebetsi mo hlomong ge la ntse re tatenta ha di ja floor o fumana hore se le a bontsha hore ke tla fana ka 200,000 ka nako ya selemo mo hlomong kapa ka nako ya dilemo tse kanana budget ya kapa ka budget ya selemo e tla ba ntho e kana e re ha o etsa di-calculation tseno le palo ya baphela ya batla o fumana hore no minimum wage ha e tlo hlaha e ka nna banneng motho eno ha ke nka mosebetsi ona wa hae ke tlabe se ntse ke na le sekoloto mohlomong sa bo 80,000 so ha eba e tlabe se ntse ke na le sekoloto selo se sekalo ha ke re jwale le yena o tlo sheba lowest bid nahana hore na jwale lowest bid e hlang mono e hlaga e reng ha e banneng yana tšhelete eno a e beileng fela ha o e beya fatshe go tswa procurement mono e sentse e le gole le taba enana ya gore jwale motho enana go lebeletse palama ya nna ke bona dintho di agelwa mo notlhe ke bora di security re sentse re tsabake ke ba tata ga gothe ga o bone le ga mmuso ona mmuso wa go tlala fela wa ba mesebetsi o e yaba ka gore no batho ba na ba compete ka sefisi e ntle e tsileng matsogo e seng ka price kore ntho enana ya lowest bid ke ntho engwe e tlametseng e fela because jwale nne ha ke entse jalo sefifi ko etsa kore wa utlwisisana gore ke tse dingwe tse fitlhang di re bolaya tseno fela le ga e ba o sa tshotedelong ya letsatsi e sentse go utlwisisa ka batho gore e tlile angata ba tla rile ba consider ka yona empa ga baka
0: taba ye naga ga e dipakeng tsa lona le le di-company tsa security gore le otlolole mo na moo jwale go tla ba le ba bangwe ba yang di-priceng tsane tse ka fatshe tse tlase-tlase nakong eo jwale go tlhileng go tlodisana letlhoka bakeng sa tendera na lona ga le na megatlo kapa tshebedisano mmogo ga e ka letlhakoreng la lona le le di-security company go e otlolola
1: andate ke kopa e otlolola e lokile e teng ka tlhakorong la gone empa e telelong ya letsatsi ga re na boikgethelo ba gore nang ga motho a tswa sa wine tentera ka price eno o keke wa setlhe wa ema manaa lothiba moji ka nkana gore a andate o ntlhodisitse mosebetsi ga a tlamelele ga ona molao o tlamang yane moji gore a se ka ba a nka dilost bitino so ka lebaka la gore ga o keke wa etsa nne molao oo ke ga go na le pricing e reculatweng ke yona le iwa kapo e fa a tlametseng go nka boikarabelelo gore ae ga gona motho a tla batla sefise ya security a e patale less than this amount le ga e ba re tla sheba tsenana tse dingwe manukulane a mangata bo di-uniform le bo dingwe tse e tsagalang ka gare go sebeletswe ena but go bona le ntho e tse jwang gore e naga ya tlameya ba compromised go gang ba sentse ba tseba gore ga o lo hira company ya security o tlo kopana le taba minimum wage o tlo kopana le taba health and safety o tlo kopana le e leng kore ga dintho tseno di ne di entswe kao fela mme di reng ja mona ebe di-price tsa one di tla dibara di tloga mono priceng eno e sentho ena ntse e tsagala kapo ga ona mo re tlo o bona go so botho go a bua tembara e reng wena ga o fitlha kgakolola o sheba selemo kapo dilemo tse pedi kapo tse fano tseo thoyefana ka tsona o bone e le thekotheko le taba eno o se o sa tsebenang ya le gotho o lo fitlha jwang mono e leng gore ke yona ntho ke e tlhalosang ke re no go na le ntho nna ke nka mmuso o e baleya ya gore ona o etse mosebetsi South Africa e kgona jang go etsa ga re kekeng ra practice-a ntho e tshwa mo ke mogaisano mogaisano ke ne ga mmona ntse etsa tsenana ka disen ka etsang price tsa ke tsena sentle re di bona la o kena go boloka go di fumana ga le rone re sa re le ba rone re ba tlise mo ba tsebe gore go tla ba tse jalo ka dikoloing price di teng go a tsebisala ga o sokola o kena mana o ntse o na le negotiation o tla bo ntse o itse fa one ke 17 batho o fiopala tola 15 gore e se le ntho e batlang gere motho ena a mo jwetsang Tabiso o a utlwisisa mogauetse gona jaana ga ba utlwisise le gore ga o theotse mogauetse o tseba fela gore yena o batla ka tlaga.
0: Ntate Makwai, re kopa gore re tle re fetise jalo nako e tsheditseng lenanao lena bakeng sa metsotso e leshome le metso e mehlano. Ka mora metsotso e leshome le metso e mehlano gore ke re tlotla re gutlela go wena, re tlotla re phethela ditaba tsena ntate. Ke lebohile haholo ntate, ke lebohile haholo. Ke ntate Bokang Makwai, mme re buisana jalo le yena ka ditaba tsena tse amanang jalo dikhampani tsena tsa security kapa tse fanang jalo ka ditshebeletso tsa tshireletso tsena tse o ileng gore jwale ma-security a sebetsa jalo tlasa tsona. Mme re tlile re ntse re utlwa gore na bothata boo ba kopanang jalo le bona bo gokae ke go le gangata re utlwe jalo go tlile bona ma-security kapa batlhanka bana ba tshireletso ba ntse ba fana jalo ka ditaba tsa bona gore meputso ya rona go gang fela tlile ga se e kgotsofatsang, maemo a rona a sebetso ga se a kgotsofatsang, re sebetsa dihwara tse ngata jalo jalo. Mme jale kao fela monwana o supa jwale bahiri ba bona. Mme re rata ke le gore re ke re tlotla re ratile ke le gore re ke re utlwa gore na bahiri bona ba reng beng ba di-security company tsena bona ba ikarabelela kapa ona ditshwasolola ka goreng, mme o tlwile ka mogo a ditekang ka teng. Fela re tlotla re tswela pele ka puisano ena ka mora nako e sa fediseng pele, o ke lokela gore he re tle re fetela jalo nakong e tsheheditsweng, re lokela gore re tle re fetela jalo nakong e tsheheditsweng. Ka morago go mono re tlatla re tlo tswela pele mo re tla go fa monyetla le wena gore o tlo o kena jalo ditabeng tseno ha re fetele ka nqena.
2: A na mogha wa hao wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse tlang? Na mogha wa hao o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba? PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

2026. PCFM, le dimotsi sa nkgone go du botshabela le maseru. Du memela pitiki e tla tshwarela St. Paul Primary botabothe. Go tloga ka hora ya le shume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. MC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne pitiki. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hi, he, ba sadie.

0: mamediki motsotsoge fogaletse go rena ya borobedi re ge re tle re gatela pele mme re gatela pele ka gore re tle re fetela jalo kapa gona go kena nakong e tsheeditsweng mme jalo ka ga e le labogago tsena re fetela jalo ka ga bo naledi funeral planners o santse a le teng tate hashatsi ka kwano bakeng sa gore here ke re tlotlwa gorena ba re lokiseditseng kapa ba re tshwaretse difeng go tswa ka ga bo naledi funeral planners tate hashatsi
1: re ke dumedisa bamedi ba sealemo sa PCFM la ka lehitso o se o le boletse empa ka bopalang ke teng ka kwano ke tla le bolela gape eyandate ne ke tla go o nthuse ka sesotho mono gore na gana go thoa ketse bang e ntse e le teng
0: ga a nyetse ka mokokutwana mayona a ntse a
1: eyandate bona mosotho eso lebitso la ka ke tshediso wa shatsi go tswana le di-funeral planners company ye o sebeletsang ka tlhompho botshepegi le boitelo ke lepetso la rona lana le di-funeral planners leno bona mosotho eso gopola gore nako ga emetsena sentse e re o atamela ya go radio ka nnete o nkepene le pampiri ke a tsa one se o ntse o mametsegedio bole ke re monana jale phetla le kgepe vale o ngwale ditaba tsa na le di-funeral planners go tlo kgone gore o utlwisisa gantle jale e tle re mo sa utlwisisang o tlo kgone gore o tle o botse yeah go na le taba mongaka monana e kholotsang kapo kore e hloka gore re bue ka yona ke taba ya bohloko haholo mme taba enana ka kotloloho jwalo e tobile batjha kapo le animal la senyesemane ke nka re ke young adults eya go na le batho ba goleng ba fela ba ntse ba lebanyang di dilemong koa ke bua o tlo fumana go tswana malapa a matšha monana o fumana re bua ka bo ma 28 go isa bo ma 32 35 40 mono kore o fumana gore batho ba nana kapo each group ene ke buang ka yone ke batho e le goreng ba ya sebetsa ke batho ba kgonang kapo ke batho ba ka kgonang ore ke batho ba ka ikgonang gore ba etse dintho tse reng di-basic tsa bophelo eyandate gobane motho yo mo tabetse ga bo tšhelete go gole ka nnete tšhelete ena e nyane empa tlo fumana gore ge ntse re gola jalo re ka kgona gore re etse dintho tsa botlhokwa ke ata gona boletsenana moletsa wa ka tsatsi le ene ona mosotho eso ka kotloloo o tobile batšha o tobile batho ba batšha ee batho ba batšha ga o bua ka taba ya insurance ga o bua ka taba ya di-funeral cover ba re ae rona re ntse re le banyane ebile ba furalela ba gae kgona ntho tseno ke tsa bo magrisa kwanana ntho tseno ke tsa batho ba bagolo ba bua jalo empa go le nnete go se jalo taba enana ya insurance ona mosotho eso gopola gore ga se ntho ya batho ba bagolo ga se ntho ya batho ba bagolo go hang fela ke boikarabelo ba motho e mong le e mong go tloa ka motšha go fitlheletse go kgono le ntatemogolo empa e utlwisa botlhoko ga o ya ka ntle ka mane o fumane gore batho ba batšha ke bona ba iphapanyetsang defect ba iphapanyetsang gore ba bue ka reality qetelong ya ditaba lefu lona kore ke ntho e tlotla e etsagala neng kapaneng re sa tsebe na kore na re tlabele e le ka tsela ya mofuta o feng empa qetelelong lona le e etsagala ga ke tsebe gaebe o tlhokomele gore na batho ba batšhana ba re sia ga kae o tlo fumana moqebelo o mong le o mong o tlo fumana bogolo re boloka batšha ba sia batswadi bona bana ba ne ba gana o fumana gore ba itshireletse o fumana gore e tlile taba enana ya lefu ke rona gana bore tsena ke nnete e teng eno gona bore tsena ke rona ba siang batswadi kwana o tlo fumana ka age ya rona ya bo ma 45 bo ma 48 30 mamang o fumana gore batho ba batšha ba se ba re sile and mme ga ba re sia jalo ba siang ba sia batswadi jale ke batla gore wona mosotho eso wena motšha wa heso pele gona bolejenana o furalela taba enana pele o iphapanyetsa gore o bue taba enana ya bophelo e leng ya nnete re bue dintho tse e tsagalang ke batla o kona hane ka ditaba tsena ke tloa ke bua di mhlatse mmalwanyana fela kwa no ka pelenyana eh re bua ka cost of funeral go gona di tseo tsa lepatona di buima hakae gore eh na o ne o tseba gore ha o sa kha ha o sna funeral cover ha le fule hlaha go ba le di hona le go ba le di gore kwa di gomoga kwa makase ke di crosser ge ke di tente di tulo go ba le di program ke gore ntwe ngwe le ngwe ka pa di tlhobiso tseno tsa le futseno ka o fela tsona eh di tugu haholo mme ha o sna policy ka bo o sa i covera eh di tlo tla di etsa ba o tlusise hore ha o le motho e motjha ha o qala fela o hlelwa ke lefu e ka bolo ga o letse batho ba salang ba itshogohlong ke ma ke batswadi
0: ke batswadi
1: go ke batswadi go di arrangements tsena ka o fela tsona ka bo di preparations tsena ka o fela tsona di etswa ke batswadi ene ho pola hore na go nya ha o le motho a gona o le motho a ka gona go sebetse empa o la iphapanyetsa ho tsaba ho o go ha o ntse o budgeta o ntse o plana o kenya dintho tsa bohlokwa ya ba o iphapanyetse ne reng le yona ke ya bohlokwa haholo e ya ndate jwale ke batla ke fetele ho ntlengwe fela ho hlokomedisa na o le motho e motho hore na ha o ntse o iphapanyetsa hore o kena ka hare ho di insurance ka pokagwe di funeral cover gona na we kenya ka hara mathata makakang ka po o kenya batho ba tlotla ba sala ka hara mathata a makai eh mona ne se ke buile ka taba ya stress eh sa gore o batla o tlusise stress se o sisielang batswadi ke vole mona ke nngwe ya karolo e bohloko ka ho fitisisa o fumana hore mona eh batswadi ha sa utlile bohloko ke taba ya hore o mo sile fela ya lefu hore o lahlehetswe o boela a utlwa bohloko ke hore banna ke lahlehetswe a boele bo a utlwa bohloko ke hore fela motho ona na di a tsamaile fela ha ke tse gona eh na re mo sebeletsa ka tsela efe o utlwisise hore o ne o sebetsa o ne o afora hore o ka patala 65 maluti go di le kgwedi empa wa iphapanyetsa nnete ya bophelo e etsa hala mme ha se ele jwalo o tlwisise gore na motswadi ha ona yena na o tlotla a salana le bothata bo bokakang ke mane mo lo ma qetellang ga se etsa bang gore o hetsale o sa tlameha bo le akadimi tshelete o sa akadimi 5000 ka hekae o sa akadimi khumo ka hekae o sa rekisa enyenya ha ya set ya hekae ka mane gore mfela go go tlhone go beleng go tobele tshebeletso ya lepato mme o tlwisise na o mo sia ka bohloko bo bokae ha e sa le bohloko ba ne ba go fela o lahlehetswe ke ngwana ka bo lahlehetswe ke eh ke mo ga ha ka bomo radio ha hona bo le tsenana e se le bohloko ba o tsa maile ha ke tla o tsa mai a boela a go ntse ya ka go dikoloto ka ntsenya ka ga o tebete go empa ana a gona and o ho pola hona bo tsenana tse re bua tsenana di di premium tsa bona tsana le di funeral plans di tloa ka re re ka 65 maluti fela e le se bo sa o sa go le kgwedi jwale mo sotho eso wena mo tshoiso ditaba tsena le tsentse ke di bua hana vole tsena o ka utlwa o ka etsa hala ebe utlwa ha e ka ha di utlwa hale empa e di ditaba tse utlwalang hantle gore empa e di ditaba tse utlwalang hantle o tlo fumana hore jwale kana go engwe batho ba batjha o fumana hore ba kgethile a kgetho ke nya motswadi ba fitla ofisi mane ntate ha fitla ofisi ore ndade tadasha tse ebe ha ke kenya mosadi moholo mo le monna moholo ebe nka patala bokae go di le kgwedi ebe ja motlakisetsa gore a ndade o ka ba patala 295 ha di le motsa bana 275 ya tlase empa ebe ba sa ba fitile 75 o ka patala le molemong wa ha ebe o fumana o mosomo kenya a ikemetse o ka patala le molemo 150 ka patala le molemo 1 mamang a ke ra da di premium tsa rona eh wena o ikinya nene mo
0: eh
1: aga ai khona nna ke sala monyane ha ho
0: o putiza o putiza o rena o sala lana go le fatse go
1: a wa e bua hantle o tsebe o e kwena o ibile ka tsela efe o re ha ba gabela wa re ai khona nna ke sala monyane ha ho ndate ai khona ke sa tlwa ke phela
0: khona ke tsa tlwa
1: phela ebe ke o shaba jere ngwaneso a tseba ha ile hantle nna lo yena ha ke tsebe ditaba tsa go sane gona bo le je ha o soka wa tswa ho etsa hala eng kapa eng ho sane mane re ganna dikoloi ge tsa mama siu ge tsa madintontseng a ge tsa dintontseng a re exposed ya ho lo dintontseng a tse lo go batswa di ba bona bana ba sa hlaile le ho tsona ha ka lokalo ho sane ha ho etsa hala mo o so fumana o mosile ha re bua nnete chelete ya hore ho ka etsa di tshebetso le patu e teng ka accounting ya hao che ha iyo go go hona le tsena na o le motho wa motho ha ona funeral cover ho sane ha o ka wa hetsa hala hore ho be le bothata gore batho ba salang ba ka gona go ba accounting ya hao mo ba fitle ba ntse mohlomong la ile 10,000 ya go be di tshelotsa le patu gore ke batla tiwe ka basic service funeral service ho a gona ho batho ba ngata.

0: ke tshe ha o jwalo empa re ha o ka wa qala hanyane wa ntse hanyane hanyane kgwedi le kgwedi mathata ano a jwalo ha hlaha a tlo tla a fumana o se o ikatetse o ile wa itukisa pele ho ka ba le bothata mme ho se ho ba bonolo haholo gore ho se ho ba bonolo haholo ntho ena ha re etsa ka tselene paetseng kapo re re the correct way ya ho etsa mona ke gore ho wena include yourself first ikenyelletse pele ipehe pele ha o jata ho itshireletsa a kere ha o jata ho itshireletsa jwale tshireletsa baphedisiwa ba hao gore ha se re tlisa kelellong ya botho re e beya ka tsela e nepaetseng ntate mongaka o ka kgona o tshireletsa batho bangwe sa kgone go itshireletsa
1: ke ba kgona
0: kore gona o retse o kgona bangwe be ore o tshireletsa batho empa o sa qala ka o tshireletsa wena kore ga se dintho tse e tsegalang kore ga e practical o tlameya gona bo retse ena ga re bua ka gore o batla o tshireletsa mme wa gago le ntate wa gago ke ntho e ntle ke ntho e nepaetseng eno ke boikarabelelo ba gago mono ore a tshe kannete gona bo retsenana motlho mongwe ba sa ba feletse ke mosebetsi kapa ba sa sebetse ko wena a nang le maatla akere yes ke ntho e nepaetseng ya gore o tshireletse batswadi ba gago empa ha re e qale ka tsela e nepaetseng itshireletse o be o tshireletsa baphedisiwa ba gago e le gore ga o ka etsala eng kapa eng go wena le ba seke ba fumana ba le tsietsi nagana fela gona bo retsenana e nngwe ke ena o tena o ba tshireletsa e le gobane o re ga ba sa kgona gore ba ka itshireletsa bona jale ga bothata botlaga ba tlo kgona bang ba o sebe ba tlo o sebeletsa kang empa ba ne ba sentse ba sa kgone gore ba itshireletse e le gore ke mane mo gereng ntho o ba sielang yona o ba siela maswabi o ba siela bodutu ba kena ka gago dikoloto ke mane mo o tla fumana fa le go sona le lelapa meletse sentse e tsamaya WhatsApp mane kapo e tsamaya Facebook e re ne re kopa dipheiso tsa gore re tle re kgone go boloka mama mona jwa tla mosotho a tla mmamela mmamedi a tla mmamela gantle mone mona ke bua ka batho e ke reng ba kgona go ka tlhaya Facebook mane o fumane gona le malapa kapo batho le o fumana gore ba tlhoka dithuso e le ka nnete e le gobane ba ne ba sa kgone gohangohang mono wa utlwa gore batho ba jalo ba ne ba sa kgone empa ga re bue ka batho e re reng ba kgona empa ba iphapanyeditse go etsa se re reng se nepagetse ke mane mo e leng ka nnete o fumane bale sentse re tlameya gore ntshe di-20 ranta di-50 ranta di-100 rand e be ga o gutlwa o sheba mma ga re shebe motho a ntshetswang di-50 ranta na o ne a phela bophelo bo bang pele a gaoletswa ke lefu o na le puo yane ya rona re le batšha ya gore o na dula a besitse ekente le ekente eya ka nnete o na dula kore a le ekente le ekente o na dula yena a etsa 1 2 3 4 empa fela a iphapanyetsa gore a ntšele taba ya botlhokwa tlhogo e le gore ya gore o itshireletse andate santsa ke ditabeng tsa ka monana pele ke feta taba enana ya botlhokwa go na le taba ya botlhokwa monana eo rona ebile re le bana le di-funeral plans e mongaka ke reng ka nnete re motlotlo gagolo ke yona gore renkile karolo go yona nna le di-funeral plans ka nnete ke motshetsi a mogologolo go na le event e tlo tla etsagala e bitswang ya all night prayer ke event ya all night prayer mono ka nnete ke mo bomme ba ikopantseng ga mmogo ba tlo tla ba rorisa le go leboa ntate modimo empa tsatsi le nana ga ke tsamaya ke le mong ntate le ga ebe o tla kena ka mogala mme o tla kena kwano a tle a bue ditaba tsenana tsa all night prayer mme yena o tla tlhakisa gantle gore na ga e le gantle na na naledi e ba thusitse ka tsela efeng ebile a santse a tlhalosa sebopego sa eventene rereng rona re le bana le di-funeral plans ka nnete ke rona batshetsi ba eventeno e jalo ba bagolo mme na ke ya sebopego sefeng e tla tshwagalo go kae neneng ka nnete jalo ka ga ne re sentse re tlhophile ke dumela go santse a le teng mogaleng mo
2: ke ya leboa ntate gashatsihe ke le tlhomphe le motsamaisi wa lenaneo ke leboe le bomamametseng ba le gona teng lebitso la ka ke Melia Rakobua

0: marumo mme ke bona batho be lore ba batla bantse ba itshwere ka matla a maholo haholo mme taba ena ke taba e lore e atametse haholo ke baruti ba dikereke ka ho fapana ka ona ha ya Lesotho empa taba engwe ke nana hore e ka thabisa mmamedi mme hohle mamemetseng wa le hona teng ke hore selemong sena kapa kgweding ena re tlabe re na le Bishop Sekete Moratei Sekete ho hlaya ho lanela Afrika Borwa mme taba ena nang ke taba e kgolo haholo e lore bomme ha ba kopane mafuma ha di ka tsela eo ho tlwaeleileng ka teng ke nako eo re rapela mmoho e le ho matlafatsa mosadi ka bomong e le hore ka nnete taba engwe hape e be ho atametsa batho pela ntate Modimo haholo le ho ba le dikamano tse tiileng le bona mme ke taba engwe hape ke batlang hore mamedi a ele hloko ke hore event ena ke ya mahala ho dumelletswe mme e mong le mong ausi e mong le mong hore a iponahatse mono hore mohlomong le ena o tlatla a unne pholo ya hae a fumane dikarabo tsa hae ho hlaya ho ntate Modimo mme mme moruti ha ngoma o ile a re mme le ya ke kopa o bue le mafumahadi hle a tle a ye Lesotho High School ho na le dintho tse kgolo tse e le hore ntate Modimo o ba tshwaretse tsona ebile o batla go ba etsetsa tsona mme ke ka thapelo fela ga re kopana re le mafumahadi tse ding tsa dintho di lokolowang gobane gangata o tlo fumana wa ga o le mong o lwana ntwa ka nako ngwe e tsamaye o imela empa ga o na le e mong mme pela ga o mona o jetsa go ngwane so le nna nkile ka feta boemong bona ga re nne re tswele pele re tsamaisane leeto lena ke gona mo o tla fumana gore e mong o tlhotlhoga mose wa gae ore le nna ke tswela pele tabeng ena ya go ema segeong ke le mofumahadi taba ena ha se taba ya mafumahadi fela gobane ga re le mono re ratelela mafapha a batlang a fapane yagolo go tloa ka naga ya rona ya Lesotho o fumana kgotso ke a gola batho ba sebedisang marangrang ba sentse ba le setlhotlholong ka ditaba tse e leng gore di ntse di etsagala ena ya mme a ileng a tswa a ilo joka empa ga ka ba qetelela a gotletse hae ke tse ding tsa dintho tse re amang re le batho lefatsheng kwano re le bomme jale re re ga re ke re kopaneng ka Lesotho High School ka mane re bone ga ntate Modimo a sebetsa a kena tshebetsong mme taba ya bohlokwatle re leboe le Naledi Funerals gobane ke yona e ileng ya re mosebetsi o le o motle o le o etsang re ya o bona mme re rata go ba karolo ya yona mme jale ke rata le go tsebisa mamedi gore re tlabe re na le Naledi Funerals e le yona e tsheditseng mokete ono o ka Lesotho High School haholo ebile e le mosebetsi wa mahala empa taba engwe gape tle ya bohlokwa yeo ke dumelang gore motho a bona poster fela o tla tla tlhokomela gore mokgatlho ona ke mokgatlho wa WPP e le Women of Prayer and Purpose o thusa le batho ba e le gore ga bana boiphitlhelo ditabeng tse ding tse itseng e ka ba ditaba tsa dijo e ka ba di-sanitary pads sebakeng sa bo ausi ba hlokang gore ba ka ba le bokgoni ba gore ba ithekele o tlo fumana gore bo mme ba ema ka matla haholo go bona gore ba thusetsa ditabeng tse kang tseno mme ka ga ke motho le bebele e re mosadi ya bohlale a hantlo ya hae ga re ahe malapeng a rona fela empa re aga dikarolong tse batlang di le ngata haholo tsa bophelo mme ka nnetetlhe ke sentse ke mema mme e mo lemong ya mametseng sealemo ya letsatsi le na la kajeno le ausi e mo lemo ya mametseng ore ga re iponagatsweng ka bongata re lo ema segeong ka dithuo kgwedi ya netlang ya October
1: monga ke a tshepa go ditaba tsa mme tsa mmele ya
2: ditlhakile agolo ditlhakile agolo
1: mmele ya
0: monana
1: ke batla fela o tlo gona o tlole hantle gore monana re mema ke bomme ke thapelo ya bomme ke boikopanyo ba bomme thapelong ne ke re le ntate a tla mamele ga emane gore ka dithoo ntate a tla mamele gore ka dithoo tse thoba ka nnete a ko fe mme monyetla gore a ka lo kopana le bomme ba bang thapelong gopolase bona Mosotho Yeso mmele ka nnete ge le buile gagolo ka ditaba tsenana ka nnete ge le buile gagolo gona bana le di-funeral panse gore le gona ka nnete re fumane monyetla gore re nke karolo monana mme le bomme ba ne bana le di ba rona ba tla fitlhe o tla ba bona ka nnete tlabe ba tlabe ba le teng ka mono ka Lesotho High School jwale ke a gola ya botlhokwa gape monana bo le ka o sobile ka taba enana ya di-donation mono a ko tle le tle mono ke a gopola poster mono go ngotswe mono o ka tla di

0: kozari mona ele di donation hore re tota re fa ho fe batho e loreng ba hloka go bona nebetswalo tso go batle ba gona ho fuma dithuso ono so bile ka tsona ka ne re le buile a ho lomele ya hle haibe bro
1: ke le buile a ho lo ntatele mo mamedi ho hle ha se ba lebelletse ka bongata ho lo ka dithutsa October haibe bro
0: ya re ke ha re shebana kwa gona e sentse ke nne e ba le ya haholo ka nne e sentse e re sia hle e bona mosothotso taba ena na event ka event ena e mele a ntsa bua ka yona ke e kitseng e sponsor re jwalo ke rona bana le di funeral planners hore ka nnete na lady e bona mosebetsi wa bomme o ntse ngwe etsa hala ka ntle ka mane wa bo na lady ya bona hore ka nnete bomme ba ikopantse mme ha ba ikopantse jwalo jwale rona bana le di funeral planners re ka hlwa ke ho re bona hore re tshetsa mosebetsi o motle hakalo ndate jwale ka nnete bomme ba tle ba beteng ka mana ka Lesotho High School ka di 2 ka mono e tla re ba le taba ya rona ya dipolisi tsa rona ka mono o swantse o batla go tseba gore go tshireletsa ba lelapa la gago mme le o itse o buile ka taba e botlhokwa mona gore ba haha malapa a bona ba hagametse mme o gopola gore lelapa la gago o le haha jalo ka go lefa tshireletso pele ke ka gona na le di-funeral planners re boneng go le molemo gore re nke karolo mosebetsing onana monana na ledi e tle e thuse kapa e tle fane ka lesedi go bua mme gore na molemo wa o tshireletsa wena le ba lelapa la gago na ke o feng mme na ledi e tlabe sentse e fana le ka ditaba tseno ka mono ka Lesotho High School ka ditho tsa October ga ke re kopane go teng ntate ga ke qeta ditaba tsa ka fela ke re tle wena Mosotho eso gopola gore na ledi funeral planners e na le mare e na le di-ofici diterekeng tsena tsa Lesotho ka o fela re teng mane mogotlong Alliance Shipping Complex re tenga mane ka mapolaneng re tenga mane ka ha seshote le ka ha le joni o tla re fumana mane ka botabote Berko room 307 le ha senyane hlotse se botlhona mphutile ka go tlotlana ya hlotse mono bo Shoprite o tla re fumana maputso mane pela di ID tsa gale le tla se ka go tlotlana maputso re teng mane mo ha o tlo go tlhinga hatau o tla re fumana mapoteng ja go qeta fela o feta maponiseng ka mane ka teka ke Nganja building o tla re fumana TY ke nga kenya di portfolio ho ke tla feta na kenya di portfolio mono o tla re fumana maseru tla fumana mane khubietswana DLM complex le ka mane ka khubietswana ka lekhopo o tla re fumana mono re tenga go tropa maseru go dumela mane ha mafafa ke Fairways Plaza re tenga mane ka thetsana ke thetsana office park Roma ke Roma shopping center ka mafiteng ka mane na lady o tla fumana ka mane ka Bedco room C3 ka mane ka mahalosuku ha bo majantsa re teng mo ahongwane wa Alliance Shopping Complex ha ile ka mane ka Qutheng o tla fumana na le di-funeral planners mo junctioneng eno ya iskopo le moloa ya moyeni ka go toga pa Qutheng re boele re beteng gape mane Mount Morosi ka mane ka Qacha snack ofisi ya rona e ntšha e sentse le teng ka mane ka Qacha sentse e sebetsa tlhe bona Mosotho heso o tla re fumana le ka mane ka Thabatseka re teng mo ahongwane tongoko mokatongo ka odimo na le di-funeral planners o tla e fumana ka mono jwale ka nnete moletsa ka nna tsa tsile nana o tswana le di funeral planners mane ene le ho hopotsa batho ba batjha hore taba ena na ya di funeral cover ha se taba ya batho ba ho ke taba e amang motho e mong le e mong ho a seng ana le boikarabello gona bo le tsena na ha o qala fela ka nnete o se o na le mogwa wa hore o ka ipatalla police ya e tsa jwalo hobane ditaba tsa bophelo nnete ke go ha re ditsebena di jwang ha re tsebise ke etsala ho sane empa ntwe nna lone ka ra yetsa ke ho lukisetsa hore ho sane re fumane gona tshintse ge ikatetse ka ho bana ho re tsebena ho sane ho tla ho etsala ba ho molemo hore ge hle re hlophetsa tsilinana mohlomong ha mathata ka etsala ntwe e nngwe lengwe e tla be e sentse na paise ha ka ke tsa mohlala fela ntate kwana gona le lebaka la hore e be kulu ine le sephewile ke hore ha se hore kolo yeno o tsamaya ka sephewili hobane o re o batla e tabowe batjha ba tshwalo ba ga ntate nthwena ya di-insurance e ka bole ke ipitsetsa lefu no ha o ipitsetse lefu ke go ba bohlale ke go lokisa pele mathata a ba teng sephewili seno se koloi mono ha se mono hore koloi ya gao ke tabowe mabili ke hore ka gobane ga o tsebetsa tsela go ka etsagala gore le tabowe mme o tlogone o tlabe o se kgona go ithusa bobebe gago ntate dinomoro tsa rona tse basotho ba ka buang le rona ka go tswana monana ke nomoro ya rona ya WhatsApp ke yane ya 5946 0800 88887 ke a ipheta o go romela molaetsa kwa no e bona mosotho iso na le di gile re go thuse ke nomoro ya 5946 8887 ke mo ka romela molaetsa wa WhatsApp mono bona mosotho iso mamedi wa PCFM ka nete ke le botsa na kwena o iphileng yona ho mamedi wa tsana tsana le di funeral plans ho fikeletse re kopana hape la boraro la be ke tlang kana go e tshwaneng ka di taba tse fapaneng. And that the Kelebuida Holomonga,
2: Kelebuida Holunda de Hashat.
3: My Kutol Mulazo Tadang Huamamela, Hase Salmoya sa People's Choice Radio, PCFM, Impagia Moto Kapa Company Irregil Naneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.

0: mametso tse mashe mama bedile metso sepileng pele re fihla mane horeng ya borobong mametse PC FM le lana ke la se tlhlolongwe re he re tle re tlo fega ditaba sa rona re dipethele jolo ka re setswa feta jolo na kung eno e rekilweng me he re tle re tlo tla re phethela le ntate Bokang Makwai o santse a le teng kwano mona mohaleng re tlo tla re phethela jolo le yena ntate ntate Makwai ha re bela pero amohele re buile go ntate ka mamelo ya hao
1: tsala yonta
0: re le buile ha go ntate re he re tle re ntsetse ditaba tsa rona tsa rona pele mo jwale ho boetseng hape ho ena le ngore ho ha holo e hlahang jwalo ho bao e leng hore mohlomong ke ba hiruwa ba lona jwalo ka di-company tsena tsa security mo jwale he le hlakisitse mathata ana ao le hlile le tobanang le yona o tla fumana hore ka dinako tse ding ba hlile ba kopana jwalo le ditshoso tsa holelekwa e ba mohlomong jwale ba tletleba kapa ha ba tletleba ka maemo a tshebetso ao e leng hore ba sebetsa tlasa ona kenyeletsang jolo dinako tseno tse telele di-overtime e ka setana le meputso e fatshe e ba jwale mohlomong ba tshepisa jelo ho hatisa ko sena na tshebedisano mmogo ya lona e jwang dipakeng tsa lona le bahiri ba lona ho etsa mohlomong hore ba utlwisise jwalo ditaba tse ka gola le gore na mohlomong le bone ba tlhile ba utlwisisa bothata bo bo le botlhalosang
1: Oh, and that is really well. Ahara, you know, Maki, Telemotuki, Hokomit, Lesson Mike, yeah, they can allow Nakala Hore. Ahara Maki is a Valaki feeling, a fella, a lap and copper and the GDPR. How, Charlie, a fella hair. We to do bagabi, Gili, Bona, Halahaba, Bamban, Zaba, Salosa. Ho e tshile gale mo se ye tsa motho ha ho lo a motho na hinya na bo bona e la shopo ke tiposo di ba ngata tsa batho bana hona le mekgatlo ka monana e leng ho nna tshe e ne ka bana mo ga hantle ba ene present ba bana le gona hore e nne re o tlolele molao ba ne gale bona molao ga ka nna ga o balabala ba a ge di a gente ga tsa ga di sikinyana ke ke ga khona go tla ha re sa tata isi ke bona me gatle no le tsona bo di tshega tsena hantle ka nepo jwale ibi ha tla ba fihlela mphele mo jwale o tlo fumana ho ga ka na go yong mo batla hantle ka na go yong mo batla ka ntwa jwale di thotse no tse jwale mo ho tla mo hadi se le tsala hantle fela go kgone hore di buwe ne e se go tla ba la tharollo e hantle mohlomong e tla ba mosorella e tla thusa mahlakore ohle gobane ke tlhotsenana kere ga tse ke nagana gore motho ga a batla ditokelo tsa gae o wena o ka ema ka ntlano le mohiri wa gae jwale ke o gatisa ko sele ke mpa ke ile ke kutlwiso ya kae ka ba fela gore go tswa fela ditaba ka nako ngwana di abe ditshwere jwang gobane ke bokhumile batha bang balela ka bokase tsa gore go na le go etsagala gore ere ga o le tsena na o fumana gore motho ena o lalong o na ntse a tla a tsamaya le ntho bane ga ke motho yo o hirwe ke nna ratlhegatlha keng tate jale ga ditaba di sa tsamaya gantle pakeng tsa ka lena ga ke re tlametse go di bua le ena pele re tloke hantle jale ha boemong bo seng re sa tloka a fa a tla a tsamaya le mogatlo e sengile ke batho ba bo di-PR kwana kapa leiwa wa utlwa gore e tlile e tlisa red flag le go nna gathe motho ena ga tlametse re nne re tsamaya leeto a itlhale gore a go tsenana go tsenana re bua jale go thwe e nngwe e tswagalang e ke utlwileng go lliwa ka yona ke gore kona le gore a ba ntse a sena mogatlho motho enana ga a sa fumane bo di-smisale motlhomong a sa e tlile go na le diphoso because ga ke gona diphoso tse di ritwang internale le tse

0: business ke na le. So motho ena o tla itseditsweng hearing ebile le yana a dumela gore e tlile nneng o lokela ke dismissal ga ebe tlabe dismissal jale ga a sa fue dintho tsena o fumana gore o fitlhe a nyonyobela mogatlho kapo batho bana bona ba megatlho ba ba nyonyobela ga a fitlha mane motlhomong o sa bile a moetsetsa direcipitsa lefofo ke kopa tshwarela ka gore direcipinyana direcipi tsa lefofo gore monna ga re motlao le motho wa ka re sebetse ka tšhelete ke tlhotsenana gobane ba re nna ebile yona chasee ke re nkile ka ba le yona e tlhile nneile ka kopana le taba e jalo ebile re tshwanetse re buile le mosebetsi ga bua kana settlement re qetile re ga ba go eta ga re tshwanetse re le ka ga leeto ya ba go se go tlaareng jale ke moemedi wa mokgatlho wa motho enana a tla a fa ntse a tlile ka nnete ya ba ga ke bele bothata le dp ya goba ke ne ke utlwisisa seo ke sentseng a tsewa go sentse go le jalo ke a bona ba le ba tlakana kaekae ne nneng o sa futla ka kgolo go nna o sa ratlhe e emisa taba tsa motho eno motho eno ga se le mogatlho wa mogatlho jalo o sa le botlhoko se ke tlameya gore jale ke batla athe mo go itsala wan ebe nneng ke itlela go ke ntse ke lwetsa ntate yanong gore a bontate ke fumana tabe ke nana monana nna ke ne ke re ka ga ne ntse re itshebeletsa gantle le wena wampa a lata motho yo kwa o tsebe jale go sa eme kenana ga kenana ya ba le yana ore batlamphatsa so ke ne ke se thasolo la kakalo ke ne mpa fela kege ko gobane go na le botsotsi batho ba batsho nna ke bona ka rata botsotsi ka ntho nngwe le nngwe tlasa kgwedi le letsatsi mona jale ntho yone ke yona e re bakelang monanae kore fraud batho ba rata fraud go tlo fumana gore ka nako e nngwe ga o sheba go fumana gore ba na ba setse phetho se ba mpa ba tsona tšhelete jalo ka ke tlhalositse kare le go gona monana go thata gore ka tshepalelana gore ebe nna ke tla how to ke tla nne ke re ke ba le stibita ka price e ke leng foo e tla tlhagisa tse tlametseng e di tlhagise yet ntse ke tlhokomela go gae kgona e tlile batho bana ke fela fatshe because bona baji ba o etsa gore company A kapa company C ke tla tla e tlotlae kate ga ke utlwena go ntse o mpotela gore na go ntse o bua ntho tsenana kore jale matha yana ga se batho ka nako nngwe ga e le matshana ka bo makula ga se batho bana ba ka ba patelang ntho tsa makhuti a bona kapa ba utlwisise gore ba ntse ba etsetswa difeifa mono ke batho bano go tla ba tlhile a o etsa gore a ke tla gonnye o na ntse a tlhile mona ebile a re ompha ntho jale ai kanano ka re ka sebetsa ke a bona ga o serius tsamaya wa bona gore se le ntho e kwa so ga o tlotloela mosebetsi o na le 5000 o tlametseng gore ka mora kgwedi tse tholefo o ye patale o na le bona batho bana bo o tlametseng gore baje jale e nngwe e tsalang ga o seletsa le batho a kereng tate o ntse obile o ba le setswalle le bona le lerato go bona ka nako ngwe ntho tsena diana or ba emotionale gore banna ga ke tloela mosebetsi ke tlo tlamehang gore ke retrentshe ke latlhelelwe ke bonnyo le nnyo banna and motho ena na ke a tsona le o tlile o tshepetse monana ga ntse a tlhalosa taba tsa dira oka le batho ba re go sebetsa gantle kana etshe nna ke dumela gore ba gaeso re sebetsa gantle gobane ga se gangata fe thulathulana empa ge moo batho ba sebetsang go ntse thulathulana jalo wa tlhokomela gore nang e ba ntho thata ya kakang ga melao yona e tlaga ka tsela e lwana fela bang batho ba nong minima moese goa nepagala so le gone re lela rere e le bothata ga gone re lela rere ga gana le bothata ga re bueng ka tabe na pricing gore e se bue e kene molaong jalo ka ga re ba gaesone mona ba ntse ba etsa ebe ntho e bonolo kore gantente solution e teng batho ga o bone go na le motlho a ikemisang go mamela tabe buang kore fela o santse o tsebana go tlametse o fa motho ena bokae so ga se tsela go etsa nna ke bone ebile go na le moile kang gothwe go tla kopana le dpr le leiwa le registry di tla sheba gore nang e bang motho a ka tlholwa ke kgwebo boemong bo itseng ga ke ke a kgona go ga etse di-registrisa e le dintho di-recommendation tsa keng kapa ke lebitse ke leiwa court ka banneng ke a tshowa ke re nang banna ka nako nngwe batho banana ga ba utlwisise gore nang go gaga nthenana ya private sector e ba motlala ga o eta o registera mane fela trade mo registeralang mo ke bonang nna go le bonolo e o lebeleletse gore bo santse o patela rent ena o jana ka go bona o dimela hantle go nna ke tlopa tla la sebe nna ha ke ne ke fisha mana ke ne ke ke buka ke futhuni ke ile ke ke tla gona go etsa dithongwe le ngwe hantle e bile ke shebala mo ene ke tloa teng ke gatse ke hile le meng le ke tlola ka sohle se matleng aka fela ke ile ba sa tla se sengwa ta hantle sentse se ga tla le ke patala gente because ke recommendation ya tredu go bona le sebaka so gongwe le sebeletsa go sona mme monga mono yena a kebe nnaga ga e sobe kgwele wena eno ga o licence ango tlameya go feta monana go nkuwa methati e mengata methati eno gore na nkotlo nka le motse pedi motlhala ke se ke tlhalose gore ntate ke galele go registera go bena 2019 ya ba ke qala go ba le licence ka 2022 wa utlwisana ke latlheletse ke tšhelete e ka gage moo ka nako nngwe naga ya gona tsela eo e re fang disefisi tse botlhatse re di puang ke tsona tse e leng gore ka nako nngwe re fitlha mane mo go ba thuang re gathetse so nako ke qalang gore ka lekhire batho ebe ke fana ka sefisi ka 2022 wa utlwisisa gore na motlho mongwe e leng entseng rente le di-other sefisis le motho a na a tla ba sebetsa mono o shebile gore jwale a nna le teng gore go etsiwe di-activities tsa go jalo kgwebo e qetelele e laesensetswe e etsa ka nako yone ka go fela ke ditshenyelo go ja ebe dintho tsena makala a mmuso a sebetsa ka gore ga re fa dintho ebe dintho tsenaa dimotreki mona a fanang ka laesense ga o tla ka monana o gona ka mana a fetang le ena wa tsewa gore
1: re arogane jalo le ntate makoa e kwano re ke tlo ke gutlhele jalo go ena ka pele ka patlako go tlo phethela empa re ne re se re le mo thati mo moo jwale ke lakatsang gore re tle re o dumelele moamedi go tlo kena jalo ditabeng tsena tseo re ntseng re buisana jalo le ena ka tsona mme o tlo mo bose potso e bang e le teng kapa motlho mo maikutlo ditabeng tsena o ka re tshwara nomorong ya 2121-9956 kapa +26655956 ka mane ka WhatsApp teng o ka romela jalo molaisa nomorong ya 6200-9956 ntate Bokang Makwai ke e mong wa bao e leng gore ge o eteletse pele kapa o na le security company kapa di-company tsena tse fanang jalo ka ditshebeletso tsa security mme o tlhalosa jalo bothata bo le bona ba kopanang jalo ka le bona o mo botse potso ga e le teng ditabeng tsena kapa motlho mo maikutlo a gago 2121-9956 mmogo le +26655956 ka WhatsApp ke 6200-9956 ke gona mo re tla tla gore ge re tle re buisana jalo le wena moamedi ka ditaba tsena ge ke tle ke itse bonnete ba gore ge ke a mo tshwara kwano gore tle re tseba gore jale a to arabela motlho mo dipotso tseo o ka bang le tsona ditabeng tsena ga re ke re boela gape re fete ka ntlwena ga re ke re boela gape re fete ka ntlwena mme ga re gutlha ge re tlabetse re tlile re na le ena mme re o phamolela godimo ka moga metsetswana e seng mme kae re tle re tsena re tlo phethela jalo mmogo le ena
2: a na mokga wa gago wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang na mokga wa gago o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema go nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa gore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara beha mokga wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlhedi letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: Mamedi metsotso e leshome le metso medi leshome le metso e dilantlo le shume le metso me ga go pele re fitla mana horeng ya borobo mo re tla le be ya go tlhona ding re tle re phethele le ntate ntate makwae kwa ntate ntate makwae ntate makwae na ga utlwa ntate makwae ire he re tle re tse tsena ha ho le tsena ntate ntate makwae e je re ya utlwa hona jwa le tsena
1: Ha
0: kwana ntate responsibility ka pa jolo bi ka bello bo lokela gore botle bo jarise mang ho leka ho bona gore ditabatsena di a batalatswa tseo o di tlhalositseng di go kgetsana tsena tseteng di address
1: ana ke le bitse fara na ke sele mo sona sana ga pati se fitile ba nna ke le bitse ga nna to tla mtshagala fela hona nna ke le ke ya ka re ho khilo draft and pick a molao ka po ho tsona le regulation ho ka taba tsona di tshe ho ke lo ntena ma ya qala ho itwa hala e le hore di arabe le ka fete pele e tshwa ho tlo kwara go ri ntho tsena tabena pricing even pricing ka ya tsama tsetso ba ne ka re thusa ka ba ka computer ka di CCC le mosebetsi ho ema le na ho bala ka computer ka tshelete na ka computer ka tlase ho re fela ke bile ba sebetsi ba bana ta ka po ke bile ke bile di push to ho fela ho re ne bile bo phelo bontse mbo ile a tsitsi because a ke ba thoa ha sala ka ha ka mo o sontso o le tsitsi ke di tokelo tsa ha tse sontso o mo ama go tloa ha fana le kontraka lo yena go ha o sheba ihlilo ke ho hetse ya nna ntlana nagale ba bona ba ihlilo ga pala tsitsi yana ya o fuma ka tlo nyana ka tlo la ba hlili ba ga ba ntsha ha ba ne ba le khantse ga ama mathlo a bona mme e re lang ho yena ha ga le thoso ke nana le tona le tla tla tsena na le re le ke ga di be ga gore aka a re mamene aka a shebe di tla tsena na go kopa ga nente ke e lukise taba yena na ya di tshete tsena tse bi mahadi tse se butse tsa ona ka di gafa e shebe di tla tsena na tse re bua gore ka nnete re kopa pricing le go ga bonyana ga tsena ga computer ga computer ka eng go bana mona na ka ga bonyana se ntse le teng ka go tsona le iba ka minimum e re na yana e mpa la bo sontso fa se di tla tsa bo health and safety di workmen condition in khotse na ka ofela ha di tenye le tshe mo sho di tla mahanya o re tse price e go ka ha bua nka yona jwa le ha ke hla ha mona ho tshe molato go botswe ka lo tshile go ba mo go re e be ke tsela wa le nna ho motho ya ne ke lo ke ka yana ke a ntate o tse ba di tla tsa ke se nwa le nna ke tsebe ke le mong ke tlo di jetsa motho e rana a tlo jetsa go gana o tla etsa
0: ha re phetela ka ena mona mo jwale minimum wage o leng teng fela jwale ho ntsona le mathata a mang ka nqela na mohlomong taba eo ha e bolele gore letlhile le tlola molao le go ja mohlomong go ntse le na le mathata o le a tlhalosang ka nkane gore ka lebaka la mathata a na a teng ka nkane kapa dikgoketsane tsena tse teng re sita gore re tle re comply kapa re ipapise jalo le minimum wage
1: ya molao ntate ke se ke dimetse magatsa a mangata gore ga o tala wa ntatheya motho go tlola molao gobane keo ke ke wa go compromisa molao mo empa ga e be go se go tlile dipuisanong gere ga go etsetswe molao o tsenana gape ga e etsiwe molemong wa gore jwale ge bone nna industry ke sebe le phetogo ga ge se re lekile go arabua gobane ka letlono ba gakega basebetsi bana le mo ballang e leng leiwa fale gone ga ona mo ka galelang ebile ga ona mo ka gareng lalateng ge tlametse go ne go sheita le ona mmuso go etsetse molao ge tlametse gore go gedile fatshe le batho bane ke ba go ebile bona ka ntlhane go dule fatshe ba tseba go ela dintho tsena tlhoko gore le ga e le monana le bona ala le fa le sukodisa batho bana ka nkena tsebang gore nne tsetsisi ena ya bona na e maatla ga kae e tlhokala ga kae ba ntse ba bona gobane motlhomo motho enana e tla be le mohebi monana a batlile security a sa sepatala gantle kankane mohabo ka pongwana bo emong a ntse a sebetsa sona security le yena a bile a ga o tlhokiwa gore di-security di lebisa basebetso etsala le yena a tshwajalo a bua yona mphino jalere ga re ke reye boleng ka gore ka o fela e mong le matse a ka etsa ke gore ga a la motho a naganang gore ke letsetsa security e kapo b kapo c kapo mang seo kae kore ga a kene ka selolong ya gore e le gore a shebe tlhatana e fuong gore e le gore nka nna ka gona le bokana go ba o tlo bua ka nthena le nthenana le nthena jale ebedi itsa price ena mapolasemong a moejane ya bona wa bona jale o tlo fumana ga ngata gone ko shape account yona minima moeje enana gobae motlhomo motho e motlhaba go lekile ae ga ke nke 2.5 ke tlama fa 2 ke nke 5 wa bona gore motho yo santse a sena profit ka ntle gana ga ya diofo gana ga ba le dilefi go lebeletsegore tšhelete e tswe kae dintho tsenana ka nnete nna ke bona mmušo o sa batle gore o imolole industry ena e hirileng batho ba kana gore e tlasimologe o sa shebe ditaba ka telenyana gobane ke bona e le yone industry e leng gore e ka thusana ga enana because o kana le makrabite a mangata gampe re sentse re sebetsa le bona gona monana ge ntse re gotlagotlana tsenana naana ona ore eng ga o sebetsa motho enana o tsebang gore motho ena o tswa sekolong ka ditšhelete jale ebile o tlametse gore a lo patela mekoloto wa gae kwana ene ke mo jetsa gore ke tla mo under page nale tsenana kore wa utlwana ke bothata bo kae ga o se ore ga o mohiro o somoetsa gore e tla ba bothata ka nnete naga e tlametse le yona e fadimegele gore e se ka adolola e re re sebetsa ka batho ba sengemong bone ba gore ba sebetse se le batho o fumane se ile ba theoetsele ka ditopo mono go se otlhe fela ya sobangbaka di tla tsa gotlha dijele ka nnete ya e kgona e tlile ntho e tsagalang nageng ya gone ga e ntle ntate
0: e re ketle keng ke molaitse ono moomedi ore ke mametseng tate mono mathata bogolo ga ba kerwa jalo ke mebuso e re busang ka go sepatale so ke tlatsang tate mono gore e tlile mmuso wa lesotho mebuso ya lesotho ya re bolaya mme jalo ore jwale le bona e le beng ba di-security ba bangwe ba na le bolotsana ba go gelotsa tšhelete ba e hirisa pele ba patala gore ba fumane jalo tswala so le bona bake ba itekole ke maikutlwang tate leso kanang ka mane ka ga maapa ere ge ga o le tsena re tle re di bege gotlo mona ntate makwai re tlabela gape re buisana le wena motlho mo bekeng e tlang mane jwale ga o se go phethetse motlho mo jale o se o na le tumelano le go ja o tlhalositse gore ga se kopano kapa moka wa pele o ka ngwona o lebang le ona letlhelebe le ona mme le tshotlhe ditaba tsena fela jale bothata e be taba ya gore jale go tle go kenywe tshebetsong ditaba tse rapaladitsweng moo
1: ya ka nnete nna ehlile ke a rapela le ga e bamametse re ne re na le bona mmokeng ka nnete e se ka o nana o kaka wa re tswela kgomo ga bona ehlile go itsetsenyiwa gore ke dira gathe ga bitswa gaya kore ke ntho ya botlhokwa yone ya gore ga motho a la go bitsa monga ga wa la go bitsa jalo ka re ditshekelo tona le ena le iba le mang kore ebe nne re ka fumana go na le karabonyana ge ratshe ba tsitsenyile go utlwile paranente taka tabe tsenaa go utlwile go e tsala wang kere nne ra trasta le mone kore dintho tsa security ehlile nna ke ke bone ke sa bone mebuso go na le nako e tsitsenyetsang gorae ga kore e nana yana re ke re ya gabe ene makala ona etsa mosebetsi ka nnete go enforcea gore molao o phethagale molao o motle empa jale bothata ke ba gore molao o fosagala ga re sa ithute gore ga re o kenya tshebetsong se be re shebe gore ntho enana e tla practicea e etsagale e leng gore ka bokhutshwanyane ntate ehlile taba tsenana ga di tsa tsaela fela ka nnete ke ga se ke bua teba tsa letsatsi dinana ke bone e ka ke batho ba bana be re nang le bona gona jale ache ke bone fatlhego tsa bona le go sua kaatke ba ka thusa ka dintho tse ngata tseo ke naganang gore e tlile re ka nna ka tla bona le bona ba nga gato go fetwa ke go kuka ke ba tshepile empa he ha ba ga tla boela ga go kgirwa ntse tsena fela he e se neng ha ba be ke yeme tlang o ga u kwa o ke bua ka posa neng ga tla ke go bana ha re ba tsenya le ha ba tisa go be ke se ba tabena na go be le price go yona ke batla go bua go ha ha ha ba tisa fela ka re ntse re ka ha mo ka ke dinela o sane batla go kwa ga nne batla me ho etsa wa ne ke re go tswa ka ke thago le bona no eo bo ga di security ka ofela ba dinela mo ho yona e ho so se tse bona ela mang ka ha fela go re ba ke ba be he te go ka go ne ho gana ha ile mona ga ba etse ditse na ma e e jwa le nne be mo bo ona je ba ta ba hlwa ke ba le ne ga re she so ke nana ke ona ke nana ga tlo ge go thuse ya ha ga ka bona go na le ntse ntse re di kupile go tla ba bona lo ya ga ntse re ite ka le gone ge fetetseng yana mala ne mo a buile ka nnete ha ke re lo tshentsha ha ke re lo tshentsha ngore mo e bang ntse ga hata ka le batho ha ke re lo le ka go ite kola ne re sentse re ya re bua le ba ja re tshotsena na gore ka nnete go hunde lo na le tlotla le kopa di sefise go gone empa o tlisisa ngwe go sebetsa ka batho ba thisa malapa ba ka metse go go ba tla bona se tohe taba yena na ke tshwarisa neng ka o fara na ha gone tla e ke ke ba le manata ba tedi ba tla kena go sutsitiswa ya letho
0: nadi makwaere le buile go londa te bosibo monate
1: tsare
0: wanda ke ntate Bokang Magwai yena he o hlaha jwalo ho tsidintsa di security company ka hare ho na yena ya Lesotho re shibile jwalo mona mo ba hleng ba ntseng ba le ka hare ho moka wa mo ba hleng ba tshohlang ditabatsia mana jwalo le sebetso ena ka pa di sebetso tsena tsa security mo jwalo ho hlaile dintla tse ngata ka pa ho be di ditletlebo tse hlaha jwalo ho bona ba hlanka bana ba tsireletse mo le ba hlileng ba sebetsang tlasa maemo a sa kgotsofatseng kapa ao motlhomo jwale a sa ipapising le dipehelo tsa molao mme o ke ka moo he re tlhileng re di tshotlhileng ka teng re tla boela gape re buisana le lena bekeng e tlang mane jwale re se re utlwa gore na motlhomong ba fitlhetse qeto kapa tumelano e feng jwalo ka ga moka ona o tla tswela pele o phethelwe hosane mme bekeng yane e tlang re tlatla jwale re se re tshwere jalo le matlhakore a mang a e leng gore jwale a amega ditabeng tsena mabedike ka moo re fitlhang pheletsong ya lenano la rona ka jeno le bitswang setlhotlholong re tloa mane goreng ya bosupa re lebeya gotlo mona mo re shebileng gore ena ya borobong ke thapelo le kanyane mme re boela gape re kopana le wena gosane goreng ya bosupa mantsibua ebile le lona le phetelang beke mabathepula ela ya mapone o santse a le teng ka lenano la Back to Your Roots.

morefise fm leshome le metsemera ro le bile horeng ya leshome ke ke ba lemeletsa eo ke boneng ka mane ka facebook o moletsa ore hi ke ka mzuku ka mona ke leboa ka mzuku ka moo o moletsa ore setse ko jele ka tshepe my favorite presenter ke le hatshio mona good music ke lebatlha mo wamedi ga o thabile go tsofetse nna ga o thabile go tsofetse nna a re utlwe moletsa ore leland heo ga ke e ratetlhe empa ke bone gore batho ba etsang ga ba etse ba re ba etsa hampe it's out of momedi mongwatseng okay it's out of utter innocence yo sho ha swena leqwetha letse re bua ka lona mo alright re le phisa ba ba ye gutle ha gutle ke taba yo e bona njang yo itlisang njang ena mme ya o tshwenya mo mamedi ka pa wena ya mamela na kona ka ofela o love itswa ka lo ya ka tshege ka motho a o qoqela ka batho ba bang mohlomong a ba bitse ka mesebetsi ya bona wena bo ikutlwisisa jang wena mo ke ntho e etsang gore o ikutlwe jang ga ona bothata ga o bone bothata kapa mohlomong o na le bothata bo bo bonang 2121956 le plus 2665995 moletsa voice note WhatsApp ongo 62009956 nna ba mpitsa makeniki gohle mona o hle bo bitsa makeniki o hle mona eh ke ya la o ba tla o bitsa e le bikutla jang ka taba yo he ya bo makeniki e ha o fihla mo ho hle mo fihla wa tseba hala go makeniki e ke o kutabela mo me diwa mba hlalosa ka o ga ke molemong wa hore mohlomong ha ba wetsa mohlala he ona mosebetsi ona bo makeniki ha o kala bo makeniki fela sentso tseba hala o wetsa mosebetsi wa mofuta ofe mohlomong ile ke marketing strategy ba ke sao o ina yetsa mosebetsi ona e hlalosa ya jalo ba bang ha o abotsa ga ba neng o ka dula o wetsa tsena o bitsa batho tsena ya gona ka ofela ao ke a tseba hore ntate mang ke professor ka pa ke ke doctor fela o dula mo bitsa doctor general la re le kwana hae ke lefung la re le lenyalo la re sebakeng sa hae sa mosebetsi tsa ga mmitsa professor tsa ga mmitsa doctor nako yohle ebe mohlomong lona bo professor le bo doctor le bo advocate le ikutlwa jang ka taba sa mofuto ha le nako re funya ko yohle le dula le bitsa jalo mo mamere e ga lape mono motho a kokota a go batla botho ene ke kopa botsana o ka advocate o ka advocate bana ba maka le mang advocate ai mayo o hayo e ga ntse bana ntse ba ga hayo e ga nna go reng wa checha na go ena motho a go wa checha wa bo hlaya o ga ai bo wentate ntho ha bo bana ba keta go ha o mo na ba ha tjorang ane te bana ba keta go ha o mo na e bile ne ke tsama bana se ba hlaeka ke batho ba babi mo e le wena fihleng ka mabitso bana ba satse bi mo bo advocate bo doctor bo professor bo sister a e e ke tlo ka na mo bitebena mme le vanili girl I'm gonna miss you.

0: mamedi ho hang mm bona le ba ba mo mamedi ba sebeletse thutlolo tsa bona mo mamedi ka thata ba batla ngo dula ba pitswa ka thutlolo tsa bona e hangata ke ukwana mo bo professor le bo doctor le bo advocate e ba rata ho ba ba ba ka se ka fela ha se bo ba ba ba bona ba rata mo mamedi o kitwa hlafa o sentso re ntate thabo ta o makala ntlo tso ya na ke sebeletse ka thata ampi ntate e a ke ntate nna ke professor ke doctor e bitsa hantle ka tshwanelo e una ba tla o bitsa go na ke ntate la le mana a toge na ntate wa motsing na ke ntate fela wa motsing a re na ke ntate fela wa motsing ke teacher yo go biro biteng ga mo sue we da PCF am ke le wa he bo hlwa ke leng ka go lo mogahlelong ona wa lena ne ho #yourpulseourbeat di kipantse di teng ka 200 maluti di ka tibantse di teng ka 50 maluti tlo go fumana kwa dipsing tsa PCF am avani le sutu ho re ntse mo sebetse hlamo mo medu skatla ka weekend o skatla bo siu o tle ha ho re ntse mo sebetse ha ho ntse o butse ka mana ka dikantoro mo wa medu ba tla batse ba ho nile tsa tsona hantle thepa ya hao mm Manuele na ka mona mo America mo ke leng ka te a ngwane so o fumane ya lentswe fela le pina ke lentswe le pina fa o challenge le pina fela o tloge he ha ha be ke na o gantsa msebetsi ha re
1: si ba bua bola janja se ngolo sa makhale go le se fikile ga ga matsi kwa se fikile se a hlaba tsena ke itse fela ke le ntwele ke le bua ka ka patse go tse ke kitletse ke le la gala gala fela ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go mongwe ya go na ke ntse ke bo bothe tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka gabo a hela a se ma janja mmane ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla ke thole pele e se ka fumana mo hatla e sa ikitse ha ile papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipunze mpaula le mahlalela o mona mane ere ke dobeta a nao la ka tsa o latswa se o majanja sutwa mamela PCFM
2: PCFM your pulse our life ke thagale mpona
0: ke le je je tshwantso sa mo je tshwang mo wedi hanje tselonga o ntso ngwala maganga mo se ke bala di comments bo wedi di posting tse di Facebook mane go bo me di ba thongwe da a re phisa pa me mashwa we demo tsumo ka mro ho rena ya le show me ho rena le show me tsulo mong khotlobela ka qoqa hape #whatwouldyoudo ke la bagago me re phisa pa ma pelo mono re tla bona gona ka jona wa kete ka eng ho komedisa ka eng go twa ka eng tsa tsilelegeleng ho lona ke lebele seng ka thoko ke machaba ho bua ka ditaba tsa mofuta ofeng if I didn't know better ke Luther Vandross. We'll be right back.

100 mahlora ka leshome le motso le mong mo mamedi ke nako jwale hashtag what would you do ha se ngolo fela ke pale ya motho ya o ka gago setswalle mo mamedi jele ka go setswalle ka mana ba ba gago ka go setswalle sena mo mamedi o na le bothata bo etsang go jele qeto hona jwale a utlwa batla go tswa ka go setswalle sena mo mamedi e ka mo go ke bona nka teng ke batla go tswa hana le motho mona mo mamedi ya tla bo ka ditaba tsa hae o ka go setswalle se setswalle ke motho wa busi o ka go setswalle le ka go setswalle sena sa leng ka go sona ba ba gago jure ka ga ba metswalle le nna ile gilo le mabomsa ya ba ga metswalle mo mamedi ga ntshana se ino jure o re ke fitla mo jule seng ke bona bothata ka go setswalle sena sa rona o re bana ba bang ba babedi bante setswalle sa bona se bonagala e le sona se batlang se tiile mo mamedi ebile se gatela pele ore ena o utlwa ka motlhomong ompa ba tshetsa fela setswalleng sa bona empa bona setswalle sa bona tlhile a bona gore bana ge bona ke metswalle ga sheba o bona ore a bona bana ke metswalle nna kare ke ba tsheditse fela setswalleng sena sa bona jelo nnagana ore a ka ba tshebo ya ka tswe ka go setswalle a go ba bona ba tswa ba le babedi ba ya kwana nneng ba se ba buile ba le babedi ba buile ka ena nneng ba sebentse gona ba sebentse gwane mo mamedi ba le babedi ena ba mosile ka thoko jele potso ko go na mo mamedi setswalle bakeng tsa batho ba ba gago se a sebetsa nna ke taba yo o itsebang e sebetsa mo mamedi kapa e ka ya sebetsa boemong bo mo batho ba ba gago ba kopane bana ba gago mo mamedi e be ba metswalle ko ga ke bimane moo nna ke leleng ka bane motswalle wa ka kwana ya ba ke ba le monkwana ya ba ka boela ba le monkwana ke bua mona moo gona re leng ba gago re tsebanang le metswalle ke le ba gago jena nna se a sebetsa setswalle sa mofuta o o na le boitsebelo ka go ditaba tsa mofuta o mo mamedi o na le boeletsi bo ka falang ka bonang hei o go beka mono go a nyolosetsa kapa a elele se a sebetsa motlhomo ke ntho difeng tse o reka ga di etsang go setswalle sa mofuta o se sebetseng mo mamedi batho ba bangata ba lla ka sone mo namoreleng ba gago ga ja ke tlaka la go tseba nna mo mamedi ne ke tseba ka nna nnae jele ga le metswalle re le ba gago e mongwe go rona mono a tshwara e mongwe wa rona mona o tlogephoa ya ga gona mogore batho ka ba metswalle ba le ba gago je o tla ba le a tlatswa a ba gage motlo mo mamedi ga fela gwa ba le a tswang ba fela gwa ba le a tswang 6200996 ngwaletsa voice note 2121 9956 le plus 266 599 56 tseno ba di letsetsa mo mamedi ya ga ke tswele mona ge tle ko kona wena o di bona jang hashtag what would you do ga o ne o le ka go setswalle sa mofuta o ne o tla tsamaya nna sa sebetsa setswalle sa mofuta o